Sishi, tsebeletsonya le sedi ka pina monate are baby this evening. Pejana ke ne kunketse e monate hle etlanjalo ka Kirk Franklin are wanna be happy. Lipuleng phofolo a tsa majwalo le phuka ya borwa ba rengizimisele. Ba re hantle metsotsong e mashome a mabedi le motsolemong re furaletse hore ena ya bobedi mamedi hle o kantetsetsa. Nomorenya 086-000-3084. Kutlo hore na ebe wena mametse ena tsebeletso ka leqhubu lefe. O le hukai ibile hape o ka nthumela le voice note 0797585066 0797585066 unje tsorna ebe wena o mametse dikalaneng ka le qhubu lefe hopola hle hore hore nyane ya boraro hona le sehlomona seo ke batlang nge ke tloqoqa le wena ka sona ke se bone mo abanyana mona marangra mona hantsi ke kene ntse ke sheba ke bala le di comment tsa batho ke fumana gore tabe ke tlo bua mo mamedi ena le mahloka ga mabedi e bile ke tabe leng hore malapeng ha o tshwane o gila bona jwale ke batla ke go tloqoqa ka yona hore nyane ya boraro o mphe maikutlo a hao kapa o mphe hore na lapeng leno kapa le lokulla heno na lona le sebetsa jwang ka taba eo o gila bona fela he se ka tshwenyeya a se nthwe ka lo empa ke le go tla le ntweng kgahlile mfela hantse ke bala mona chehe mekoqo ka mona ka marangrang ka bona ke go kekene di comment mona ke fumana go le mona slo sana sa batho ba tsengkolana mona mamedi e mongwe ke re tsena e mongwe a hle ha ijwalo jwa ke go tsaba keng ene na hloka ke ise se ya le moyeng ke ntho bentse re bua ka yona empa he re lwa re bua ka yona selemo le selemo go bane e ya etsa hala fela e ska tshwenye mamedi ho ra boga go sentse tlo fihla e tla re ha e fihla mo ke tla be ko fa yona e be he re ya bua empa ha jwale he re santse re emetse nako eo a go ntumele voice note 0797585066 unje tsorna ebe wena o mametse di theo ha dikalaneng ka le khubulefe mona go bapala linda ka pina monate are ngamthanda umuntu hai

sweat ka pina monate make it last forever sebele tsonya le sedi mamedi hle ke no go bapaletse jwa lopine monate pejana tendai are white paperback ne go nketsele minero flow master mlindo the vocalist bare thilili bare be handle hle ke motsotso ka mora gore ena ya boraro ke mogahlolwa bobedi ke wa lenano lena la ditheo ha dikalaneng o ntse o dutsile na kenita girl ho fitela goreng ya bohlano mamedi hle tebe ke batlang ke re tlo bua ka ena ke ena ya gore jolo ka ile maria tsena re ya tseba dikolo dikwetswe e mong motho yena ta ga kiniwa tseba nna ke ile matsatsing ka phomolo le nna mosebetsing ke ile lefing jolo batho bang he ke tloaelo re jolo ka ba ile maria tsena matsatsing a phomolo e be ba eta ho sa gatha le mamedi gona o tla ba etela mang mohlomo etela wanabo kapa mangwane kapa mang kapa mang fela wa leloko kapa mohlomong le motswalle wa gao are e man ke ni the girl ke ne ke re ke tlo eta le balela palaka mo e jolo ka ha ile maria tsena ge le kgweding ena bana dikolong tse dikwetswe ka ofela o e jolo ke batla ho utlwa wena mamedi wa itle ke bone ka ga ke taba e batho ba lwantshanang ka yona marangrang empa he ha se taba o lwantshana ha kalo ke taba hore re fapane re le batho e bile re tswa malapeng a fapaneng re tsa dintho ka tsela e fapaneng re hudisitswe ka tsela e fapaneng jolo ke mane mo re botsang hore na e le hore ha o nka le eto o etela motho eno rongwa mo etela o motsebisa kana komang pele o eta le hona re pele o eta re bua ka beke ka pa kgwedi pele o eta o motsebisa kgwedi tlang ke ata ke a chaka ka pa o mojetsa beke go beke tlang ke atla ke a chaka hona re batla go tseba hore nna taba tsa bore o tlo chaka nako e kae ke ditaba tseo re di qoqantse hore o keke o tla wa ntshakela he ke a leboa o tla nako e kae nana se ke botsa motho re e ke utla wa tla o tla nako e kae e motho mang ka chaka ke ne ya swabiso ke la engwe hape ke ya gore re phela bophelong bo ileng gore nthongwe lengwe thekwa teng yudi mo mamedi le motlakase wa motlakase re alla re lla meogo re sebedisa diparafini re sebedisa digase ka mantswe a mang sehla sena sa maria tsona ke sehla se ileng gore ka nnete se batla tšhelete ke dijo re tlamehile re jo tse futhumetseng ke diapa nthongwe lengwe ka maria mamedi e thekwa e phameng ha ke tsebe na o baneng ha ke tsebe baneng fela he ke ka mogho gona re bona dintho di etsala ka teng jwale re batla o tseba gona le qoqa nempile taba ya o ed kgwedi ka pa lona le se ke batla wena o ntse ka boena mamedi o ntse ga nna ke ni hlakoreng laka ha iba ngwane so anketela ka pa motswalle wa ka mela o kiena kiena ke o ke batla o tlo nqoqa taba tsa mfuta wo ntengwe hape ke ya gore re a bua gore jwale ha o eta je ke ni o tla le bana ba hao le molekane ka pa o tla o le montshe o sa gathalee o tlo tla ka dijo ha re o tla o ka katletse di plastic empa di jwa ke re se mhlomo ke botsa ka botshelete ka pa mhlomo ga ke tla go etla o tla ka mokotla wa phofu di tapole mafura jwalo jwalo hona ha motho eno etetse le a bua bo melao ga nna lape mona mola wa mona o ga ho tswa ke freeze ka fa ha o kene phapusing ya ka ya o robala ka pa le sebetsa jwa mamedi ke batla batho ba ithute ke batla ho etsetsa gore le kgetlong letlang ha o batla o etela motho lebe le hlakisitse ntho engwe le engwe o gila bona o ska etela motho motho a teneye ho sane a tsama sa re qoqela le rona ba aisano jo a ehle yo jo he motho ke yena mona tsa ba isala dula ha ke tsebe na motho eno tsa maneng le mokotla wa phofu ko ona mane wa fela ha motho a modimo hala e bua ganthe e le go taba tsa mofuto mamedi re lokela ge di qoqe ka pa e hlile ai ke Jesu mo kaya ke Jesu mo ke mangwana ka mona ke ya mo pakela bekela bohlano ke lala ke kene ba se ke ba surprise ke ting ha ile ke lo lula kgwedi ka ofela mo ke lo lula lifi ka ofela mo e le go thosa mamedi ke thosa ke di buang ka pang le tse dintse ka thoko tse leng go mohlomo e ka nna ba ke di lebetse o ka nna wa mhlalosetsa tsona ga nna ke ni hla kgone la ka Jesu retsa tsena ke bua tsena o ba di comment tsena ke bua ka tsona social media mona marangrang ke bone batho ba jo dia tura jo ye ah empa di jo ke tsila meno empa ke lape mono ha ile bana mamedi ha ke re tlo qoqa ha ke re tlo ibua ke batla re ibue hore ha ile tsena na ka nete re sebetsa jwang le ha motho antsa sebetsa re tsebo re motho re mo etelang ka nete na ga motse ga wa sebetsa ha ha tshe tshele teteng wa ke ba tfana na ga tshele teteng
empa ba tlo tsaba ba tla tla fela kapa ke nthose re di beyang fa setse re di buang hore le o sane ha o batla o eta ke nne ke dumele ka ona mogwa o re ya ke a dumela ka pihlile bophelo wa nafa jana na ka nete dintho di tla ba di tsama di fapane fela mama di hemetse tswe tseleng ena ka mora hora ya boraro ke a dumela hle hore ntse wa metse se hlosena sa ka se ke batlang ke re tlo buisana ka sona empa he re pele ke tlong ka mohala wa hao 086 000 308 kapa nomoro ka ya WhatsApp 0797585066 go ba pale pina monate o ka nan tshiela fela molaetsa wa hao mo ke tla go mamela re tla mamela ke ni la timo ka pina monate are weekend.

0: Also, ke me ke tsimo le se ka molana ka fishing la bank ke kopisa. Hey kini, a re ke kene sekolo sa. Kini ka bone ha jwale mo phele bona jwale bo se botura kini. Ha motho a ntshakela. A ke no mo botsa letho. Empa yena o tla tlamana nana hore ka go mo ruo so nyoloile. O tla me hore ho bene le ho a tlang ka ona. Ate ka tšhelete ga a fitlha ka ketso ya tshwabo o tla reka kene le o tšhaka o a tseba gore o tla tlameya a se ka tšhaka nako telele o e le goreng ditšeo di tla fitlha pokothong go nna ke ne rekisi le bobang sebaka meketsengwalose ka monaka fisiano lapeng ke kopis dango.
1: Hallo kene a nna ka nnete ke le tshidiso ka mozolo ka mona o etsa dintho di be bobebe atšhe nna maria tjena ka nnete ke ituela ga ka maria tjenana ga ke tšhakele motho ka nnete go qoba ditaba le ntho tse ngata ga ke tšhakele motho ke ituela ga ka nnete gobane bophelo bano tjena boturu kene ke gola ke utlwala.
2: Kini khotso khotso ach nna ka nete matsatsing ana ke bone le bohlokwa go binyana go ka nete batho ba ka tshaka ka nete ba ka nete ka re o fumane le sokola le ba bedi ka po le le bana ka tlo le bana ba hao le house o tla ba ba bedi a teka o di mwatsi wa ukwa ka re te se le u imelwa ho fita ngono ha holo ka nta sa le bohlokwa matsatsing ana se re ka buisana fela ka di phone la founu le yona ga go fela halo tsebe ke tšhelete ntho ngwe le nngwe ke tšhelete nojene ga go cost of living is too high bua le tshediso mofana ka mona ka di-lesdopol tankosi
3: tanke botho wa katlhe kele buile gagolo ke ntse ke mametse melaetsa lona ba mamedi check ya utlwa batho ba re ke ne the girl wa tseba rona ga re itulela malapeng wa tshontate mona nna ke ne ke itulela gae ga ke batle dintho tse ngata Aisha ke utla ka nete ke utla ka nete
2: ke ni khotso khotso ach nna ka nete matsatsing ana ke bone le bohlokwa go binyana go ka nete
4: ka nete ke le me ke itumetse ka nete a ke batle go tshaka Maria o bua nete hore batho a re tshwane ba bang ba ja haholo ba bang ga ba je re itekanya otho Maria dikobo ya bafutsana dikobo di lekane nna le bana baka jale ga motho a ntšhakela a e ka nnete ke tlo gokeya ka nnete ke bene ke tla mo botsa nna ke a mo botsa motho nto mone ka ba ga re itshokola kana-kana o tlong ka nako e kae ke a bua nna ka nnete gore ke a bua gobane ga ke batlo gore ke qeteletse se ke sena monate a bone fela ke sena monate ae ke tlo bua ntse ke e gaselesa ke mme ke itumetse ka mona ka thabantsho ae ga o tshwako Maria ka nnete
3: mme ke itumetse ke lebuile gagolo a ke lebuile gagolo fela e mamedi ke utlwa e tlile kare boholo ba batho ga ba rate o tšhaka jalo ka e le Maria tjena šhare e shebeng ka tsela e nngwe
5: skine le nna kannete nka tsebisa motho gore ke atla go yena maare ke tla ke itlhopile ke atla go yena ke a tšhaka mo maare ke tlo tla ke itlhopile ke a mo jetsa ke re moneso o tseba boima ga o tla bofumana nix ke tlatla ke itlhophile e le gore ke itlhophetse ka phokotong ka mone ke na le its gore se ka mo imela le ena a se ka kontinela ga nako then ke tlabe ke mo jetsa gore tsebe ke tlo dula nakonyana e kana ka mabakanyana a itseng kapa ko gopotse tlo dula nakonyana e kana fela then motho wa mo jetsa gore a se ka o dinela nta ke nna papitse betwane kutlwano K5 a re lebo
3: ke lebuile gagolo ntate papi ke lebuile gagolo tlhe re ke utlwe mamedi e mong o reng mona
5: Skinny, lena ka nnete nka tsebisa motho go ke a tla ho yena mare ke tla ke ikhlopile.
6: Go tso se buri sa ka se moyeng. Ya le bua ngwane se potso ya hao. Ntle e hloka data iso ya hore batho ba na hane pele ha o etsa dintho. O ska imetsa batho. Na le bana ba ka ke ba rutile hore ba se ke ba lakatsa go tšhaka madi a kenana gobane go boima o tshwanetse o nagane pele wena o naganele motho pele gobane morua o se o le kotsi ya go bana jale nna ga ke motho a tšhakang le bana ba ka ga se batho ba tšhakang ga ba tšhakile ke ba yata pele ke ba fe tšhelete ya gore na bona ba tlang ka nako e kae ba ya le dikobo tsa bona ba dikeya mokotleng ba tsamaye ba seke ba nka nako e telele ga e ba le teng ke mabaka a botlhokwa a etsang gore re tšhake ebile sentse ke metha ona ke tšhaka nako e kae e be e le gore sentse re kantse tšhelete re tla dula ka yona ya transporto ga re fitlha moo nna ka bo nna ke ntsha mokotleng wa ka ke reka dijo ga bothata bolete sentse ke bona go mona go tlhokana ntho e itseng ke a reka ke lekanya mabaka ao ke tlileng ka ona ke itsamaela ka kgotso fela gantle ga re batho ba tšhakang go gang gobane ge šhaba pele gore re lo imetsa batho bao ka dintho tse ngata ba santse ba imetswe le bona kgotso se buisa ka ke ntate le buisa tukane ka mona ka botshabelo
3: ke lebohile golo mongaka tabataba fela ko go mamedi puisano ke yona puisano ga re bueng ga re qoqeng re bue re le wena o le motho ka nnete o lokela o be le ditlhong ka nnete ko go mamedi fela ntho tse dingwe ke ntho tse o tlamehile fela wena o inagane le tsona o le motho re a chee ga se gore batho ba nabe ke yang go bona ba shebile tšhelete yaka kapa ba batla eng dimenyemenye empa chee mokotla wa phofo ka nnete o ka o jara kapa motlhomong wa ree ke enana ya mokotla wa phofo nako e ntse ke e dutse mona le bona ba kgone go thabelo ba tlhalosetso ge ne ke itse ke tlo eta beke tse tharo kao fela ke tla tšhaka beke tse tharo jale wa bona le koqe re tla re le bakana la di bua ntho tseo o kile a bona fela he ke a utlwa ntate wa tšhwara mare la ba lebjalo ke ne gona a re ete rona
7: ao ke di o morabane monana expectations ko mametse ka SABC plus app ke le msebetsi ke ni na je motho a ratang go tshaka empa a nye na bothata ha ona le motho a ntshakelang ga itse di yaka ha le radio tsini ke la botlhano ge o renya o qetela tanko
8: ke nna mme ke phetse o phetse nna hangata maria anke ke ratu tshaka ngwana mme mare ha ka etsa hala ebile ha ke ratu tshakelo maria nna ebile ha ka etsa hala hore ke o tshakele le be ke ngwana mme ha ke sho nka e qeta ke nana nka etsa bo ma 2 to 3 days empa ke tlo tlameha hore kapa ke thome ke eme hantle o etsetsa hore seo ke tlabe ke se sebedisa ke kgone go se replace ae maria nna ngwana mme ae a ke motho le o tšhaka ebile obane moruo ona ga o nyolohile maria re ja dintho tse ngata re ya wa jowa maria ke disopho ke di eng jale ga o sa batle go qabana le batho se ka tšhaka ngwana mme ke ga ota bona ka ramolotsi fetsong sekolon tango
9: lesedi fm ke mole mogwabo wa setso le puo ya sesotho
10: Simunye Tombstone e fumaneha bophara bohle ba Free State le Northwest. Kroonstad, Welkom, Klerksdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka re founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone e tla o sebeletsa.
11: Tebeletso e ratwa
12: e ratwa
11: le sedi
12: FM

0: Motsadi FM ke molelwa hantlo di mahlogo ra ke a bone ke mogahlolo wa boraro e bile le wa o qetela hle wa ditheo ha dikalaneng o dutsile nna ke the girl ho fhlela hore nyane ya bohlano mama di re ke a moele kwano sergeant ka gedi tsebelesong ene ya lesedi sergeant ke a amohela tsebelesong ya lesedi dumela
1: khadidi o bo dumedise tle nne ke dumedise le ba mama di bo tle mo motseng ba le teng
0: o phetsa hantle ntate ka gedi
1: Eh ngwana so re re phetse ngwana mme highly taba ya mkhathala ba jwa hore be se ba thile ngwana se
0: ke a dumela sa jene ke ntse ke hlalosetsa mamedi hore ka jene o tlo refa gona ebe ho etsa hala eng ebe mohloma go fa se baka sa jene o ka refa tso di tshwereng
1: ga biri ya ka ke kala ke kala ka mane ka feedback mo le re se bona sa rona ka mane ka feedback pele ba fuma le se di le roman hona le a buti ya dimo ke le shume le mtsiro be di 18 years ke lo re ka ka u bone ana a tshwere sithunya ne ka nnete mabone sa laya ka mono ka mitlhileng ne ba fika ntlo mono a bona hantle ba se tsaka ka mulo ka maro ba lande ba fumana sithunya ke ona ka mono ngwana mme nje la buti eno wa 18 years la tshwara ka maro ba fumana ka sithunya se se lo re ha se mola hong ha tswa fix back ke ka go ruka ka kopano ka mona ding ho tshwere a buti e le gore gala batua dilimo tse thao ka ofela ka mora re a itse ke tsena go kwili nya pito o ngwana a dilimo tse ke la buti na ngwana mme o tshwere tsena mo bo mona ke tracking and tracing team ya rona ya sponisa ka mora re a bone ka mana ka tshlacht ni ile re ka nnete ha bona ya ba maponisa ka nnete ba putaka ba mtshwara ka rena nyu ye nya re ka nnete ile a ja ke tsena bohlokoleng ya pito ngwana monyane ngwana ngwana mme ile ya hlaella taba ya ngwana ka mora gore ngwana a kule mme go kuleng ha ngwana ya ba batswadi ba isa ngwana sepetlele mo e le gore ka nnete na santse a tlholwe teng mme mona ba fitlha ba fumana gore ngwana o na le tshwaetso ka bofiading ba hae ka mona jale ha o se bua fumantshela gore le tshwatso ena ke ena e le gore e etsiwa ka o fumana ha e le gore o tsa ntho tsa ketso tsa motabo jale ya ba ona mono kone mo e le gore ka nnete batswadi ba ile batla ba tona maso ba ipotsa gore na go e tsalang gobane ngwana o na le dilemo tse tsheletseng mme ga ona ntho jale ka e tsalang jale ha o se bua diphuputso tsa gona tse di etsiwa o le a fumantshela gore abuti ena e le gore nna le 17 years batswadi ba ne ba tshia ngwana le ena ga ba tsamaya ba ya mosebetsing ba gobane ke family ko e kang wa leloko mme o ne a kopile gore a dule le bona nto mono mme e ne ga batswadi ba tsamaya be ne ba mo sia le ngwana gore a ka tlhokomele ngwana nakong eo bona ba ntse ba tsamaile ka go ba le siko ba ile mosebetsing ke le ka thi ena ntse a iketsa ke tsena empieno ngwane mo na monyane o dilemo tse tsheletseng jale he ka nnete re tholetsa sekolong sa rona ka gore be ba ile ba kgona gore ka motshware mme ko na sa ledika mong ke tla tlhela kopotong ya dinyele gaka ka mono ka kopanong ke ya ka bone ka ordinary stress teng re na le operation e ntse e tswela pele ya go shebana le taba tseno tsa dithetofatsi tsa ona ka mono mme re ile ra tleya gore re tshware batho ba bararo e le gore re nana gore ke bona batho ba e le gore ba ka setlotlolong motsamaiseng ga dithetofatsi tsena mme boraro ba bona ba le jalo ba tlhaya ka dinantsi ka ntle o na e na rona aforika borwa mme go ile ba salela mogoping ya dinyewe biking ena re long go yona ke azuso ikema john kennedy ya na le dilemo tse mosomararo motse supileng le og evalictus okochuku e ra dilemo tse masomamararo motse tsheletseng wa boraro ke motho wa mme ke henrieta sebanda yena o na le dilemo tse masomamararo motse mong jale ba ile ba tshwarwa ga ba nna nkuwa kapa ga a bua le koloi e le gore go bolelaeka ke yona ntse ba e sebedisa go tsamaisa dithetofatsi ka mono ka bo welcom o nnilanstress le dibaka tse gaufinyana jale he ba tla fela mafotong a dinyabe o ya arabelela taba tseno kamane ka gude mot teng hei go tle baratani ba nentse ba ithabisa mme ba kopanetse ha o mongwe wa metswalle ya bona mme ba ntse ba le mono ya ba qala o kwaketsana ga mantswe mme ya ba ka nnete ausi o ntsha thipa ahlaba ka ke abuti mona mohlaba tsebe mona ne ya ba batsela ka ntle e ka ka nita ona le tshile tsa jeng ha ba le ka ntle ka mona ya ba ntse ba tsela pele ba tsoketana empa maitsane a re utle ho so thutse fela e puto e tala a bana no re che ba tsamile ba ile a ha a tsile ka ntle lo khebo go na ho tsala e ha re ba tlhotse wa fumana abuti gona tsa paletse patsi e ha ho fumana le ntlo mo ne botswa mo patsi ni ke a putaka ya ka ke ho nga plasi a mutsivisa re go tlhoka no tlhoka e mani ne re kopa thuso ne e ma bonse ile a bitswa ha ma bonse a bitswa ngwana mme ba fitla mono ba fumana hore thukonyana ho mmili wa abuti mono mmili wa ausi kuno mono yena ne o tswa makweba le madi ka nkong e ka ka gona le ntho nngwe a etsileng ne ka bitswa batho di ambulance mme ka bomadi babe ba le babedi jwa lengona mme ba ile ba latlhelwa ke maphelo a bona maponisa a rona ka nnete a sa fuputsa nngwe ena gore na ebe ka nnete hundred to etsaetse eng ke sale ka mono ka tlhakogong leno ke ye ka mane ka kofonten teng maponisa ile a bitswa ka nnete ka morago gore go fumane mmele wa motho wa ntate o tlhaja ka kue gona ka mono ka kofonten mme e le ra diphuputso di e tsala di ketwa phethelo ke ao fumantshala gore mosadi wa yena abuti eno ya tlhabueng e a dilemo tse masomeararo a motse motlhano ke ena e le gore wa ameha tabeng ya tlhabua abuti eno mme a bana a fumana le thipa e le gore a o simile a e sebedisa go tlhaba ka ka abuti jale a o simile a tshwara ya dilemo tse masomeararo a motse motlhano ka baka la go bolawa ga yena abuti e le gore go thwe ke monna wa gae a tloga mono ka kofonten ke saya ka mane ka potenšhaba ke sabana le tsona tsena tsa dipolayano ka mono tshwere abuti ya dilemo tse masome mabedi a metse e meraro mme yena o tshwara tena ka morago gore a bolaye abuti e mongwe gape a mo tlhabe ka thipa ka ona ka mono ka blukanbush go thwe sebakeng sane sa disaster park go thwe banna bana ba babedi ba ile ba tlhoketsana ka mantswe mo ba neng ba dutse teng ba ntse ba ithabisa teng ya ba ka nnete o se o tlola thipa mono mme abuti ena wa dilemo tse masome mabedi a metse tsheletseng a tlhabue mono molaleng mona mme ya ba ba tlhokagala jale ke tsamaantsa ka mane ka blukanbush ka tloga ka mono ka blukanbush ke tsale ka ona ka monetlhakogo la bokotlwa ke ka mane ka harry smith teng he ka mane ka mahaseng section magolokoeng ka moo teng a butelelo dilemo tse masome mabedi a metse meraro tshwagelo mme a dilemo tse masome mabedi a metse meraro o ile a fumana ka nnete a tlhokaetse ka ntlong ya gae mo a dulang teng gona ka mono ka malegokoeng mme o tlhotse jalo a tlhola ke maaisane ka morago gore go thwe ka nnete o ile a bana le go koketsane go ileng a e tsala bosio mme a ba moaisane ga ya lo motlwela o fumana e le gore a o se ka nnete o tsapaletse ona betheng mono mo a dulang teng mme a bitsa maponisa ngwana mme ile a re ka nnete ya maponisa a ketla go bitswa ya ba abuti ono e le gore ka nnete ke bosente ga e dimotse mosomo gorero ntse seletseng o a tshwara ka yona taba ya polao ya ausi gona mono ke feta ka mono ke ka mane ka Boon Street teng seponisa se kopa thuso fe go na le mmele wa ausi ya dimotse mosomo mabedi a metse mmedi o e leng wa tholwa bekeng e fetileng mme ausi ena o thotse ka nnete a ena le leqeba la o thunngwa mona motlhagareng jale ausi ena butana jale tena ga se tsege gore na ke mang empa go na le tokomanenyana e le gore ile a tlholwa mono e buang le kaka o na le dilemo tse masome mabedi a metse mmedi jale ga o tsege gore na o etsaetse eng ka ena le gore na ka nnete ba lelapa ba ka tlholwa jwang ga o tsege mme go yena o nana le mokotla o e kang ka nnete kwa diaparo tsa gae mme a apere jekete kapo baki e mmala o mosweu mme a rwetse le diteki tse mmala o mosweu mme ke tsona tse le gore di fumane go yena mono jale kopa mang kapa mang e ka bana le lesedi ba ka founela lieutenant colonel Ramatswala dinomorong tsena tsa 082 527 7390 ke repeata hape ke lieutenant colonel Ramatswala dinomoro ke 082 527 7390 a ka ka manika Bloemspruit ke ka manika Nebelsig teng mone so he ila re he hama tsa tianta tumela a tumela na kunyane lo ka nete ne itse go ka bana le shutdown o ka runa ya rona Afrika Borwa ya wa tani to jale tsponisa ka ikopanya gore ka nete e se bana le dibaka tse le hore o ya ka intelligence ya rona re fumana hore ke tsona tse tla ba bothata ka nako nyeng mo le ka nete ka bana le mehanto ena ya go ipila etso ena jale ka nete re le tsponisa re le gahlagatswa ka tsirisano mmoho le mafapha a mang a tsromente mme ga mmoho le balebedi di private security ka nnete re ile ra tswa go tsa bonnete ba gore ka nnete batho ba hwantang ba hwanta ka khutso mme o sena letho le phoso le tsatsi mme e le a etsala ona tswalo ngwana mme mme dintho tsofe kapo di plan ka ofela tse e le go di le tsaetsiwa tsa gore go gwantuwe di le tsa tla tsa phethagala mme se e le gore re se bone se tsala ke gore ka gona ka la masome a mararo ila re ga tsotlhe di thotse ebile ntse re tshwa gore re ka nnete re sebeditse ya ba go na dibaka tse ding ka bo Ondatres Beaufort Tetrestein ka bo Thabong ka mane ya ba go a tlalelela go na le batho ba makulwananyana a tlalelelang ba luta ka mono ba tshwata di-taxop empa ge maponisa a rona ile a ipotlaka a itolaka mme ba ya mono ba kgona gore ba tshware batho bano ba etsa moferefere ono ka nnete re batla gore re tholetse seba sa rona sa Freestata gore ebe ka nnete ba kgonne go atlega gore re seke ra bana le moferefere o mobe o le gore ka nnete o tlhile o lebela le go tshwareng ga batho ba bangata kapo le gore ebe ka nnete tshimo ya thepe ya etsagala le gore ebe o na le batho ba e le gore ka nnete ba latlhega le ko maphelo a bone jale ka nnete re le sepone sa Freestata re batla go tholetsa seba sa rona sa ka kwanoko Freestata ka gore ebe ka nnete ba ile ba itshwara gantle gange go gantiwa empa go ntse o le jalo ngwaneso ka di-operation tsa rona ya ba re fumana lesedi go thwe e ga ke le poteng ka mane ka Raymond Mhlaba go na le guest house ka mono tšhe maponisa ile aya ka mono mme a ba fitlha ba fumana batho ba bangata ba ka bang some le metso robedi kaofela ba le mono guest houseng ba e le gore ka nnete ba tlhaga ka ntona ya rona Afrika Borwa mme ga o tse le rona ebe ka nnete bakeng le okae gore batle ba kgone go ba fitlhe ka kwana kwa Bofonteng jale ka nnete mongwe wa guest house ena e leng ntate Linden Atenduji Odili e le gore ke motswantle o ile a tshwarwa ka yona taba ena re ebe ka nnete kaka o ne a patile batho bane gona mono ba tshwarelo guest houseng yae ka mono mme o ile a tshwarwa ngwana mme metsatsi le maobane o ile a tlhalela mogotleng a dinyeo mo e le gore ka nnete ile a fumana gore a tswe ka baby diranta tse dikete tse lesome jale nyeo ena yae e kgutsitse morago e tla gotlela magoteng a dinyewe ka la masome a mararo motse mo kgweding yona e nagele mo yona kgweding ya July jale he ntate o tswile ka baby eno edimo tse ya diranta tse dikete tse lesome 10,000 rand ga ke tlwa ka mono ngwaneso ke fane ka dipalopalo tsa gore naebe re sebeditse jwang re le sekone sa matsatsing a mararo a na mo e le gore ka nnete go ne go tlhile go shebue taba ena ya shutdown re kgone wa tleya go tshwara batho ba 3,116 boholo ba bona ngwana mme ba fetang dikete tse pedi ke batho ba e le gore ba tlhaga ka ntona ya rona Afrika Borwa mme ga ba na le ditokomane go gang tse e bontshang gore ba kene go kae kapo ba tlhaga le nang efeng jale ke batho ba 3,116 ba e le gore re le ratlega ba tshwara ka nang ya rona Afrika Borwa nakong ena ya matsatsi ana mararo mo e le gore ka nnete re tle re itukisa mme le go bontsha setšhaba gore ka nnete re le sponisa ikemisetso se etsa le bona mme re sebetsa ga mmogo le mafapha a mangwe e le gore a meha gona mme go taba tseno tsa immigration ga tswa mono yona taba eno ke ya kamane ka botshabelo go na le nyewe e ileng e tsala gaitsedi yaka ka lemosane sa 2023 moi le re ntate Fezile Nyobisi o ile a sokahala mme re le tsone tsa re ditseditswe spekele hona ka monka botlhabelo ka morago re abuti a tlise mo spekele letlalo le re o ile a tliswa ke mosadi wa gae e leng ausi Hadima Tamando Monyobisi mme yena o fitlhile mono e le gore ka nnete gothe o fumane go tlhaba kakua mme abuti ke titšhere kapo e ne e le titšhere ya sekolo sa Refihlile secondary ka ona ka mono ka botlhabelo jale ka bomadimabe abuti o ile a latlhelwa ke bophelo ba gae ka mora gore ka nnete a tlhaba kakua jale he ngwana mme nyeo ya gae e ne e phethela bekeng ena re leng mo yona mme ga se ke fana ka yone ganyane mafokisi a rona ngwaneso ba ka ketelopele ya Captain Dlada ba ile ba tlha ba etle gore ba tshware banna ba babedi ba e leng gore botlho ke bona ba e le gore ba ne ba tlile go bue le bona kapa o ba nne le mmori le bona gotle ba kgone gore ba fenithe ntate Fezile Nyobisi ka morago gore ka nnete a fumana tlhabue jale ka nnete ke bona ba pele ba o tshwara e leng bosimosi Daniel Ncele le moeketsi Innocent Manko mme bobodi bona ba ile ba qala ba kore ba ile ba tshwara fetola pele ka morago gore diphuputso di thakolwe go tlhokaleng ga abuti mme ka morago tshwara ga bona o ile a tshwara sware sa ena abuti e leng Abdul Rahman Tamando ena dilong tse masome a mararo a motsemetlhano mme o tshwara gona ka mona ka bokonteng ka morago gore ka nnete sedi le montshe gantle jale motho o mongwe e le gore ka nnete re ile ra tlhaga sokola gore tle re mo thole ke yena motsadi wa gae e le gore ka nnete ka morago gore gobane le ketsalo eo yaba o tshola tlhakomorong o a baleya mme ga o tsele rona o ile a tswa le ka letlhakogo le feng empa dipuputso tsa rona le mafoki sa rona ka nnete ba ile ba tlha ba sebetsa ngwana mme mme ba mo lata kapo ka morero ba mofumane ka mane ka provinceng ya Gauteng mme a dula botlhoki estate e majabajaba tena gona ka mono ka Gauteng a dula le boyfriend ya gae jone ile ra ba fitlhela ngwana mme ba mothola gona mono esteteng eno mme a sa bile a setetse le dikoloi le dinthonyana tse ngata tse e le gore re tlhile re mo tlhwaile ka tsona re e ka nna ya ba ke ena jale o ile a tshwara mme ba le bane jalo ba bararo ba bona go kenyeletsa le mme ba ile ba fumana go tlhola tšhankane maphelo a bona botlhe ka fe ba le jalo ba le bararo mme o ne e leng e leng sware sa abuti Fezile Nyobisi e leng ngwana wa bo mosadi wa gae yena o ile a fua go tlhola tšhankane dilemo tse masome a mabedi pele ka nnete ke phitlhelo e kgolo mme le magiseterata e le gore ka nnete ke ena na sile abuti go nyewe ena o ile a tla bua gore man dinyewe tsa mofuta o tsena ga di bidite di le ngata mme gagolo re sheba batho ba bontate le bone ba e le gore ka nnete ba tlhokofatsa bomme empa ka ena dintho di fetoile motho e le gore ke ena motlhokofatsi ke motho wa mme mme ke o batlile gore a tla romele molaetsa le bana ba e le gore ka nnete bantse ba tlile ba batla go ja mmemori gore baete se batlang se tshwana le sona tsena se a se leng mafitsa ga ke riaka ke tsona tse e le gore ka nnete lebisedi ditlhopisitse bekeng ena mme re lebela monyetla ona re le sepone sa Free State
0: Sajane ke lebohile gagolo ka nnete ka dintlha tse o re fileng tsona ebile re rata le go leboga ka nnete mosebetsi o motle o le o etsang go netefatsa gore le tshwara batho ba na ba tlolang molao diprofenseng tsa gona o fapana kwano nageng e na
1: ka nnete ngwana mme re leboga gagolo mme o batla go tshwarere ka nnete ka dula jeka ke dula ke bua ka metlha dikatlo tse ntse re di fumana ga re di fumane e le rona fela ke ka lesedi le leo re di fumana go tswa setšhabeng sa rona kele batla gore re lebise tlotla le matanki a magolo go setšhaba sa rona gore ebe ka nnete ga ntho di etsagala ba e banke mogala mme ba re founele re le seponisa ba re tsedise gore na go etsala e mo kae ke o kgone gore potla ke re tshware batho bane ke le ga leboa ka nnete go tšhaba se sa Free State matanki ke ano go le seponisa sa Free State
0: ke leboile gagolo sa jene tlhatsatsi le monate Ke le buile mamedi hle ke Sergeant Peter Karedi ke spokesperson sa South African Police Service ona re fa ona ke diketse halo difetsetsa hetseng hle re shebile dinthotsetsa langkwano Africa Borwa na henya rona di province ka ofapana ibile re ntse re lebuwa ka nete ka mosebetsi o motle o ba o etsang ho netefatsa hore mamedi re lwa re bolokeile kana go tsohle pina ke monate a tiwe iskati sam ka mara ho mo re hashtag ha batsuwe batho ko seng re etsetsa bo man letsatsi.

0: Ho ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re gemele lesedi FM. Ho thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
1: A ke nnete mamedi le Lesedi FM ke molelwa re kgweding yona ena ya ntate Nelson Rolihlahla Mandela e leshomele metso e tsheletse metsotso pele re fitla goreng ya bohlano ke itse ke tlo buisana jwalo le ntate Phiello Lesesa mme yena hle re buisana le yena jwalo ke wa ganya herbal remedy re ke re tlo utlwa rena ebe ke di fetse re tshwaretseng tsona seng hona mamedi hle bakeng sa go lwena o bone gona o iphumanela tsona jwang fela he re metsotso ha ile mona e ngisa hantle mane o hele shomela metso mihlano ke se ka senyana go ke nita ke ala ke buisana jwa lo ntate le sesa ntate le sesa ke a amohela tsebeletsenya le sedi dumela
2: ba me di ke a dumedisa hohle hohle mo o le mfana teng lo ena me ke a amohela ka nnete ke a dumedisa ke Phiello Lesesa ka le bitso ke tswa ka di hlaisentse matla go le hlaisa tsa ga ganya heba re me di hlaisa ke pekola mafu tse sa a kokobetseng khanya heba le remedy ke meriana e ntseng ka ditlamatlama di le jwa le di piu ha di na ditlamorao ha di ba di ho ha no stress ya tsona o mohoro ha ho le bophelo ba hao ka dinwa o kula o ka dinwa o sa kudi bo e mba ile go ka nete o ntse o ipilete hantle di ka o thusa ha ha se sala sa ha mmile se be mata se tibele mafu ya se ke a kena mmile ngwa ha ho na le mafu ha go tsi ya ho lana motho ha a phekulei Kola ba khanya heba le remedy ke tsana go a thibela ka mogiana na o bitsang khanya heba remedy se ka le go a phekola le fukile na le bitsang cancer e tsamaya le sharagi pa bona go loka o phekola mafu a ano ma medicine ya ga te ha go bonne mane ka tlokometse gore cancer e batla e le kotsi ha holo e a tile e hle e teng wena motho wa mme ha ka fumela fela go so ya dina kong o sa kete na go ya tlile go fita ya pili yo e tsibang ba ya no ha ke yo tshu se yelo o tsile go tsantsa e tladile jalo e kala jalo go batho ba bangata o go fumela go kala go engwe mo ke mo ngantsa ya nya kong jalo ya ka masole a tshabeang ka mo tlhoko bo tshabeang bo pota pota le thaka la ha bo tsamaya ntla sa mo khubuma le motho ba batho ba bangata ha horo ne tlokomela taba ye le se le kotsi ha horo ha se le jalo ke matho a tsantsa ke matho a sala ka ba tsotse umtso ya ke ya ikelenga ke mano ke yo hlahlobe ke gata go le batho ba ba yang moriana no ditlang ganya he ba le medi ba se ba hlahlobile ba hlokometse go bana le cancer ka po bana le shala ba tsebe bona matla a moriana ona o ditlang ganya he ba remedy go bona tema ha go tsimela go ntate ba e bona tema e tsi ke le fulane le ditlang prostate cancer e tshile yona e teng e ngata ha go bona tema se ba kentse mathompo ba se ba fetsa ka mathompo taba ene se le kotsi ya go bieno wena motho wa ntate e ka ba o se o le jwa le ka ba batla ke ya tabe mo fika o ine le mo riana no jwa khanya he ba remedy e ka o thusa ha holo tse ke le high blood ke bo se tsanya le bo tabeang o mo riana no jwa khanya he ba remedy ke thekola arthritis alpha asthma le pula pile go thekola di pulse ka khanya he ba remedy le banta ke bo se tsanya le bo tabeang o thekola di pivot pain le bo mme mal le ba u se di pile se nya fana se se se taula ke tlhokola tropo le mathupa ka seso ka ka ganya heba remedy ke tlhoka seso le nyoko mogiana na o laola HIV o bana o tota phamisa seso le tselo tsa o tsanne le se se thibele se le matla se tselo thibela mafela ke ya kena mmile ngwa ha o ha go bebe fela ke na le mogiana o bitswa men power mogiana o bitswa men power le wa dipa o le o tsa dipa tse ntiti go bontate le bo nne bontate ba ne be leng ka nnete ba se ba nka metsotso yo mmedi fela ka ge go lebala o ba thusa ha o le mogiana o jwalo ha ina ditlamorao e tlotla e tsa mosebetsi ya yona fela mmeleng wa gago ke na le mogiana wa bana ganya special baby ona o ntsha leleta tsilana manyua dikapedi o ntshe lebese ngwaneng mono bolae gopola le kgathatsang bana o tlatswa pele ngwana a thabela dijo jalo o fitlha bolaya lebadi lang le kgathatsang bana ke bo etse ate re thibela ngwana a se ke a tlola ka mogiana no o bitsang kganya re phekola letsejana ke na le kompo ya dilaki ya masalo le kompo e bitsang ntabele ke ntabeleng ya sewatho ke ntabeleng ya sesepa ke ntabeleng ya oli di tsana ka masono le ditlosa senyama ke mogiana wa tšhelete ke mogiana wa lerato ke mogiana kgwebo di tla o thusa haholo go ntho tsa gago di tsamaye hantle ona mamedi ya rategang ke boetse ke na le kompo ya meleko ke kompo e bitswang mabusetsa e na le ka meleko e gotlhetsa go beng ba yona ga o tlhapa ka tsona ga o di sebedisa o tshwana kana le ga o phatsitse ke lenaka la meleko dipele

kgotso mo mamedi ya reng kgotso wena o seng ona tswa hao wa kamehla matebesi wa halakaje a re bone palo ya lentswe buka ke apele a Samuel kgaolo ke masome a mabedi a re bale temaneng ya lesome le metso e robedi Jonathane a re ho yena o sasane kgwedi tla thwasa o tla batlwa ga o bona setulo sa gago se le fela ga go le jalo o lebelela boraro o theohe ka pele o tle mo o kileng wa ipata motlhataba ya pele mme o eme pela lefika la SL. Mon mamedi, voilà c'est...

0: Ditebetsana tsa hora ya bohlano re dipetsela ka o lekola bulepe re qala ka Gauteng le ho dimo le tla hla ka o pholo o fihlella ho bata Mpumalanga le tla hla ka o pholo o fihlella ho bata Province ya Northwest ho tla lala phoka o seng hona ntle le mo le tla hla ka ho bate Free State o tla lala phoka o seng hona ntle le mo le ho dimo le tla kwela ka o kgetha dibaka me ho bate haholo Northern Cape o tla lala phoka o seng hona ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka ho bate empa ho tla bata haholo ka borwa Western Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka o phole ka mafafatsane a pula ka borwa bophirima ntle le mo le tla hlaka ho pholo o fihlella ho bata ka borwa Karolo ka shebele Eastern Cape o tla lala phoka o seng hona dikarolong tse bohare ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka ho bate ho fihlella ho phola athe province ya KwaZulu-Natal le tla hlaka o phole empa ho bate ka borwa bophirima Ditebetsana tsa hora ya bohlano e bile e le tsona tse thakgolang letsatsi di felela mo natse latelang tsena ke tsa hora ya botshelela ke gotlela ho mantshe wa Mofokeng le Moifo wa Makumane a mona le mane.
1: Makumane ka mantshe wa Mofokeng. Harabeke ka hora ya bohlano ho fihla ka hora ya botshelela hoseng ho Lesedi FM fela.
2: Hare le bohe diengwane moeti ka hore balla ditabatseo tsa hora ya bohlano jolo ka boletse o tla gutla ka tsa hora e latelang ya botshelelane te fatsa hore ha di ufeti mohlophisi wa makumane ke mokete monyobo mohlaisi wa lona ke ntsane randwa stanley sustain motsa thebe ke ena ya re laolelang kgaso ho nete fatsa hore makumane a fitla wena ntle le tshitiso ya letho mantshewa ke lebitso la ka hopola hore lena la makumane o le tlisetswa ke sabc news re ikemetse ha re kgetheng kukapere medi tlokomela hore ho tsemelo mong ya batho ho marandranga dipuisano tsa setsha ba social media tsa o ketlonka maikutlo ho ka tsana ka jeno mongodi wa mehleng wa ANC KwaZulu-Natal Bekimtolo o ipileditse ho ma Afrika Borwa le parliamente ho bantsweleng hore melemo o efuang mo president wa mehleng Jacob Zuma ke muso ai amuwe kapa a se hlolea ifua sena ke kamara hore Zuma a bonwe a ena le morao wa Gupta Ajay Gupta kerekeng ya Hindu India morongjena Ajay Gupta o amahangwa le di koso tsa bobodu tsa ho ba le seabo se seholo tshusumetsong e bolotsana diqetong tsa mmuso state capture na ingena Afrika Borwa e sale a balehela Dubai le baholwane ba hae ka mora ho batlwa ke sepolesa mme mehato ya ho busetswa mona nang Afrika Borwa hore a tloemela diqoso kgahlanong le ena ha iso behe ditholwana a thutse ding le khotla le phaming la dinyabo Eastern Cape le fumane hore University of Fort Hare ha ya ikamahanya le molao ha ene e hlakola boingodiso ba tona kgolo ya Eastern Cape Oscar Mabuyane ba huetsa lengolo la master's degree la thupello tsa tsamaiso ya mmuso sena se bolela hore Mabuyane o na le ditshwanelo tse hlokehang tse modumellang ho ithutela lengolo leo Mabuyane o re o ananetse qeto ena ya lekgotla mme o dumela hore kgaolo ena e tla ke e kwalwe taba ena ile ba ka dipuo di hana ho fela hona le menyenyetsi ya hore hana ditshwanelo tsa ho ithutela lengolo leo phatlalatso ya mo president Cyril Ramaphosa ya ho kgetha letona la mehleng la lefapha la dikgokahanyo dinapule ho ba letona la lefapha la naha la ntshetso pele ya setšhaba e bakile dipodi hana ho fela pule o ile a lelekwa a lelekelwa boitshwaro bo bobe le tshebediso e mpe ya matlole nakong e fetileng o sa tswa kgethwa ho kena dieteng tsa CCC Tolashe ya lelekueng moraong tjena mamedi sesuthi haufi le sealmoya sa hao o tlo utlwa sello sa mo mamedi wa makumane ka jeno le thuso e moifo o mo fumanetseng yona ntle le moo ha lena ne o lena la makumane le ntse le hatela pele taba eo re tla e lekola ka botibo ke diphetho tseo moporesidente Cyril Ramaphosa a di entseng kabineteng ya hae moporesidente hara tse ding o tlositse John Steenhuisen wa DA setulong sa letona la tsa temo mme dieteng tsa hae ha kena wile o kempo wa NDA Steenhuisen e se le motlatsi wa letona la lefapha la dikgwebo indasteri le diphehisano re tla buisana le setsibi sa dipolotiki ka taba ena ke hamoraonyana ha nane o la makumane le ntse le hatela pele re ke fetise mabenkele ke tsebe ho kena ho tsela le tse dingwe hobane dingata tsa bohlokwa tseo moifo o di hlophisitseng ho sengwena.

0: este honoris causa awubana ngiyekeleni ngihambe ngiyekhaya ezulwini mathimalo di cheese busy di tplr li dj zakar labuhlanu aye yeah labuhlanu mamela tsebele tswa tsela fm dumela ke sentse kwa mola jolo ka di atlatse mo futu tsa go breakfast show me tsungena le shimela metsumela kamera ra ya botshelela wedi ka bo super July 2026 e tlhola matsatsi a mararo re hantle mpeng tsa selemo bana ba dutse lapeng mamere ho batana nnete ena ka ntle ka mona le ka jeno ke sentse ke tsho ke ra re wotle nthwana re lo e ba hantle o re nya borobo mo ifoma kumana a tshire a lebo bana beso ka nnete le re thusitse la re fa ditaba o tla o re nya na bohlano la di ba kwa no ho reng ena ya botshelela a mamere ba santsane ba lo phumola bana bana beso ka mora mosebetsi o kgabano ba o yentse ba tla khutla hape ka mantata o tsebe hore ka ile hore la ditaba le tla kena o sane ha se makumane empa ditaba tsona diteng ena no la ditaba le tla nne le beteng ka moqebelo le ka sontaha fela mo ifona o tla khutla ka mantata mamela tsebele tswa sele fm ifo feletse o tla khwa breakfast show 87.7 so 106.6 megahertz ka kwa no ru futumatse ro be hantle re nya borobong la ka le bitswa ke monono ke o sola khazang ke ho a madume hello
1: afrika bo rosso tsone fela shona le shoma le basebe hlalo fela betsotso re fela tso ra ga botsela the biggest one drive ke tla khwa breakfast show ho le seria fm ka la bahlano ke farase ba e bitsa jalo ba bangata ba re ke farase la bahlano la pele la kgwedi ena ya bosupa ya selemo selemo ke sona sa 2026 ao podile ka ntle wa bata ka nnete wa bata ka ntle ka mona o batla o itlokomela o hloa paro futhumale o be monate ka nnete ao le hlono lo ke bona bana ba e dikolong ba tla hle ba paqame segameng sena rona re be mo fetela re gane ya botshelela dingata ya borobong dingata tsetsa go tshwara tsetsona ke a tshepa lona dubela hle le wena di ntholi tsa mahantle le qale hantle letsatsi le ha o le qale ka mafolofolo tsoa tsoa tsoa tsoa tsoa tsoa ba re foka ke yona na kwa go dira mo khotsi wa ka o lo le ka ho etsa ena e re ka mogotho e re ka mpapa ke na kwa ya hore me sebetseng ke na kwa hore lo kwa la mabaka Afrika borwa dinga tsa go tshwara tsetsona ka tlatla go tlo utlwa hore tsena tsa fashion e di me jong jalo ka la bohlano di papa di tenka chepat ruto re bolipi bo me jong are effect zinia ihlile o la hlahlalo sa re ho tla bata bekenyena o tlile ho jwalo dibakentsenga tatse fapane sepedipete le sona stenjo lokale la bahlano rutlo ga di tsama jwantse na tsa sepedipete nala ka lebitso ke mkaka ke khara boy le chapati santsa le tere tlo utlo ga di eme jwang ka jeno chapati tlo go dubelisa bo swa ka le kae
2: moro ka mo chairman moro ka mo DJ le wena comrade Jonito ka mo haule kae ka je
0: ha monate chapati moya ona o tla tsebetse
1: a bo abata
2: ei sia nyuma nyuma
1: ai man sia nyuma nyuma chapati ka ni
0: dai
2: no no Yeah, se a nyuma nyuma ga.
1: Kila ka utlo o tshoma o bana hlile hore wa bata Center City mono wa bata Free State. Hlile uno sa bata ya kalo ma o bana ka rona ka bona. Hai ka jeno a re tswa tsena chapati ai khona. Ntwana no buka ka yona ke a utlwa wa.
2: Hal, chemeno gona o tswa ma o bana ngwaniso.
1: Ee.
2: A nnete o tswa ma o bana le ka jeno tsena ai. Ha o be ile koloi ka ntlotla o tla pakelwa ke sona ya first re mona ga seletse.
1: Oh, be wena chepati. Tse ke shebile papadi ya Portugal le Croatia chepati. Hey, VAR wa tseba mo ba batho ba ba mo ba hlokanye a sebetsa. Wa tseba Croatia e korile tse tharo tse hutsweng ke VAR wena chepati. Bo Ronaldo ba batle ba bona mohlo.
2: E ba mathata ke ntse ke bona di show mo na ntse ke sheba.
1: Hey,
2: ba nna a ka. Engwe ne tse ke sa e bona hantle.
1: Hey,
2: ke ene ntse ba pala ya
1: Algeria.
2: Ya Algeria. Algeria e no khutla.
1: Ke qetetse le le ke sa ile nngwe.
2: Dipedi ona jwa.
1: Ye le o tla ba jwa mba. Ne ba na Afrika ba. Ho thatanyana
2: tshepa. E buima.
1: Ai ho buima tshepa, ho buima ka nnete. Morocco ke yona hleng e bontsha hore hlile ina le nthweno. Fela o tla hopola Morocco. Ilanka mohope wa lefatshe wa under 20 wena tshepa. Me tlokometse go di bapaditseng a tatseneng di le mohope ngo wa lefatshe. Tsa under 20 ena e bo mo bana ba Morocco le mbo mampudi ke bona ba shebane ba mathanse tlhopeng sena na se ba pala mohopeng wa lefatshe o tsena tsegolo
2: o bona dina tse di ntla go hlolwa ka ena nthweno bane fatshe mane go hona metlhile ba tsepa mistse maikutlo ha go
0: Ee, nna nna le motho ntshwagele
2: tshwagele.
0: O santsana o bua ka fatshe pele o kenya ntla ya bobedi. Hona le motho ala bua ka taba ya moralo le matsete ya ditshelete. Hona mona nthonye na o qetang bua. Bona ke sa batlo e fetole pele. Ba hlile ba tshela tshelete metsumo.
2: Ke yona ntho e hlokala nyoga. Maya ntse e hola ya o di. Ah ba babe.
1: Yeah, no, ha ke makalo wena chepa taba etsa tjena hobane se hlopha ka pana ha we bona ho ya ka ntsetsopile ya bona ba ne ba fatse ba ne hore ba tlang ba hola hore ba bapala jwang jwa. Ha le khona ho nka mohope wa lefatshe ka under 20. E ya bontsha hore hlile
0: le ka ho nka le ka ba baholo.
2: Ka nne. Hantle ga tsela ka le ka ho nka le ka ba baholo.
0: Yeah.
2: Hey, impa he. Bona le setsa etseng ka nnete bile ke a bo sosela ke bua ka sona.
1: Hey,
2: ke a bo sosela.
0: E ka go tla ntsha.
1: E tsho chepa ka ba ke fita ba.
2: Ah. Kila ka ke thabetse se bueng ke le Donald la dipapadi maobane.
0: Ege ha reng
2: mong ha di gate in McKinsey
0: ha reng
1: ha re le ena a hiramba kwetlisa
2: a ha hiramba kwetlisa o re ma Afrika borwa a tloele wetsa dinthotse thata a tloele go iphapanya a shebe ka mona shebe ka mo ba ntse ba bona gore nthena e topalletse
1: a bua ka doctor ma
2: o la bua straight gore ha ntse o tba ba shortlist ba batla mo kwetlisa wa fana ba fana ke pitso msimane.
1: O bona pitso mosimane a ka sebetsa nna ntho ke rapelang fela ka raka fumana tshetso mong a di go brosa la ifumana.
2: Thank you mwana. Ke ona ntho ke lang ka yona ha ba ka ba motshetsa re tla bona mihlolo.
0: Etsware. Ha o kopana le mathata a bophelong, ha o hloke letsatsi le leng. O tshwanetse o phethatsa se o tobileng letsatsing la kajeno. Mona cash converters same day loan ya rona e bolela tshelete ka letsohong ntle le ho leta e sengusane e seng di hore ntse 24 empa ka jene me ha o etsa kopo ya same day loan hona jwale o ipeha moetse wa ho ikhapela karolo ya 50,000 rand cash e ya le bengkele le haufi le wena ka jeno. Cash converters re reka re rekisa re kadima na ka tshelete hona le dipehelo.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Hao, na ke Samsung A06 e ntjha eo?
5: Hey, ke fumane Ackermans ka phone jam.
4: Ha, ehle bra wa ka, ke phone yam.
6: Ha hona taba re e bitsa jwang? E bumana le Samsung A06 ka
7: phone yam.
6: Ho tloha ka 224 rand ka kgwedi. E fumane ha Ackermans, hona le dipehelo.

0: motho ke motho ka batho
1: yeah
0: kada
1: ya motho ke motho ka
0: e na kodi a tsama
1: motho ke motho ka batho ha re nyu loa
0: ba
1: nyu loa nl tp radio mashaba ba bene ba tsela tsela fela ba tsotso fela tsora ya ba tsela the biggest one drive to kwa breakfast show hole city fm hey wabata wa bona kana kwena ya selimo o tshwanetse re hlokomele mmamedi bo di paula bo di hitara e ke mathata tsa ba ke ne ke bala kae kae ntate ngwana ha yo hlokaetse ka sehlogo a tshella ka tlung ka bakala hitara ngwana munyane a ka bandile mo tse supileng o qeteletse antsa mo etseditse hitara ka kamorengire
0: ga itse ya ka e bohloko ya motho wa bona ya motho a tshelletseng ka tlung hona le ngwane mongwe ke motsema gona pata mmewa hae mmewa hae ha bula wa kutsha o bula weki motshiso o ja moya o rohema motshiso na wa hitara wa ja moya me a gangwa ke ho hloka moya wa bona keletso re fane ka yona ya hore bula di fester la ho hoteditse hitara bula di fester ha se o bane re batla moya o tswe o hatsele taba kore motshiso ka pamollo o ja moya o hlokwang ke matshwafo re phele jwale ho tshwantse be le mo ho dulang ho ntse o kena moya o bula weke ntwe no gaitse daka ho thunlile ka o hema ka moramono ya ba ke tu ya ba ho fedile ya ba wa patwa a satsha hitara ine e gantsitswe ya ba moya ha o kene ka hara phapusi
1: tswantse re hlokomele khaitsiria ka re hlokomele ha holo kana go tsena tsa selemo ho wa bata ka ofela re batla ho futhumala re batla ho etsa eng tseding ke tsona tsena tsa dibotlolo tsena tsetsa tsa metsi
0: ya tsa mo futhutse tsa re futhumatsa ga tsona
1: ya e boetse bonne twetse
0: ka
1: braya khaitsiria ka ha o sa shebe hantle
0: e mongwe na ba ga ile ka ma ka mo ga o ka bona
1: le tla o braya khaitsiria
0: o qeteletsa e be ile ka mokokotlo ka nthi ya bule
1: ya
0: khaitsiria ka ya motshela o tlwa theke mona ho kwana ha go ya ntwaneng o se a ntate diphatlo tsa tlwa le
1: yona e kotse fela ke hlokometse tse ba di rekisang morao tjena e hlile ya ke bone hona le nngwe mme wa ka e sebedisang bakeng sa lengwele tjena ha e hlile di tsamaya le dinako e hlile kwale ya ka tsela o bonang gore
0: o
1: tsela e kwaleyang ka yona o ka sebe bonolo gore e ka a ke re jwale nenneng ga re di reke re sebedisa tsona tsena sekupu sa gale sonong tsona le sona ka tlung thatho a sa di na le mathata ba tse ba le teng batho ba sebedisang tsa drinki
0: tsa drinki o tla bona mohlolo ntho ga ya etsetswa metsi ya belang ka lebe motho o tshela le metsi ya belang hitara ke bone hitara tsa morao tjena tsa gase tsenana wa bona tse gantshang diba tse thapo ke hlokometse hore ha o ka wa e gantsa ya utlwa e se sa fumane moya yona ya itima
1: ai ba se ba le bohlale mosi
0: ke ga e ba elwanne
1: ya se ba le bohlale
0: mohlomong mamedi la o reka o ka botsa hore na ena le bokgoni bo jwalo nna ke di bone ka theko di a tshwana empa ke hlokometse hore la ha o ka e wa e kwalla ka ga phapusi mohlomong wa e sia e lengwe ha o gutla itima
1: ya no nna ke a rata ho tsohlaya dintshetso pele tse tjena mohlomong ba tla ka mahlale ba tla ka eng batho ba le mala kgaitsedi ya ka holo ka maria tje batho ba le mala o tlo utlwa dipalopalo tsa batho ba tsheleng batho ba ya ka dintshotse ileng hore ne nka nna ra dikoba ha ne re na le tsebo ke mashoma mabedi a botsoro bo metsotso faletso ra ya botshelela sa fashion ke la bohlala fashion
2: bona ha batho ba sasanka ba apere di-fashion ka mefuta go thagoa ya lesedi FM re bontshana ntlha ena ka go buisana le ditsebi tsa
3: fashionoa
2: e rata koo mamele lesedi FM ke molelo
0: mametshebeletso ya lesedi metsotso ituletse gantle o ye 20 a na metserobong gantlentle gabile o dula o ye 30 ka morago ra botshelela mamedi re bua ka dieta mona tse reng hangata ha o di goetse banana ona le plus batho ba bangata
1: ba goetse
0: banana ona le plus ke na le mebala e mmedi ya tsona ke di rata ona le mohlane re le ka mane ka mahobo re tetse bishop David Ramela ga itse di aka pula ene na mohlango di retse tsene di leteng ah ke ha ke hula hona ntate ba re ke tshuka bu
1: e seretse setsa ba
0: sibi ah ntate ao si mora fela seretse metsi
1: yeah
0: a di mora fela ga itse
1: ga re tsa boga plus fela motho a tsiba ditabatsena a ke puleng thabeng yana o tswa jolo di pula we puleng tlo go dumedisa ga itse ya ka ka la bohlano tsena ho jwang
3: ke position bana ba tselona
1: a monate ba
0: tsa puleng
1: e o tsaba sega me a wa ya studio ka jene
3: ah ga studio ba ke nna ke ha o yo ba tikase
1: ya no ke rata e bua ko wena o bane ke rata ha e bua ke ya e tsho pile mo bana mo sa ya studio e tsho ga itse le
0: o tla di aga ba chepa tu yene
1: Ya no a senna ntsa bua taba tse o reng ga itse di a kawa ya o bane
3: ne ke re a le kgwale le holo ha le yo a yere
1: o le ka re ba le na he a o iqetile ga itse di a he ntse re bua ka dieta tsena wena pule wena o ka di hlalosa o re keng thwa sounds a re ba kana hana ona le plus bila o di goetse
3: eh o bua nnete re ke dumedisa mamamedi pele bana beso ke sepa gore lena le phetse hantle eh thata o bua nnete ha ba batho ba tshebile ba kana rona le plan mofuta ona wa seta ke mofuta o ikgethileng ka tsela e makatsang ke boots na e leng hore e dula mona ha e tshwane le seta hantle se tlwaelegileng le ke se ka o dumenyana ka morago ka mone hanyenyana mara a se tshwane le ankle boots hape jele se magareng a ankle boots se magareng a seta se tlwaelegileng
0: se gama le tlatla ilana gana mona mo lekalang
3: mo lekalang monana tswale mofuta ona wa seta hangata o tlo fumana ka soitse kapa ka leda mara leda teng e batla e le bonolo haholo ande mona mo se rukweng teng moroko wa teng wa bonagala and then mara bate o tlo fumana a batla le tsharanyana mara masoba a teng a mabedi ka ba marago ga o fumane go mara masoba a teng go fumana ke ntse masoba ka ba bo 10 ka ba bo 5 jwana a marago fela ka ba mabedi fela kona go tswa go tsiri bua ka ona ka tsela la ka jeng
0: ha ke tsebe ke hlokometse gore e hlile ke dieta tsa letlalo jwalo ka o tshola gore ka fatse ka mona ke raba eleng gore metsi ha kene ka nnete ntle ke ya rata ka o dimo ka mona ke letlalo ona letsa mokokotelo ka e kae mohlomong tsa tsentsweng ka mohlomong letlalo la maiketse tseo ke la ka di bona nna ka nnete ha ke soka ba ke di bona
3: thata di teng ha ka tsokomela tsena na tsona wa tseba di jwang like how no choke o notsa mai ha ga pula o ne se se tshwere hantle tlalo ka fa ka mona ke raba hantle
0: yeah
3: hona le tsena tse bo plastic so long o tlo fumana gore ke plastic ha se raba jwa ha ile raba e gona o tshwara hantle mona mobu ka ba le ha o thella o tlo gona e tlo gona o tshwara hantle go ska thella ke le se hle se batla se ikgetse ka tle ma ka tsa yena ke se ka se long ha le se se mara o se sheba se go tlisa se ka tla gore se ntse gore di khala di bengata ke le tlo le fumana gore me ba la teng hle e ne betinya ne me ga go ka ba emene ke fumana ka brown ten ka ba chocolate khala ntse tse mo e khala e me ba la yo mo mara no tsena ka fumana ka fumana se tlo gore ke ka fumana se long gore so renge the blue bo hlembo bo le light ha holo ka ba se navy blue o tlo tshela mara se batla se le fashionable o gona lo se aparela ka tsela engwe e leng re ikgethile o ka gona wa apara o be stylish ka sona batho ba be leng be beng ba plus ba ka gona se aparela le se aparela se leng se ya mosebetsi wa bona wena o ka gona o itreka ka tsona hape ha
0: ba batla ke nyoletsane tsaka tsa ditshehla
3: tsaka
1: ene di futhimetse ya ke tlokometse hlile dina le ditla ka mebalanya le fapaneng jolo ka hore hlile o ka itreka ka sona nke o bone sidula hantle ha motho mohlomong o sotlile ka eng ke a dumela di otlwa ke bontate a holo ka pa jwa le ka thwa sa tsho le bomme ba dibetsa
3: e di apa gwae ke batho ba bomme le bontate mara bo holo ba thwa hleng ba di utisa holo ke batho ba bontate mara he di ntle le ho rona batho ba bomme a go le ke seta se se tle ka tsela makatsang o ka khona o se aparela ha ga pe se thwasa ka se apara a ke ntse sa ha se yelo aba apara ka jini ya ha mara jini ya ha e be straight cut e ska ba skinny mara so go ntse se toba fedi ka skinny mara no tshina nana go ntse nana ka seta ka se apara ka straight cut ba apara jacket ha ya jini ba kenya polonek ya ha aba gwala meswa hai muri wa heo batla o hlaela hanyenyana o tlo ba smart ha holo and then aba la hlela khuti ya la hlela hlela mahetle ke thwa tsa tsina ka jeno wa kere jeng thu jeng ka setsa sa tsa chika boots aba ikaparela fela halata ha ya ka etsa fela hore polymer ke ha e metal seta sa hai re mo wetse tshuka go tse e tshesha e polymer ke ha e tshesha ke jin tshin e blue blue a hlagethe jin e batlang blue ya teng hle e le blue go go keneletseng haholo e tsaba bo blue go batlang bolela e ta haholo o tlo o tsoba e tsoba ntle haholo ke ikgetsa tema ka tsa
0: ai Mwaneso re a leboa ka nnete ke apere hantle le nna ke a ikutlwa kgetlong le nang ka pesitse nthotse ke di ratang. A re a leboa ka nnete o be le mafelo a beke a monate o fumane a kae ka pelenyana?
3: Ke teng dinomoro tsa ka ke 0834286533 di sebetsa le WhatsApp ke teng TikTok ke Dipula, Facebook ke Dipula we, Instagram ke Dipula _ we.
0: Ga ke a pega ntle le nna ke a ikudi bile ke futhumetse. Thank you wena ngwana so re lebuile.
3: Ala.
0: Ke la beke a monate mashuma mabedi ana le metso mena metso tsopelo ra bo super chepa.
2: Dipopa, le serie fe, re la ditse a patcha.
1: Mo mme di wa tsebela sa le serie fa ma ke bela ke re ho wena morong ha ko le bowe DJ ko le bowe Comrade Jonito le the disco dancer. Mamiri hagi disimulele heka ulikula tena sa FIFA World Cup. Nidi papala maobani, Spain. Ile afika kakata jola Austria katse taro noto. Ati papali nyongwe, kiani ya Portugal moti ngine kopanele Croatia. Hey, ile ababu ima he, mpa he, ya kona ofita Portugal katse pedi heo ilungwe. Jwale, enze kile tureka tata wana jwale chena mamiri waka ikisabuni ngho hamfela ore. Kia Algeria, itama jwale li Switzerland. Miss Switzerland is a twena pele mane ka tsepedi ho noto ga ke bonu ga Algeria tla gutle ba le ka e impa ha aba le ke ka tsela e hleng e bontshang hore ke sehlopa se ikemisitse ngo hlabantla kapa se ka hlabantla ha ke di tloela re wela ka mona ka ho tsena tsa cricket ICC Women's T20 World Cup 2026 Hey, ubi lebu ima mamedi. South Africa mabani ne bapala le England. South Africa ile hapalo utabenga kato kabata kena baba chikileze. Wafela wa jalo baba chikileza mitopa. Impa ya naya fola jalo Englandi. Inekile chikileza Afrika bora. Kimo he ile nyafika ya eta England. Ya eta le AM. Kamuna. Hey, kibatleki bisa muna mamedi waka uru England. Banna we. Nekita shapua. Ke mote England ile re ha e hle bitswa gore e tshikiletse ba khona gore ba iketsetse jwalo ka bete ba etse le kholo mashume a tsheletseng ana le metso robong ha wa di wicket tse hlano over ntse mashume a mabedi mme ile re ha o tla ma Africa borwa he ba fika ba etsa le kholo mashume a mabedi ana le metso robong ba lahlelwa ke tse robedi over ntse mashume a mabedi ka ofela mme sena he mamedi si file England e tlholo ya di ganetse mashume a mane ka ofela se wa parisi le nsa itshupa papa dinga na kinet server brand kwa englane ile ra haba mo fabete ei aetsa diala aetsa diaba mamedi ula hlaba fikefa aetsa mashume a supileng ana le metso e hlano seng letso o bolontse mashume a mane ana le metso e supileng sena se tlalosa hore he Afrika borwa e hlolele o fitla papa dintsa ane tsa magaola gang ka ke mona he mamedi wa ka e magaola gang ho tla ya yona na ha yena England le na ha yana ya Australia me papa dino e tla ba ka sonta ha metsotso ke mashwa mararo ka morao ra ya bone thapama a re tloela tseno re le kole ka mona ka papa dinya rugby empa mona re akae World Rugby Under 20 Championship ine di bapala maobane France ya khakhatha jwalo Spain ka mashomo mahlano na le metso e supileng ho mashomo mararo na le metso e medi Wales ya feta jwalo ho Uruguay ka mashomo a mana na le metso e supileng ho noto Argentina ya khakhatha jwalo Ireland ka mashomo a tsheletseng na le metso e medi ho mashomo a mane ha le Australia ya feta ho Fiji ka mashomo mahlano na le metso e meraro le shomele na le metso e supileng England ya bontsha United States of America di aba mashomo a tsheletseng ana le metso e robedi ho mashomo a mane ka ofela ha ile na hayani ya New Zealand ila feta ho Scotland ka mashomo mararo na le metso e tsheletseng ho mashomo mabedi ana le metso e tsheletseng South Africa ya buretsa jwalo Georgia ka mashomo mararo na le metso e meraro ho tse hlano tsa Georgia ha ile Italy ya ho tla jwalo Japan ka mashomo mabedi ana le metso e mehlano Japan mashomo a mana na le motso le mong a na hayani ya Italy meeting hape ba tla boela ba di khwatha ka la bobedi ha ile nna ke di khwatha tla salagalla
4: Na kontsa tahlelo bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di tshelete bakeng sa o latlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditshelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
5: When it okay starts.
6: Reka se tsaisa safe ka safe senkang siabo. O swipe karete ya hao ya okay count on. O be menyetla ngwe ho phala engwe ya di holiday tsa le show metsa boleng ba 100,000 rand. E le ngwe. O be o buluke. Ho 100 ml ya Colgate herbal regular kapa gel toothpaste ka 23.99. 2 kg ya sunlight auto washing powder kapa 1.5 liter ya liquid ka 54.99. Le 900 gram ya Pocoma wheat bix ka 49.99. Di solidi fumane o fetela ka di 12 tsa July. Ha di fumane Hey, OK Express, le OK Urban. OK, beng ba le beng ke le ba o ka batsapang.
0: Tsamara tsokele se di mamela metso tso idula hantle ho ye le shume le metso e robedi re shebile jwa le hora ya busupata kwa breakfast show ke le nana o ntso dutse le thwasa le batukada. Kana kwena re buisana jwa le exine re jwetse hore maimalo o dumere ka ra le bellang ke a joang. Fela he mamedi re tla ke re qale ka tsela e fapaneng. A gore ke re shebe go na se pitpiti e ka mona ka mangaung re fetele le ka mona ka Joburg re qetele ka mana ka ikurulene. Sentse se phala joang pele re fetela ho Exinia ka tsona tsena tsa maemo a
1: le
0: hodi.
1: Le shomela ba tsogobedi fela ba tsotso a khaitsedi a ka gale bileng jalo re nya bo supa. Ke the biggest summer drive ta kwa breakfast show. Ka la bo hlano ka farase boss rutlo ga di me jwa tsa sepedipedi. Manga o metro sanza le temba di khanso ka re fetsona rutlo re ka tseno. Tsa pele tsa sepedipedi o tsa manga o metro di tsa majwa. O se ba di khantla go rubedi se khaitsedi a ka ke la bo hlano ka tseno wa bata. Di me jwa tsa pele tsa sepedipedi manga o metro.
7: Ja tsela ka go tsibisa le baba me di batla go apply show tsa sepetipeti banga u fa started be bena di best of souls ba di tabantsa ka lahle ha re ke na pereng tso seng angata go boto kona stars and walter sisudwa it's the taulong le second avenue and just road ke go papala ba khani ba rona ba tla mo ba di sebetse jalo ka four way stop lo fata sebaka hona le mengwe dikoti e mengata e ba kile kipula ka bona le teng re kopa le te ba ikobe ha ba fitla mo ba fukotsene pele ho tloa mo se phalla hantle ngwane se ho ba dikolojikwetse dikolojikwetse sepetipeti sa ona se fukotse ile se phalla hantle ho fitla kopa na mkhatelo wa bobedi ke lebo
8: ya ba o sa phomola so pete di tsetse o swalega
7: nna le me ke se sa bo hlokotjwe
8: wa o kwa
0: mpebe o dikubo
8: askisi ba lo ta fola
0: hey
8: lo se mo peteditse
0: wa mo ai o fola wena
8: ai man o ta fola se mo peteditse ka nete ke le bogile mafam ya city of joburg le yena o teng rutlo ga le me jwang hore yena o se ke le bogile ka gore be di se khaitsela ka ke la bohlano ka jeno ke tsa pele tsa sepedipete di me jwang city of joburg
9: a ke le bae ho lona ba tshwarela thwa sa ke dumedisa ba mama edi ba le sedi fm re qale mane Wynberg ke na le kotse di koloi ho m1 southbound ha ka to feta Kristen drive ho jwalo le mane Hurst Hill mahareng a Ondekas road le 6th road re kopa ba khani ba hlokomela di bakeng tsena se pedipedi se matla ho m1 north ha ra crown interchange le smith street of them ka confronting ho jwalo le mane m2 west le Heidelberg road Mane so wetu ho petetsana ho N1 North le East Street ka Devlin, ho Cliffside Valley Road le M17 Circle ka Orlando, le ho so wetu Highway le Bile Poisons Road Reserve. Road report, se petepete se matla ho Elias Motsoaledi Road le Main Reef Road, le ho N1 North hara Pierce Notia Drive ho tloha ho Randburg ho ya ho Winnie Mandela Drive ka Fourways. Ate mabona ala olang se petepete tsile taulong ho Clip Revere Drive le Rifle Range Road ka Terfontein, ka Bryanston a robehile Matianong a Bryanston Drive le Grosvenor Road, Mane North Face ma bona a robehile hara Lever Road le Olifantsfontein Road le ka Joburg CBD ho Elof Street le M2 West on ramp. O kula mahanne ho sebedisa ditsela tsena jwalo ka matshwao a ho ema kapa onke molao wa di points man. ka le tsepetipeti ho reng ena batho thare le tswasa re le bohe RA le KNTD ka tlale ho ena
8: are le bo ya go logaitse ya ka le shobela bo se ba hlano fela betsotso a ka le bile tsholo reng a busupa se rutlile di metro tsepedi City of Joburg le manga o metro jole re ya ikuruleni go be mo kgeseng ke ena motho a tsebang titaba hore ikuruleni di eme joan tate mo kgeseng ka go dubelisa le gwala ka ke la bohlano ke tsa pele tsa sepetipeti e kuruleni di eme joan ka jeno
10: re le bo ha le gwala ka le ho bana beso ke dumedise moifo wa lona le ba mamedi tale ho ena ya se phetipeti le itlisetswa ka otloloa tswa se policeng sa masepala wa motse mogolo e kuruleni mothating wa le dikoloi di thulane mane sebakeng sa Kempton Park mona ke tsedinya le bilo le phaming Albertina Sisulu hlakoreng la R21 o di bile borwa mmileng o gerwelang Atlas eleng Solomon Jefferson Mahlangu hlokomela mokganni mo mabone a laolang sepetepete a tswileng taolong e ba letshwaolwa o MIBD a re faneng sebaka a re buisaneng ka morago ra bosupa
0: re lebile wena kgaitsedi ya ka mamedi wa tshebeletso ya lesedi a kore re bone gore Exinia o kae o re ho etsahalang ka jeno gopolatlhe ya gore o ka refa gore wena dintlhakgolo ebile dife go wena bekeng ena romela di-voice note 079-758-5066 dintlhakgolo ebile dife e ka ba letlhakoreng la polotiki e ka ba letlhakoreng la dipapadi e ka ba letlhakoreng la lelapa motlhomo o na le ntho e tsaetseng lapela o fumane ngwana ka nna bana ba tsamaile ka nnete ba le o phomola jwale o phomotse go monate ka tlong o setse le mofumadi fela kapa o setse le mohatsa o fela ha ke tsebe mmamedi e ke mo tlhomo o fumane mosebetsi o qadile ka di one tjena a ko re qoqele o ko re feditaba o romele voice note 079-758-5066 mme re tla bula le mehala renke mohala wa gao re utlwe gore na mohala wa gao o reng ka tsena tsa ka jeno mmamedi e re etse tjena re atla
11: Lesedi FM ke molelwa motswalle

0: Ona la le retalo ka di la 16 in. Le retalo ka di la 16 in je tate. Hai ho ho be ke bona o mathwa ma.
1: Ah le bona ne ba tla mathwa ba tshiman ba na mare ha bona bona mulo le I didn't tell any bamusile hona kwana
0: batho. Ah ah mo tsho go thusitse a holi wa ke batle next ka ke batle letho.
1: Ah khona bona mulo o malanga.
2: Ye tate. Ye tate.
1: Ba ka armanel.
2: O nona le le motse 24 o sa itsebe World Cup. Mona mulo o uisitse World Cup. Ka jeno khona ho utlwa bohloko. No so sa utlwa bohloko. O lebohe.
1: Mari tsasa a khona mana. Mona mulo o manganga. Wa na la bulelwa mameli ni tsa.
0: Ya ha o iqala ni PSL mo ke tlo tsheya. Ya ha o kifing.
1: Na ke tsa Chiefs.
0: Of course,
1: because for last we will match the other Kotimore Munyagin with us, bro.
0: Thank you, boss. I
2: went on one day, so
0: I call it PSL to a monarchy. Listen to Bella
3: Monarchy, Monarchy. Ay,
0: I'm going to go to the house.
4: Kara se le tlo sa dumela.
0: Monate.
2: Hello.
4: Ya le dumedi sa se ngona e ke tseleng ke le bile mosebetsi. Kara se le tlo sa na taba ya ipetsang ka sehlombe ke nyana. Ke taba ya ntho mane ke thabetse mushimani yona man re le bile mo
0: kgemba. Tate, tswe ke thabileng.
4: Ai taba ya ga ke no fela kara sentle lo bata ona.
0: Tswe ke thabile
2: tswe ke. O ithutileng ka phatlalatswe ntsweng ka yena wena gaitsedi ya ka.
4: Ke tutile thosa gore hantle wa tseba ha o na le toro ha o kgathaletse dilemo go le montse kae ha o ka pusha fela go toro ya ha o ka pa seo se shebileng ka mane wa se fitlhelela wa tswa ntho engwe kgolo kana se le thosa ke dumela gore dikapelo di a sebetsa mana wa tseba ke bone setshwantsho se seng mona mo rapellwang ke a dumela mana gagolo. Kore ke tutile go tsa le dithapelo di a sebetsa man ke nana le boikokobetso man o ikokobeditse haholo moshimane yona
0: ntse ke lo motshietsa o sane o na le dipapadi Sharpville man ntse ke bua le ntate wa hae ke re ke aya o na ntshwetsa ra ka nna fitla ka jeno a tlo phuthaphutha ntho tsa hae bebe ke tlang gotlela kwana mohlomong a ke le lehlonolo ke tla mmona ho sane ka mane ka Sharpville ha ebe dintho di tla tsama jolo kha dine dire ru.
2: Ga o leboela bana kgaitsela ka ke a leboa le ka dithuto tsena tse o reng o ithutile tsona nna ke bone gore ka nako nngwe batho ba ka gwa ka setlhopha ba sa tsebe ke sebapadi se kgethileng modula. Why bona ntho ha se di tswa sa re yena o kopile gore a ka hapele pirates mo hope.
0: Ona hana ona ona ola ko.
2: Webe. A ke re ho tswe ke majala. Tala le wa kwe se tswa pa le botsa ma isi se wa. Re sa tsebe ba dine ba buisa. Re le buile bana ngwane so utlwa tsa tsile monate.
4: Ke re pele ya pele ba shupa re bana ba ba fara bana ha e ga mole boela bo le mo re le buile ka nnete. Ke mo ke tima linga ka mona.
0: Kiro, kiro.
2: Thank you mo ke tima linga. Mamela tsebele tsa le seri antlo di mahlo ra ke super na tsebele tsoke le seri SABC. Dia ngwane mwe tu balata batsina.

0: sebelatswekele sedi FM ena pina ke plus one malooms on deck mona ba tsamaya le professor tsebeletsong ya le sedi FM mamedi metsotso e dula gantle ya leshome le metsemetlhano ka morago rra ya bosupa kgwedi ena ya bosupa e tlhola matsatsi a mararo mme ke labotlhano ka jeno ke labotlhano ba bangata ka nnete ba tsho ba re ntse le mafelo a kgwedi kanti a ebe motho wa bo di 25 ao e se ka re gale e se ka re ka nnete gale motho no go le batho ba ga o ha o ka e bona matsatsi a mabedi e menya me kholo ke bo view ones we bona e kena fela he tautsa tendi laumela e so ka ba e fihla le o fihla ka mane ka account o fela e mabedi a sebeletso ya le sedi FM la o le jwalo mamela sebeletso na le sedi FM mamela thagoa jwang kapa jwang ke tla hle re o futhumatse re be hantle ho reng ya borobong em ke tlokometse hore taba ena ya hore mong ha di Jacob Zuma o na le ka mane ka India a bonwa ana le e mong wa bana ba Gupta e bakile ditaba di hana o fela mo eleng hore ho na le ditho tse itsentseleng hore a botswa hore o tle jwang hore ebe le bona ba teng senepeng seo me o bona la laetela ditempele kapa tempele e itseng ka mono a lo rapela mmoho le motho yeo a mo emetse a mo etetseng jwale ke le ka ipotsa dipotso ka hlonya ka mono hore ba Gupta ka nthi ke ba fe ba nentse ba batlwa ke maponesa ke ba fe ba nentse be lengolo la bona la tshwago e sale letswa khada kong hopotse ha ke tsebe ka mogontho e ya ba Gupta e leng kgale ka teng ke a mehleng ya Zondo Commission jwale motho a ipotsa hore batho be leng gore ba ile ba sutswa e le ba belaelwa ka nako yeo diphuputso kgatlhano le bona di ntse di tsamaya jwang mangolo a tshwaro dinyewe tsa bona go etsagalang antlentle
1: wa tseba kgaitsedi yaka ke sa gopola le nna ke ntho ya kgalenyana fela ntho e se e tlwaeleile ke yona eo ya gore re a lebala re a lebala dintho di baka ditaba di bake ditaba ha o tla e nngwe e fete fela jwalo ka enana ya Baha Gupta wa opola ene ba ke ditaba jwang wa ba hlale taba gore thepa ya bona kae kae tshwere Afrika Borwa mona ka mora gore ba tsamaye kana eng ena Afrika Borwa wa bua taba gore ba tla gutla ba tlo arabela dikoso tse ding tse bana ba tobane le tsona ya ba e fella jwalo ka ntho tse ding le tse ding kgaitsedi yaka ke yona ntho eno ya gore dintho di na le go thola batho ba be ba qetelele ba lebetse jwalo ka ga ke lebetse tjena ka jeno gola e tsala jwa
0: ke a bantsa
1: ke a tulu le mangona na le mong ana kana ke mang
0: Rajesh le Ajay
1: Rajesh
0: le Ajay Gupta ke mang
1: Ajay ba ne ba re ke Ajay
0: le Rajesh
1: ke ona botata ke bona bo hore dintho di etsala di le ngata qetello motho bo le bale o na le ipotsa hore di etsala ka bo mo di bengata tshe hore le bale tseding ka pajwang fela ho a bonala hore di a le bale bona re le betso ho etsala jwang jwalo le nna ke ba hopola jwalo ka mo president wa MKP a sa hlaile le bona mo ka ipotsa kare batho ba ha se batho ba neng ba tlamehile ba tloara ba dintho tsetse mmalwa ka kwano ka lapeng
0: ntate Zuma ho ya ditlaleong ka ditlaleo tsetsa moraunge e ka re bonwana le Ajay
1: onana le Ajay ba
0: khotsi Gupta
1: ke ba khotsi ga itse le yaka
0: jale ke a ipotsa hore e le hore e ne le taba go tshwantse ba ithaope o tlo a gabela kwano ka palengolo la nna ke hopola ona le lengolo la tshwago hai mamedi
1: re tla di saitswe ka yona nako yeo ga itse le yaka re tla di leba ha re sa qete ka tsona tseno re tlo lebala ho re etswa ka bo mo ye ya hore re lebale ka pajwa nna ha ke tsebe ka nnete ha ke tsebe fela he ke a hopola ihlene ba kile ditaba ntho ya bona jwalo ka se ba hlatse na ntate Zuma a dutse le bona jwalo ka metswalle ya hae kapa a dutse le mongwa bona ke le shoma le botse re bomfela metsotso re fofaletse or ya bosupa yona ba kile ditaba haholo ka nnete ba kile ditaba ke tsebe maikutlo ao ke a feng jwalo ka mo Afrika Borwa ka ditaba tseno re utlwe ka sepedipedi se mejwang tšhelete matsebetsebe re tshwere tšhelete gopola bana ba Witbix ba fana jwalo ka 5000 rand kaofela e sa le ntse re fanang ka yona go tlwa beke e qala ba e ba o fe di Witbix tsa kgwedi tsa selemo kaofela ba o fe di Witbix tsa selemo kaofela ha o ka hapa tlhodisanong ya rona ka jeno jwale re tlatla go jwetsa e bonolo ntho e etsang ga re batle ntho tse ngata ka nnete re batla fela gore fepale ya gago gore wena o ikenya morolo jwang ga o qala letsatsi la gago goseng ke engwe e etsang ga re seke ra bua ntho e le nngwe e tshwanang nna di yang kgathatsa ka nnete ga re bua story se le seng se e tshwanang ke ka gore kgethang motho e pale ya e sa batleng e tshwana le ya batho ba bangwe ke wena a tsebang pale ya gago e ka ba e monate e kgothatsang e tshaisang etsang e jwang ke ba tletla utla ka wena o go romela di voice note tseno o se go se ka pa ba re letsetsa ba etsa jwang o John ba re letsetsa ke di voice note ba etsa ba
0: e finda ibile ntse ke sheba gaitse ya ka hona lengolo la tshwaro ka nnete bakeng sa
1: a le a bona ha le le siko
0: a le o a ha le o ka nnete
1: ha le le siko Ali, what's a la John John?
0: No, that's a good idea.
1: Mona will come in on a job.
0: Yeah,
1: I'll say that. Mona will come in on. Baby, the essential Romela voice to 079-755-8566.
2: Ke le dipedi tsa ha pele ba mamedi ba tsago ba breakfast show tsa sepetipeti palau sepetipeti sa rona se phalla hantle fast starting ba pena di verse of soup ba di taba tsebelo pere nge tshosi ga ngata kana le di roboto phela tsa sebetse ka pere nge tshosi ga ngata corner stars and Walter Sisulu go pa fela ba gani ba rona ba di sebetse jalo ka fa we stop second avenue and the strong go tla mo ngwane so ke na le mikoti e mengata ha o kena ka and ten more house living metro go na le mokotjo mo holo mo ka tlasa bridge ka mo re kopala teng ba e le hloko ha ba fita mo go tlomo se phalla ha ke ngwane se tlela ke kopana a felo a be ke a bona
1: o se ba di gang o ba le thawela o kula o tla re buisa ampe ka batho ba tla tshwa re thwa sa le khana ba jwana
2: ke tedi to hona fela ha ke tsaisa
1: ke e o se ba di gang ma ba tla tshwa re magwa ha wa jwana he
0: Fela o tshwantse o phumole kha.
1: Le ya bona re magwa hantle bile re botsa mosebeletsi.
0: Botsa ha chaise.
1: Ya re motsa
0: ha chaise. O motsa ha chaise. Ha o ka tsama ya sa tsana
1: ke le kwa le hantle ke le kwa le hantle.
0: Ha ke ke o sebetsa kona o re. Ke ba tla mosebeletsi.
1: City of Joburg go tla ke le bogile mafadi be jwang. Ke le bogile o re ke City of Joburg ditsama jwang.
3: A ke le bo ya hape ho lona ba tsukara le tswasa mo ho le ba mamedi ba le City FM. Na le kotse di koloi mane re bonya, hara re bonya road le Fredman Drive. Ho jwala le mane Weinberg di tshulane ho M1 Southbound ho qeta ho feta Greyston Drive. Ba kopa ba khani ba hlokomele di bakeng tsena. Se pete pete se matla ho M1 North, hara Crown Interchange le Smith Street of Ramka Bramfontein, le ho M2 West ho ya ho Heidelberg Road exit. Mane se buse ho pete tsane ho N12 East le Stiefkloof Interchange. Le ho Soweto Highway le Poisons Road Reserve. Ka road report se pete pete se matla ho Collett Avenue le on Deckers Road. Ho jwale le ho N1 North, hara Best Nathia Drive ho tloha ho Randburg ho ya ho Winnie Mandela Drive ka 4 Ate mabone a laolang se pete pete tsile taolong ho Clip Revere Drive le Rifle Ridge Road ka Terpenting Joburg South. Ka Bryanston Matianong a Bryanston Drive le Grosvenor Road. Mane North Lake a Rovihile Matianong a Lever Road le Olifantsfontein Road. Le mane Joburg CBD hara Village Road le Loveday Street. Re kopa bakganni ba sebedise ditsela tsena jwalo ka matshwao a ho ema kapa ba nke molao wa di-points man. Ke a ka letsa se pete pete horeng ena ba tukara le tshwasa re lebohe JRA ka tlaleho ena.
0: Kolo bile hlewa na ngwane so mamedi a tsebele tswale se di metsotsi dula hantle ya mashuma mabedi ana le metsimi na kamera hora ya bo super butle re kopane le go bere mogeseng ka mana ka ikurulene re utlo re se phalla jwang se pirepete re tsebe hore re tlo itukisetsa ho aba 5000 rands mo mamedi a le hlono le ya tla fana ka pali e ikgethile mane ya hore yena bo itukisetso ba hae ho seng ke bo jwang ba ho etsa bonnete ba hore ho sa khathale yo gona letsatsi letla le le jwang yena ka nnete tsitsitse o yeme o matlafetse Hai tsedi ya ka go be di har boela re wa moela ho reng ena hlehwetsa leng ka mo kae kurulene
4: Ke le bo wa hai tsedi ya ka mo tatimo ba di kurulene di thulane mane se ba keng sa Middledale mo ne ke tsedi ya le bedo le phaming N12 fully le bo phiri ma mileng o tswang Edenvale e leng lungi le mtjali hlokomela mogannim mo ma bona a laolang se pedi pedi that le ntaolong e ba le tshwala o MIBD a re fanen se ba ka e ba le mafelo a beke a monate re le boga EMPD ka tla le wena
5: Lesedi FM ke molelwa

0: ke molelwa mona meloko e abelana thabo tlhompho le tshehetsano baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.
1: Hey, ena re buang ka yona ena nka thabela le utlwa maikutlo a bana. Bana ba dumela hore phone ya onrekese ke yaka jwalo ka motho e mong le e mong. Jwale ha e ka se tshwarwe ke mang le mang ka nako e motho wa e batlang.
2: Ha re qale hana moo ha ke a e rekela enjoy ke reketse molemong wa ka le polokeho ya hae ke sona fela sepheo ga ke ja
3: nna ke dumela gore ha o le motswadi you need to be in charge ka mohala wa ngwana hao o ka se rekele ngwana founu o bomo fa yona gore a e sebedise the way a batlang ka teng.
4: Hai nna ke hanana le yona ntshwena ya gore batswadi ba fatafatane le difounu tsa bana ke gopola gore ledula South Africa go na le the Bill of Rights wena as motswadi tshwanetse o be le kamano le ngwana o ile gore ga o bua le ngwana o bua le ena jwang go tlhokala batswadi ba noo ba ma 2000 o be le relationship e sto batswadi ba gale ba na le ntshwena ya gore ba be very
5: stiff.
6: Ba go stay

Ke tsamo ka ba tsukara. A re khalemele thwa sa o senga metsi. Ka ka nete o etsa kotse e tsamaya netla lona ha e ka o sapa ha na ta ka letsatsi. Ke bile ha ho ne pa hetsuno o no tshanela hore bonyana tsa ha be di ntsa ha ga go beke. Ke tsamo ka ba tsukara. Ke tsamo ka ba tsukara. A re khalemele thwa sa o senga metsi. Ka ka nete o etsa kotse e tsamaya netla lona ha e ka o sapa ha na ta ka letsatsi. Ke bile ha ho ne pa hetsuno o no tshanela hore bonyana tsa ha be di ntsa ha ga go beke. Ke tsamo ka ba tsukara. Ha ngwe. Ha ngwe. Ke tsamo ka ba tsukara. Ke tsamo ka ba tsukara. A re khalemele thwa sa o senga metsi. Ka ka nete o etsa kotse e tsamaya netla

0: letso ke le sedi FM Thago breakfast show re bapaletse MDU Oksala yo sa jola pida ikila ka ba ka ditaba Oksala yo sa thandana arros ka nkemisa we Oksala ra utlwana o motho aka in love with you the brat it's a little sale sedi FM tsungena le shimela metsi supileng ka mora hora ya borobedi Thago breakfast show mtso dutse ele twasa le kada nete fela ko re dintse dilengata ntho tsentseng dietsa lo ha bata ka ntle ka mona mamedi mme mafelo ngana beke tla nne be mafelo a beke a diketsa halo jalo ka ha kila ka hlalosa hore ditsela e hle di libile ka mane ka Durban ka tsona tsena tsa mejao ya dipere la lo rona le batho ba nalo ya ka mono ka nete motho a satse bo rena hantle ntle ke pere efe ha pileng bane nete fela ko re mekete ena ya mejao ena ya dipere e qetella ikengeleditse le mekete emeng hangata o tla ba le taba ya di fashion re a tseba hore mejao ya dipere tsa male bo fashion ho tla ba le dibaka tse fapaneng le tsona tse leng hore di tla thabisa batho ka menyako e fapaneng fela taba golo ke yona ena ya mejao ya dipere
1: ke le shobana ba tsere ba di metse tsore fa le tsora ya borobedi ga mkhatlong wa boraro wa the biggest for the drive Thago breakfast show ho le sedi FM stationing ke bone le taba yane ya ho itukisetsa jwalo dikgetho tsena ona gaitse di aka tsa di masipala tse tlatla di tla neng bana ka November hile mekhatlo e fapaneng a dipolitiki ba ntse ba hlile ba itukisa mme ke a ipotsa hore batho bona fatshe mona ba malala laotswe na bakeng sa dikgetho tseno jalo ka ke opola gore go laba le nakwane mo batho ba neng ba mafelo ane a beke ka gola ke beke tse pedi tse fetileng jalo jalo mo e leng gore batho ba ne ba lo ingodisa le hona ho sheba hore na mabitso a bona a ntse a hlaella ke a ipotsa gore dintho di ntse di tsamaya jwang makeišeneng ke ntho e leng gore batho ba enkela tlhogong kapa batho ba nna e se le ntho eno ya gore a ikhona mane a re sa dikena dintho tsena nna ga ke dikene ke a ipotsa gobane gangata mo motho o ne o feta teng ga itse di aka one o sa fete mekgatlho ka go fapana ke sa tsebe gore ke nakong enana ya mofuta ona o tjena wa dikgetho mona mo o tla fumana mekgatlho e dutse ba beile tafoleng yana batho ba tla o ne o sa fumane go na le mela e melelele kapa go na le batho ba bangata kapa ke batho ba itlelang ba fete ba shebe ba tsamaye ne ke sa bone ka nnete go na le bomele melelele mekgatlhong e fapaneng gobane gangata o fumana ba dutse jalo sebakeng se le seng tafole ke yane ke ya ANC ke yane ke ya EFF ke yane ke ya DA ke yane ne ke ya MKP ke yane ke ya eng ne ke sa bone tlile go na le sepetepete se sengata sa batho ba
0: a le nna ke soka ba ke se bone
1: ke eng ke gore batho motlho o mong segetse ba gore shapo kapa
0: ke ka nako ya dikgetho a kere
1: ee
0: ai waya ntho ga o tla lo e bontsha ka mano tsamaya ga o sa tlhoka o bua gangata ka nako
1: eo ke re ka nako ene ba ne ba entse beke tse pedi tse fetileng o nona le ntho le ya gore go a ingodiswa kapa wa o lo sheba lebitso lao le ntse le tlhalela lenaneng ba fumana ba ngodisa le ba batšha ba ngodisa le batho ba batšha ba tlabe ba e le gore ba tlabe ba qala go kgetha dintho tse jalo ne ke sa bone e tsa lerataka
0: ga e soka ba nnatšhe le nna mo ke tsamaya ga ke soka ba ke e bona ke a kgola batho ba tla ba tseba gore na ba tlo etsang mme motlhomong re tshwanela re botse gore sepheo sa tafoletseo ke eng gobane motlhomong e ka nna ba ke gona go bontsha fela mekgatlho e teng gore motho ga e be a batla go botsa potso a ye mokgatlho ba tsebang gore o itshitle ya ka ona kapa ke sebaka seo maloko a mekgatlho ena e disitseng diketsagalo a dulang go yona go beya ntho tsa bona ke tsebe motlhomong re ke re botse
1: goresepheo
0: sa tafole
1: eneng o fumana e kake rona fela ba mokgatlho onono re ituletse re le nanyanamore
0: batla fela o tlo bona ntho ntse di tsamayantle ga o ka ga e tsala re tlhoke o ngola tafole e teng e bontshang ebile le gore
1: mabedi o koreletsetse o re jwetse gobane jwale ntho tsena di shebane le nna le wena go thoetsetswa rona kutlwisiso gago ke eng ke a gopola ene e tsala bekeng tse pedi tse fetile mo o ne o tla fumana gore ke mekgatlho ka go fapana wa gopola o koreletsetse re utlwe gore o e tsala nna ga ke bone ka nnete go na le kapa motlho mo nako e motho o fetang mono ga o bone go na le batho ba yang godimo le tlase go na le mela go na le motlhomong ya e tsagala nna ka nako ene ke feta ka yone ga ke bone na le e a sebetsa ntho e ga ba tsamaya kapa wena o ye mongwa mogahlo na le tsama mo le tsama le
0: lengwe
1: le ntse le go di seba
0: ne le loetsang batho ba lo ingwe di setsa go kena lenaneng la bagethe lona le le mogatlwa dipolo
1: le khutla le khotsofetse gore jwale re sebeditse ka nnete mafelo ngabe
0: le be ile tafole mo kada ke lakatsa mamedi re letsetse ka yena fela ke lakatsa ke re tlo bua ka taba ya di masipala go gothaletseng setšhaba go lefa na le tengwe ke boneng ka mane ka ke bone di masipalentse mmalwa masipala ona wa kapa ke Rand West bana le mogwa wa hore haibe o le morao mohlomo ka ditefelo koloto sa o se ka re thaba gona le leano le batlang ka lona la o gothaletsa batho re ba lukise koloto sa gale ka matla bana le lona hana jwale empa ba gothaletsa hore motho ya ka matla nan le ona e be o santse a patala koloto sa ntsa gala ntsa patala
1: nna ke tlo fa motho ana a re ke patala sekoloto sa ka sa gale ba mosukudisa
0: ne ke tla mo ne ke tla mo ka mane ka ka utla leano le leng le fapaneng le la ka mona ka Randfontein ka mona ka Emalahleni ka utla re ba gothaletsa batho ke sa hopola kapa ba ba theolela ka 25% how lefa maybe le haba ha ba rutle ka mogegethwa di omkana ba sheba gona di chelete tsa odi emejwa ba sheba hona le ba bang khada
1: nda ke na
0: kolota
1: a nna ke na le
0: ke ke batla ho ke tla bua ka ona masipala ho mo round jena ha o kolota ho thwe skoloto ke sena ke sa 400,000 ba re o ntse hore ba go theolela o ntse 350,000 ke mana na le 350,000
1: ha re tshware mo e bile ke batla go tlo mema motho ana tshwere challenge
0: engata
1: ga itse ya ka ba mosukudisa ka mona ka Rand West ke ha re tlwele beke
0: ke ona le di masipala tse ka reng ha di a ikemisetsa o thusa batho ho kena lenaneng la batho ba patala
1: tango
0: ai
1: nna ke a itse ba buang ka yona le se le fa thubela
2: le ga tsara
1: ke temboso
2: ah re ke a lu a tsino no
0: mane su ke teng wena
2: Ah, le nna ke teng nna ke nahana hore na the political party wa nna ke di etsa enough because ba se ba le aware hore batjha bongata ha re sa vote fela se re batla ho ikemela tsebo
1: Eh fela re batla ke batla re bue monana ha re se ke ra kena ka yena o tlanka ke a utlwa o batla o bua ka efeng ke batla re bue ka yena mone re bona ditafole megahlwa di political party e me mono ba re bangwe di sa ba batjha o tsamba ba ba lo itsheba lenane ho etsala mono ke ntwe leng go se tshaba se ka nnete se a itlwisisa ka pa ke tshingwana ko fela bana
2: ai kana eyo mo ni re a ikisisa bona generation ye ya khale maga yena ya no a ita batla bona ba dikene because aba khone go bona rena development team because ba bona gana batho ba le ba ne ba ikisisa ntse ke ba basakile
1: ke bona me khahlwe me nyona ntshonyene re buang ka yona ke bona me khahlwe me ntafolentsa bona hona le batho ba babedi hona le batho ba bahlano ke re bana mo le mo wa ntho e ke eng ha e ka re ha ina tsietso tse ya batho
2: ya khada ha re na yone delivery service ha re na yone that's why ke tshwere transformation you feel na ke ha e bone
1: ke utlwa hantle boso wa ka ga le boa madi re go tswe mo le se dumela
3: nena
1: hello
3: nena gai
1: re tele kae boso wa ka
3: re tsene o bua le maltesane mo napolo
0: eke
3: mole mo ari tafle tseno bana be soko hore tafle ya ha ile mona go tle batho ba IC go ba dewe mo batho ba shebe batho ba tena and then ba tlo fana ka record hore bonyane ka letse tsene ho tsene batho ba kana hore khono metha le nomore e IC tsebere e register le ka mona wa tama hore go tapa tsinya ha hore go tsene batho ba kana le tsatsine and then hata a tekeng tsana o khona ho register ba batho tafle mo online hona le go ba ketletse ba kene ka mana ba lo tsinyehela ke nako
1: wena o bua neng ka letsatsi la dikgetho kapa ye ne etsa hala bekeng yana tse pedi tse fitileng
3: yeo ene tsa hala tsa dikgetho tse pedi tse fitileng molemo wa tafle tse o go hlokomela bona ke batho ba bakae ba kene ka hara station ba ile itheka le ba lo register for the first time ke batho ba kae o tsebo fana ka report tseo tse lwalo mohlolo mo ska etsa lantshana go thutile batho ba kana a itse re tle batho ba mara in reality o tle batho ba nyenyana so ke tsa tshele na go to produce voter roll o tsaitsa voter roll ene pa hetse e hantle
1: oho ha e hloke gore tafuleng ya ka jalo ka mogahlo wa lesedi FM le bone mola go bona ha lo rwa sebetseng
3: Ah,
1: eh, ke utlwa handle wa tla e hlalosa ha monate ma.
3: Eh, ya ngwana mme.
1: Ah, ha re le bua, re le bua. A rutlwa ba bangwe re ba itlwisisa jwa le sedubelang. Ntate.
4: Nyakallo le ile.
1: Yes sir.
4: Eh, ha o tshwere sa batla tradition ya ke mme se sekolo.
1: Shapo boso.
4: Eh, ha a ke re le tafole pe le yona, ka ya ga mogatso, ga re bile mogatseni.
1: Eh,
4: ke re be ile molo, ibile ke try ba ka pele gore tafole e teng ka mantswe a mang tafole e lebelela gore ba dutse ka ballot paper mono ba dutse ka o se ba gona go etsala ga o feta ulo o ya ka gare ga o gutla ba se ba gona odisa odise ba ngola palo ka matsa ga batla dipalopalo gona o se godise batho ba ba
1: kaeka
4: mogatlho wa ka senka mogatlho batho ba
1: bangwe jale lona ga le ne le dutse moo ka letsatsi leo le lala kgotsofala wa ka moo dintho di tsamaileng ka teng
4: Ha holo ke la go tsopala ha go tsopala rona go tsopatsa ke palo palo tse di gore ke ya di fumana gore ba cha le ba tba ba se ba le gore di tse ba na chatse le gore ba tla vota ke re bontsho re inga thaka ide ba ha go tsisa ha re di top to tricky di di ta ke tsela ka ke mana wa ibona
1: ke
4: re se ba ga a ma ba tba go nna re go tsopa ke ka go kitsa go ya ga di palo palo tse
0: ka mantswe a mang ha le thotse le mametse a isi fana ka di palo palo mona le lona le shebile tsa lona o bona e hlile ka nnete ntwe ba e buang yena ke nnete jwalo
4: e a ke re gale a isi yona e tlo mane kana kwa nya ya te yo le tsena ke tsa ke na kwa le tsela go
1: e
4: Ke sala
1: jwang e koma ha
4: dikopane. Jwale ba ka November.
1: Ho na le mo ke boneng tafuleng e nngwe ya mogahlo o mongwe ke senang ho bitsa.
4: Eh.
1: Ha ke tsebe le wena o kile e hlokomela nthweno ba nna kapa ke ka hone ke ipotsa ntwe e molemo kapa jwa. Wa tsiba ka ba ituletse ko re kgila bona majita ha ka re ituletse re blomile re tshitsi ba bang ibile ba anwa tafuleng e. Eh
0: eh.
1: Ke o jwetsa nnete.
0: Dibir.
1: Eh dibir. Di bir ke ke tlhokile ngwa e hlokomela eo
4: ya jole he ba khatse ba ka ke khalemela la ba tshwa mo le ba ntse breakfast ba ya mono ga ba khalemela ga o tsaba di ntse ka ntse le bontse se tshaba e le se ikole sa tsha ke la go tsena se na ke tsenye le tshwane ke tsela ga le shebe bona ke batho ba ka ba kena ba ile go re palo tsa rona di tsaya ga fu fa di witch wena a ntse ka ntse o wa tsha ke ne mo
1: ke la ka ipotsa dipotso ke re ei
0: Eh bona ntse
1: ntse ba la mona. Ke tsaya ba gona monne. Ke la ka ipotsa dipotso ke re.
4: O wa tsho so ha yo ke nna ke tsela ya ta se tsundu ke se. O tsho na o fika mo o tsine tsina le ka o tsheta. Ha o sole ka nkani ha ntse ke bua manga manga a ka.
1: Fela nna ke rata ha hore le khutla le gotsofetse. Ho bolelang hore e ya sebetsa ntwe.
4: Ha ho la ke ha isali di ha isali mo ha isali tsheta. Eh ha ba tlo wa molo wena nya go ile ba tswa ka ditshota bona ba tswa ka ba breakfast ba bona ba ye le lunch ba ipa ho mona a tla ba tsaka pele mo di ho ka station ka papa
1: thank you boss thank you re reng ke o qetela fela mamedi re batla fela kutlusiso mo mamedi a gone o tlusisa hantle le se dubelang
5: hantle le ba ka re
1: monate
5: eh ke nna ha tle ke re hey di tafole tse tse le di bona mo ke taba ya observe e di palo palo jalo sa mogha o itseng o tla mo bona o a tseba o fukolo bo utela eng o itseba o le eng o ya tafuleng e o tsebang gore yena yona ke a mogha wa gago then bona mo go observe fela di palo palo ke ntse ba e batla ke phetha
1: a re leboe gaitse di a
0: ba
1: tseba ke yona ntwe ke ratang
0: ba e utlwisisa
1: ke yona ntwe ke ratang gore ha di thotsena na di etsa hala neng neng re na loetsa di ntho re na ha no re se tshaba se ya upisisa athe re etsetsa rona se tshaba supile
0: ba tsaba re ke ka re tlabeki le siyo mohlamane
1: di four o ya ka
0: bali
1: hey o so bile o tama e se patile ka taxi ha ile ka taxi la ma
0: o renga o re se ke bile ke tsama o bua o reng
1: ai le rata tsela
0: ha re o so bile o tsama ko jwa tsitse nna ke a tsama
1: ai le rata tsela mana ai khona mamedi Ay.
0: Tla go jetse tsaba ke le CEO khata. Ka di four.
1: Hana o tsama wa ne se party bo tsitsi. O tsama wa ne motho itukise. Ai khona mamedi o tla batla ke itukise.
0: Bane se. Itukise ra. O na le chance o sale le nane.
1: Ba bua tjena he mo mamedi a ba re siya. Ba bua tjena.
0: O sale le le nane.
1: Mo no o sale le lola ga ka se sa re le mamedi. I'm not going to be able to do it. Tsa ya ka mane ka bali di pedile tso
0: au
1: ha what's up mama.

0: tsamela tsa ke le sedi mamela metsotso e dula hantle ya le shumela metsotso robong pelo ho ra ya robong o santsa le tens bosh o tlo re jwetsa hore ka jeno ba re tshwaretse dife ho lena la itlabolle motlaisintse le na maletsatsi e sejake hello bosh
1: hello twasa
0: chapeau joan bosh
1: o chapeau joan chapeau
0: ntho di lukile o sa tswile ka mo chapat
1: chapat to
0: kada witse o tlo mmotsa potso ya mo mamedi mona ka tabena ba kwetlisa ha ke tsebe gore ka pa o sa tla e kada o so tla e etsa beketla
1: ke bone ka hodo cheese
0: he o ring ke tla tsa isi tsa hodo cheese smoshi le tla tswa
1: a ne ke bone ka hodo cheese
0: o supportetse
1: wa tsa pot ho potela se ntho ba pa
0: O sabila dutsi ka koloi.
2: O baleile mo
1: ma. Ke o jetsa ho moiteng ya duma.
2: O baleile mo mamedi.
1: Yo. Ach, na ke re ka mo kamoheletsa mona hao.
2: Mo mamedi wa mmatla.
1: A o do tshitse hengwa ne sekuvetse.
2: O re ka tla mona manta.
1: Eh, ke kgolo sa lo itukisa bakeng sa karabo.
2: Mm, le ga lo sebetsa la le karabo. A mamedi tlatla ka karabo ya hao manta. Tlatla. He se bo se wa ba ta ho jwang ka mo.
1: Yo. He? Hai hai kala o tlang tshwetsena
2: ne ke jwetsa mme wa ka maobane ke re ha ntshwetsa wa bata jwale ke jwetsa ena nna ka jeno ke re wa bata ka mona
1: eh hai wa bata
2: are hey ha o bata jo be ke o dula o re wa tshesa ka mo ipotse gona ga jwang ka mo are ipotse fela o re jwang ka mo
1: a tsebe gauta ke sebaka se tshesang hampe
2: wa tsiba le ha o bata kgaitsedi ya ka bona gona ke batho ba hai re a tseba gore ha re bua ka o bata ke na le o ba utlwa ba bo josi mona ba re wa bata
1: ka ba tsebe
2: na ba tsebe mo nna ke tswang teng wa bata ha o bata wa bata
1: mona wa utlwa le sapo le o jwetsa gore ho hobe
2: e
1: ke go moya wa teng ye
2: le sapo se tsena mo le sapo
1: straight
2: se tsena mo ho nna tsidi di se tsena mo le sapo se bo sho ho abata ene wa tsiba ne re bua le thwasa mona re ho bata tjena ho bo ba le batho be ke ba hlompha bo seng a re tla mosebetsing tjena bo mme bo abuti bo a usi aba pusha kribanya na pusha eng a lo be ya tafole ha e mana a lo rekisa
1: eish khada a itsetsa bana bophelo
2: a itsetsa bana bophelo
0: ngwana yeo aba mophoqa ke yona chelete yeo a lo ina
2: tabeni ho bata tjena
1: ai
2: jole nneng ba tla rina hane wa tsiba ka dinthotse re dietsa motho nke o dule fatso na hane fela gore hey mare o lady la ka le timer la ka banna ba yetsa ka matla jeso se matleng a bona gore ke be sharp ho baneng o tshwantsiketse tjena
1: yo
2: ho ba ta tjena se bo tshona le a dutsinga na jwa le tjena
0: hore ke sa go
2: ya hore la ka etsa 130 etsa eng ha bana ba ka ba sharp
1: ha bana ba ka ba sharp bana ba ya sekolong
2: bana ba ya sekolong gona ke mere ba phoka
1: ai ai ai khada
2: hantle ntle ke yona ntho tswantseng gore yo kenye tshiseo yenu no ya go go jwa le moya wo se bo sho go jwa
1: le ke le sekolong kwa na o petetse ai
2: ore mme wa ka ba nna tswa o bata haka wa bata se bonye pele ha o tswa mo lo fumana ona le batho ba dutsing ba rekisang ba etsa ba iketse gore ba dule da
1: ai ka re bana ba ka utlwella batse wa dihle
2: hmm
1: ai ka nnete ka re bana ba ka nahana ka mogomong
2: yes ke di 7 July ha le
1: a re ntse re le lapeng
0: gobane ne le le qwaqwa beke e fitileng ga le bebe
2: ba kgathetse ba
1: qwaqwa ra ya zia khala hle bathong
2: o jwale le sa o tsebe mmeli
1: o tsebe nna ke tluile ke qadile gotlotharo ya lekwa a ke ne ke le emerald ka labohlano
2: yeah
1: a ke tlua emerald ka labohlano ka ya qwaqwa ka Saturday
2: Yeah.
1: Ha ke tloa qwaqwa hona Saturday se o mantsibua teng ka ya zia khala.
2: Ai ke a utlwa.
1: Ai ga le o ka utlwa.
2: Ha
0: o khathetse manesha. O khathela ba boholong ha o tshwara le feela. O nka be ke ka o fela.
1: A di mo tsa mashuma mane se di fitile. Ha.
0: Ai
2: ko. Utlwa hantle ga ke di aka. A phomola wena se boshe. Ba ya di pere mara ba lo fihla ba ya 7 July. Ha o ba botsa hore le tsama ile ha ba fihla mo jao. Pela go bona teka de bene mafelong a la bekia.
1: I know. Ha ba thabe batho.
2: Ha ba thabe.
1: Re tla nne re ba bone marang rang le di television mmona e ke go thatsa.
2: Eh. Sebosh di eme jwa kha itlela ka ka jeno.
1: Ke le bile a ulo bana beso. Mamedi, how ya mabenkele mona hona le ntwana ya ya hore ha batho ba ba re tsholetse hantla monate ka ba di crashing be re ba fa tipi. Na ntwana ya tipi una na mohlomong re ka yetsa hore bentho e lokelang ka molao hore e yetsa hale. A ke re tlo qoqa ntho yenu mamedi re tla ba le moeti ya tlatlanga re fahlolla ka yona taba yenu. Engwe ya ditaba tsa bohlokwa sekhutlwane sa rona sa bophelo mamedi tla ke re tlo sheba ente yena e bitswang Shingrix sa hore na e sebetsa jwang mme o lokela ho e hlabaneng maemong a feng le tse ding tse ngata ke le buile bana beso.
2: Sebosho re tipi etsa jwang e ba ba monna ba wa bona gore ba kwata o science
1: ya ba kwata
2: mabenkele nga mangi tla sentse e kentswe cheleteng o e patalang
1: eke
0: ha ke rate ha motho a nka gore tipi
1: ke setlamo ke setlamo ya ka molao re setlamo
0: ha ke rate
2: fa bana ba ba
0: bona le mme mong a hlokisa mithelete bo ya mafufane bo bong ha ke notho o le fellwa ho hlokisa kamo
2: bambatho
0: wa utlame o lefelwa
2: bambatho
0: ho hlekisa toilete e
2: ah bambatho di tipis twas
0: ha o tswa sa re jala ha o sa nsiela letho
2: o batla bo o hopotswe
1: e bile nyena yena mamela e khada yena o betere wa o botsa hona le ba bang
0: mpela mhlo
1: utwa
0: ke re meo
2: le tampusa
0: ba bang se re toiletsa mo ragole ka kgwe
2: le tampusa hampe ka batho se bonile
1: eh ah no yona ha se botlhaka
2: no skela
0: melo
2: no skela melo botso
1: eh ke nnete ha fela ke kopa tsosa bua nnete setlamo ha ibe nthepelong
2: ke tsebe ke sebetsa
1: kana go engwe kana go mo motho ha o thusi hantle ma o lebeletse go mo fego
0: thank you
1: wena wa tsaba nna ke gata motho ha tlo nthusa a lokolle pelo wa bona lokolo tse pelo le nna ke lokolla pelo ka popelo
0: hona le mme montsi le mona ha re ya Bloemfontein
2: a o thuthumele
1: hona le e seng o thuthumela ho bula pelo
0: ke tsisa di toilete angise ha monate o beile le lomonyana mane o beile kotlolo sa ha isa tipi
2: pele ya imaz
0: ho dula ho le hotle wa bona mo e bile ke ya ke sentse ke itukisitse
1: eke
0: ho bana ke a tseba hore me eo ka nqeno wa bona ha o feta wa bona fente
1: e ka ga tsena e ka mo ne ke batla ho bua ka yo ne ke batla ho bua ka yo
2: na ba smile ke kena hohle
0: no ka nnete ka ga tsenyo ya fente e ka mona khada
2: ka bona mo
0: ha o ya blom fante no tswa gaute me no ka nnete moke
2: na ke sebedi sayane ha o tswa
0: botlhaka
2: o tla jo a nna ba ntseka ga ke tsokolo e sentse ba tla ba le gwa ke leng nna ba ndi hohle mo
1: a tswasa ne ke hile ke batla ho bua ka yeo garage yeo ya fendi ke re hona le mme mo ne ke nto o buang ka yona yeo ke ne ke batla ho bua ka yona hore o tla fumana sa beile sekotlolonyana sa hae a beile malomonyana a ngkhisitse ha monate
0: a etse ho feta ka mo a hile
1: nna ha ke ya mono ke ke ha ibe ne ke sna cash ke kena ATM
0: me a nna sebo she no yona ka nete re buene ha motho o sebeletse hantle
2: ka
0: wena ha o gone
2: ke tswa kolo sebo she ke a di jong ke tswa kolo impela se ba le mobatse
1: ba ipota poti
2: ba re le gwa ke gamla gamshese
0: e mo mo santsa e batla so e shebe le so ba
1: kopile ha no a yona ha re tlo e shebang hore na mohlomong e ka bantho re e tlamayang hore e be molao empa nna nneteng ke a rata hore motho a nthusitse ka lerato le nna ke montsetse ka lerato
2: ya le skela mpusa mpo ke tsejwa ka ntle ka mona ke tsejwa ke sebetsa le lona bani
1: a thank you
0: yo na u jetse batho bana ba hao ba sebetse pele
2: ke batle batho ba le ba re hey ba
0: ba ba ba ba
2: Ba
1: stinchiba.
2: Ba stinchiam. Thank you so much.
1: Shab shab.

0: 맞춰.
1: Ah, mamele early 2000s. Sanere mamela tsena he. Cortez ke mshoza a kontumele he mamedi ke ka monaka mabenkeleng ke a gotla.
2: Ha o di pampiriseng a tsatsa ke ntsa mang? A setsa ha o. A di tswe captain. Sene ha o se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a sengontsing.
3: Musadi ya neng a nthusa o mbonse mohato ka mong. A dolofa tsa sebetso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho saina dipampiri tse ngata.
4: Etsa kopo online o join ma Afrika Borwa a fetang 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin ke mofani wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
5: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka $24.99. Le 10 kg ya YouBrand Super Maize Meal ka $69.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave ho fela. Mo dijo tsa meme di bitsang Anyani, kamisa.
6: Na kontsa tahlehelo bophelong. Mohau, e ka pa matshidiso a maholo wena. Ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Dumelang, ke nna Karabo, ba ntse ba ska Isaiah ko di social media platforms, ko TikTok ke ngwanyana o ratang ditaba, o tla reng e tla ke qoqeleng mpapaza ya taba. Today ke na le Sbosh rakgadi wa ma 2000 o le City FM 88.4 ko lenanehong la Itlhabolle.
8: Dumelang bamamedi ba le City FM, this is Reba Filwe monna pula ho tswa pelo e ja serati. Get a partner. O mametse Sbosh ho le City FM ho tla matshwafatsi.

0: momameti ke o dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka o bala mmoho le nna le ntse la Modimo le o re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke ya Jobo kgaolo ke ya bobedi temana e nngwe fela e leng ya botshelela mme yona ka thusa Modimo ha re fumane e baleha ka tsela ke ena ya ba Jehova o re ho Satane bona o letsohong la hao fela o qenehele bophelo ba hae lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona Amen. Momamedi ya ratehang re la bohlanong la pele la kgwedi ya Phupu eo re hopotsang fela batho ba rona hore ke kgwedi ya mohale wa tokoloho e leng Ntate Nelson Mandela ebile hape-hape ke kgwedi ya ho tsosolosa boitshwaro ba batho moo re badileng teng re kopana le monna naheng ya utse eo lebitso la hae e neng e le Jobo. Baebele e re e ne le motho ya tsamayang ka holoka le ka bokgabane ya tshaba Modimo. Ke nakong ena momamedi ya ratehang ha se a felletswe ke tsohle bophelong ba hae tseo a neng a na le tsona maruo a hae a se a tlohile le bana ba hae ba se ba hlokafetse ke nakong ena eo Modimo a reng ho Satane ha ntsa tjhalaka ka hara lefatshe a na o bone Jobo hobane Jobo o ka hara lefatshe le kopakopaneng le nang le mathata Jehova o re ho Satane nakong ena e lefifi ya bophelo ba hae o letsohong la hao fela ntho e le nngwe e ko kopang yona qenehela bophelo ba hae e momamedi ya ratehang ke o seng ha letsatsi lena Jehova wa bona hore batho ha ba se ba sena hona Satane o bapalla ho bona ke ka hona a reng o letsohong la hao empa ha o bolele o ha le letsohong la hao o tla etswa se batlwang ke wena empa ntho e nngwe fela eo Modimo wa mo kopang yona qenehela bophelo ba hae e momamedi ya ratehang le o seng hona tshebeletso ena e kopana le nna le wena ho le teng batho ba matsong a rona bao re ba isang moo re batlang teng ba etsang tseo re di batlang empa ntho e nngwe eo Modimo a e kopang le a le letsohong la hao qenehela bophelo ba hae hopola hantle bophelo ba Samsoni bo ne bo le matsohong a dipa ba bapadisa ka yena empa Modimo a ema ka moya wa hae le nakong ena ho teng batho bao meya ya bona Modimo a boulelang ka bona a re qenehelang meya ya bona hobane nama le ka bapala ka yona empa moya kwaka moya ha ona motho ya tla o amang e momamedi a ratehang di etse tsohle empa qenehela moya wa motho yo ka Kreste Morena wa rona Amen.
1: Re a leboga moruti Serei Mafojane mamedi o ne a bala bukeng ya Jobo kgaolo ke ya bobedi temana ke ya botshelela a bua ka mohale yenwa eo e leng Ntate Jobo go ba mamedi re kgweding ya mohale re ne re hloka jalo ka keke tsho ka dina go tsohle gore mothienwa ke muruti wa style ke muruti ya tsama yang le dinako re mamedi re tlokena he nako nyane ya rona e monate se gotlwaneng sa rona mo rena hana ka pelenyana re ke utlwe hentetsetse ke tlo botsa potso mme wena o nkarabe 086003084 mamedi ke motla mphumana nteng 086 00 03084.

0: lena ne le pina e monnate ka nnete. Tumela nhle manyelo e nyana ka matle.
1: Dumela mme Mathe.
0: Le phetse jwang ka je?
1: Re phetse hantle re tse wena mmago.
0: Ha le nna ke phetse hantle bana baka. Mpolelele mmona he. Na le kile la iphumana le dibakeng tseo le neng le salakatse ho ba ho tsona ka nako eo.
1: Jo mme Mathepi. Nna ke ne ke batla ho tsamaya le metswalle ya ka ya sebakeng sa ho phomola. Empa mme wa ka a nkwalla ka jareteng mme a mpolella hore ke kene ka tlung.
2: Nna ke ne ke batla ho ya mmolong. Empa batswadi ba ka ba ya lena mabenkeleng a mang a manyane tjena. Ka nnete ba ile ba ntshula falletsa letsatsi tsatsing leo.
0: Tsena ke dintho tse dulang di etsahala bana ba ka. Diphetoho di dula di etsahala. Di hla di a fetoha. Maemo a lehodimo le ona a fetoha. Ha hore ho a tjhesa, ha hore ho a bata. Ka nako e nngwe pula e yana, mme ka nako e nngwe ke marole a sa feleng. Ho jwalo he. Ka nako e nngwe ha ho bonolo ho hlalosetsa ngwana hore a tsebe ho fetola monahano wa hae le hona ho bona dintho ka moo wena o di bonang ka teng. Ha re mameleng pale e monate ya lehlakula sefate le neng le bitswa Nta. Nta o ne a sa rate diphetoho. O ne a dula hodimodimo lekaleng la sefatehadi se seng tjena sa moduane. Mme o ne a dikadikilwe ke mahlaku a mang a mmala o motala bo kganyang. Mme o ne a dula a eketheya. A ya kwana le kwana ha utlwa moya. Nta o ne a hlile a bonahala a itshwareleditse ka thata mona lekaleng la sefate sena sa moduane. Ho ne ho se letho le thabisa Nta ho feta ho dula mona lekaleng lena la sefate sa moduane. Nnete ke hore mona moo Nta a neng a dutse teng, o ne a kgona ho bona ntho tse tshwanang tsatsi le leng le le leng. Ke bolela tjhabo ya letsatsi le ho dikela ha lona. Dinonyana di ne di fofa di feta hona mona pela Nta, le bana ba ne ba bapala tlase mane ka seratswaneng sa bo bona. Ho ne ho se letho le fetuileng. Mme Nta o ne a ntse a thabile. Tsatsi le leng, Nta o ile a elellwa hore ho se wena le phetoho. O ne a fetoha ho tloha ho lehlakule mmala o motala ho ya ho o mosehla. Ho tloha ho mmala o mosehla ho ya ho o mmala wa lamunu. Ho tloha ho mmala wa lamunu ho ya ho o mofubedu. Ka ha moya o ne o dula o foka. Jwale ho ne ho se ho batla ho e ba boima ho itshwareletsa ka thata mona sefateng sa moduane. Dintho di ne di bonahala di ntse di fetoha. Mme sena ke sona seo Nta a neng a sa se batle. Jwale pono ya Nta le yona e ne e ntse e fetoha hanyane ka hanyane. Letsatsi le ne le bonahala le se le dikela ka pele. Boholo ba dinonyana di qala ho fofela nqa e le nngwe. Dintho di a fetoha. Mme seo ha se hlile ha se thabise Nta.
2: Aho hle Nta, amohela diphetoho hle.
0: E se neng ke ha moya o pheula Nta, o pheulela hole le sefate. Yaba o qala ho fofa moyeng. Nta o ile a hoeletsa ho kopa thuso.
3: Lowe, thusang, thusang!
0: Ka mora nakwana, jwale Nta ke ha a qala ho keketeha.
1: Wa bona Nta? O no sa rate diphetoho, jwale ke mona o thabile.
0: Ho jwalo kane, moya o ne o mo tsikinyetsa. Ho fofa mona moyeng, ho ne o hlile ho le monate e le ka nnete. Ya ba Nta o qetella a wetse qubung e nngwe ya mahlaku a difate. Bana ba neng ba ntse ba bapalla haufi le moo, ba ile ba tla ba matha, mme ba itahlela hodima qubu ena ya mahlaku a difate, a neng a ena le mebala e fapaneng. Ba bang ba ne ba phahamisetsa hodimo moyeng. Ba tsheha ho le monate. Tumelo eo e neng e le moshanyana e mong e monyane, o ile a teana le Nta wa lehlaku la sefate. Tumelo a nka Nta, mme a mo fufisetsa hodimo moyeng. A tsamaya jwalo le moya, a thula dikoloi le dipalo tse telele, mme a qetella a wetse fatshe hape. Tumelo o ne a thabile haholo ha ntse a shebile menyako ena e neng e etswa ke Nta moyeng. Mahlasedi a letsatsi a ile a otla Nta, mme Tumelo a bona mmala o motle wa Nta. Jwale Tumelo o ile a inamela fatshe, mme a thonaka Nta, a mo shebisisa hantle. O ile a re,
2: Dumela hle lehlaku. o hlakile o feta mahlaku yana mang. Ke rata mmala ona wa gago, ke batla go tsamaya le wena.
0: Seo ke sona seo Tumelo a ileng a se etsa, o ile nka nta a mo isa lapeng, mme a qala go etsa botaki bo botle a ntse a shebile nta. Yaba o manamisa setshwantsho seo

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Afrika dumela hle. Ke o sistompi mona mme wa bethwele. O rutse le anti wa ma2K. Ho itlhabolle. O ntsa letsetsa watse. Ho le sedi FM. Mulala zwa ngwena ntshekotsi aha

Ele shume metsotso ka mora hora ya le shume mamedi re kena mogatlhelong wa bobedi wa lenane wa hao la itlhabolle sebeletso ke hao ya le sedi le bitso la ka kisbongile sonopo me re kena mogatlhelong wa bobedi tsena he mamedi hona le taba e bohlokwa mamedi e o kelakatsang hore re tlo bua ka yona e o kileng ka tshopejana naneng la rona la etagwa breakfast show hore mamedi tla ke re tlo bua ka taba ena ya di tip hanga taratse ba hore are le di restauranteng hare le di garageng re tshellwa di petrol re rentse chalete o ka yona re re tipa batho ka yona me batho ba bangata mamedi ke ke tshepa hore ke ntwe ba esenye le pelong ya bona esenye fetuile le rato na mamedi o nahana hore setso sena se o re iketseditseng sona sa hore re fe e batho di tip na ntho eo re ka e fetola ra yetsa e molao o re tlamang hore re ntse di tip ke kopa o tlo nthumelle voice note nomoro ya ka ke 086003084 ke ne ke mahala ska ska ntetsetsa nthumelle voice note ho 0797585066 0797585066 mamedi ke kopa ska isa voice note etelele haholo etsa voice note e ka tlase ho metsotswana e mashuma mabedi 20 seconds ska feta mong o njwetse hore na ho ya ka wena o bone ka rena ntho ena ya di-TPA ka nna tswela pele ya ba ntho e re etsang ka lerato la rona kapa e ka fetolwa ho ba molao kapa setlamo sa hore re ntshe TP hai baneng o ile restauranteng kapa kae kapo kae mo fitlang o thuswa teng ke motho ha re etse jwalo he mamedi nthumelle fela voice note mo o ne sa fete metsotswana yeno e mashume a mabedi ke tlo buisana le moeti wa ka le bitso la Haiken Tombi Mokwena me mamedi Mutombi Mokwena ha utlwa ho tsona tsena he mamedi tsa hospitality ha utlwa dintho tsa bo boikwetliso ba hore basebetse jwang mosebetsing ke dintho tsa hae tseo tsa tumeng ka tsona tseo wa ditsebang ere ke nke pina ka mora mona ke tlo buisana le yena ebe he wena mamedi on to mela voice note 0797585066 ke motla mphumana nteng re ke nke pina etla ka Natimec o tsamaya le Black Sun le Sanere bare empe

0: mamejine ko nketse na timank azama ya le black sun mohole sanere ba re embo ele shumele metso e tsiletseng ka mora hora ya le shume ke sense ke na le moeti wa ka kwano mamedi yena a ke ntombi mukwena phofolo re a amoela tsebeletso ya le sedi dumela hlengwaneso e ke utlwa mahalanyana ona wa hawe ka go mobinyana tje a ke tsebe gore ka pa o mohlomo o di thabeng
1: nna nna ya matike in tsagela se mwana se ka tsopeng ene o etsa hetseng wa mutswana
0: ga ha monna tjwang
1: okay mela mama nani bo ngile kae
0: ya ga phela mogatu wa ka wena o phetse jwang
1: ke ya phela nna nna le mama le mama me di ba ha ba le sedi FM
0: a ri ya le bohale rato laka ntombi ha ke re shebe taba ena ya tip e ho ya ka industry ena ya rona ya hospitality bohlokwa ka pa ho ba neng ha re lokela hore re tipe batho ba re thusa
1: ke a leboha ka potso yo mamane bongi bohlokwa ba ho thusa mamane bongi ke ho ananela tshebeletso e fuweng entle e ka ba di restaurant e ka ba di garage e ka ba ho hle motho tseng sebe ke ho leboha ho bontsha hore o thotse tshebeletso e ntle mamane bongi
0: jale nthong ena ya hore in Africa borwa mona ha o sheba ho ka ba jwang e bang re ka etsa hore e ska ba ntho ya hore ke o etsa ka thato ya hao ebentho ya hore e molaong hore o rata o sa rata o lokela hore o ntse TP na e ka ba ntho ka re sebeletsang e ka ba ntho e monate ka pa o bona e hlile ka ba ntho e tlatlapang batho
1: mama ni bongi ke ka ukhisisa gore ho fana ka TP ke go leboga jalo ka sekhlalotsi ene ke nahana ho ya ka nna South Africa mona e tlamehile be kgetho ya moreki TP ke moputso wa tshebeletso e ntle o ithuteng ha se moputso o motho a o sebeletsang ke tsike ntho e tswang pelong ya motho ho ya ka mka ka go rata ha hao ga ke bone go le gantle gore moreki a qobellwe
0: ho ntsha tip jwale ha o bua jwalo o nghopotsa engwe ha o sheba bo di restaurant tse ding o tla fumana hore e sense e kentswe nakong eo patalwang ka yona matšhelete ya hao boemong bo jwalo o nahana hore e lokile
1: mama ni bongi lo ka motho a se bitse restaurant ke a utlwisisa go ba neng di restaurant tse ding di Kenya tipi ke fa yo ya tsebeletse ha holo ha o le ha o tla bo sebetsa le dihlopha tse go ha ona le botshipa di group tse go fela ke nahana hore ntse ka melo mo etsa hala ke hore ba reki ba tsebise pele se o se etsa hala motho a ska bona ha se tipi se tla hore gona le le tipi e kentsweng ba lokela ba le monyetla ga o etsa kgetho gore ba ya e kenya tipi eo kapa ga ba e kenye and-e ba lokela le ofiwa platform ya gore ba etse tletlebo ga ba sa kgotsofalela mme ke fela ga ke nagane le ntho ntle gore o bone ga tipi se se tla gore
0: sekentse sebile ba e beetse le diperesente tsa teng gore o tshwanela go ntsha bo 10% ya tšhelete o e sebedisitseng jale ha re tle mohlomong ntlheng ya gore ke nna enwa ke tlile restauranteng kapa mohlomong ke ile o tshela petrole gona mona dibakeng tseo gangata re sebedisang ditipi ho tsone e be mohlomong ga wa fumana tshebeletso e ntle jalo ka moreki boemong bo jwalo o nahana gore moreki o tlhoka go ya kae o tlhoka go bua le mang o tlhoka go etsa eng e bang a fumana gore ga a fumana tshebeletso e nepagetseng
1: ke a leboa mamane bongi mamane bongi ga e be moreki a sa fumana tshebeletso e kgotsofatsang ke nagana morato wa tele a tlameileng go nka o ko buisana ka tlhompho le le boikokobetso ko buisana le mookamedi wa sebaka seo kapa gona go buisana le motho a neng a mo thusa ga e baneng motho a na mo thusa ka nnete a ntse a mo fa attitude ya mo fileng yona pele ke gona goreng a fetele ka godimo a buisane le baokamedi goreng re kgone gore go tholagale tharololo and ha se di mutu gore ka moramone o tla neng le go thipa jalo ka tlhalotsitse thipi ke ke tebogo e tswang pelong ya motho.
0: Ntlheng yona eo ke eng seo moreki mmogo le motho ya o thusang le lokelang go di utlwisisa ha o tlua ntlheng ya go thipa.
1: Moreki mmogo tlamehile a utlwisitse gore ka nako e nngwe ka baka la boemo bona bo re phelang go bona ka gara South Africa batho bana ba sebetsang ba relaile godima dithipi tsenana gore ba supplemente salary tsa bone. Mara seo ga se bolele gore ramosebetsi ga a na maikarabelo a go etsa bonnete ba gore batho bana ba sebetsang ba thola mogolo wa bona o ba o tletse mosebetsing.
0: Ke yona ntho e ka go fetisisa re lokelang gore re utlwisise bobedi ba rona. Lerato la ka ke lebohile haholo Ntombi ka dikeletso tse o re fileng tsona tlhe nna ke o fitlhela re kopana gape nakong e tlang.
1: Go lebohile nna Ntombi o beletsatsi le monate.
0: Bye bye girl.
1: Thank you, bye.
0: A simohe. Mamedi ere ke itse o nthumelele voice note. O ya ka wena. Horna o nahana hore taba ena ya hore ha re ya mabenkeleng a tshwana le bo di restauranteng a tshwanang le bo hotela di petrolo ntshone re etsang ya ho thipa na o ka ba molemo e bang e ka itsiwa molao ka pastlamo o ma Afrika borwa hore ha motho a qeta ho ntshella petrolo wa pompa mabidi ya ka nhlatswetsa festere ya ka ke mo fe thipi mme ebe e bue mohlomong hore o lokela ho ntsha 20 rand o lokela ho ntsha 100 rand 08079 758 5066 ke tsema medi ke tla nka di voice note fela mehala yona nke ke ka eng ka kontumele voice note ka pele ka potlako ke re qoqeta ba yeng
2: ke rata swa

0: Dumelang ke Snazo o mametse e tlhabolle le Sbosh ho lesedi FM Sharpa antiwa ma 2000
1: ha se mo hema medi e mashuma mabedi ana le metso e meraro ka mora hora ya leshume ere ke utlwe di voice note tsa ha o mamedi jolo ka ha ke ile ka kopa pejana ka re a go qoqele nna ke utlo rena ebe mamedi o nahana hore ntho ena ya ho tipa re ka isebetsa jwang na re le ma Afrika borwa re ka dumela hore ntho yeo ebe molaong ebe setlamo seo re lokela mosentsa
2: Ninigiwe kunya pezu wa memoya Aniwa manda pezu golaga
3: Hi, this is Kelly Kumalo Umameti Sboshi Rakhadi wa ma 2000 Moli City FM
1: Hasimo he mamedi re ke utlwe mo mamedi wa rona mona wa pele o re taba ena yena o e bona jang ke tse ho wena mamedi ska etsa voice note e telele ke tse voice note ya ho bunyane e be metsotswana e mashome ya mabedi ha o tweetelele
4: mama ni wa mathuche o phetse ke capital city of altrangel Ache Sbosh batho ba bamba yetse e ka re jwale ke setlamo teng jwale e bile aba ho hopotsa hore o tlamile ho etsa ke dumela hore tlamile etswe le gatong la pelo a hao
5: Dumela dumela gaitse diaka dumela gaitse diaka hai eo yona hai hai ha ke bone e ka pasa ha ke bone ka pasa ya tshwana e be molao hobane batho ba no le bona ba sebetsa ka tshukunge engwe ba batho ba fumana moputso ke lebo
6: Dumela Ausbongi nna ke nana di tip tsena tshwantse di tswelle pele hobane batho ba itsukulela ene ba thola mogolo ka tsona ke tsireletso molang yeni ka mona ka qwaqo
7: khotso ngwaneso khotso ha ke nana go theo ke ntheka etsa e ka mmale maga e ketsetsa nyona go ya ka bokgoni ba nang le bona ba nako tse di thola go motho o tshwere yona fela o tshela petrolo kapa ya go ja ke a leboga
8: dumela Sbosh nna ke bona e le betega o ithaopa e seng e be molao gobaneng ka nnete ka nako nngwe o tshwere yona eo e lekaneng ya gore o le o reka ga o kgona go mothipa o tla mothipa maga o sena yona le wena ga o na yona thank you Sbosh nanese wa kotso mo thabeng
7: Dumela ga gadi wa 2000. Ha khona u tswaka ke nana ebe fela jwalo batho bana ba ithaupe jwalo ka bantsa ba ithaupe. O bana se ba setlamo batho ba bana le botho ba bona batho ba ba se ile mana. Jwale ha tlo ba rega. Thank you tswaka ke sibeka ba sabela.
9: Dumelang, na ke re empetswe le mare ska ba setlamo and motho le na sa tipui a ska kwata. O bane ka matsatsi a motho bo sa ema hantle pokotho mona. Bo sa ema hantle. Ke leboha.
6: Dumela Ausbongi, nna ke nana di tip tsena tshwantse di tswelle pele hobane batho ba itsukulela ene ba thola mogolo ka tsona. Ke tsireletso molang yeni ka mona ka qwaqo.
7: Khotso Miss Botch. Re ya re teme. Ke nna ka ganne ka mona ka kgosa ta di plasi. Ke ne ke kopa thuso fe, o nkopanye le mme Mantsiwa. Ha ebe le wena o tla nthusa mme ha ona phoso. Nomoro tsa ka ke 0.
10: Miss Botch. Nna ke na maska e tsomalao. Ka hore ke a leboha ya rona fela ke thank you. Hobaneng batho bona ba buang ka bona bao ke batho ba mosebetsing ya bona ba kgolang. Hore tip ke a leboha mosebetsi o nketsetsa ngwana ka lerato o ya bona mane. Ntho e jwalo. Ke a leboha fela thank you. Ke thank you fela. E seng ba e be setlamo a se bongile.
7: Kgotsa Sbosh. Sbosh nna ke nagana ka nnete selo ya ka motho fela hore ena o kgona jwang. Gore na ka mofa kapa jwang o se ya ka go fela motho ena o kgona jwang ke a leboha o tshwere power ka lady brand thank you
11: kgotso mamane bongi hai nna ke a hanana le yone wa bona restaurante mona se bo shebile hampe ka re ke setlamo o tlamehile o fa motho tipi a ba re thabisa le yone di-restaurante ntho ene tswa pelong ya gago fela e tswa pelong ya gago go tipa motho kapa mothipi semiphalole ka ga qobi vepenare ke a leboha
12: Moro Sbosh nna ke nagana leading e diragalang ke taba gore ke taba gore ne e ba go tswa go wena pelong ya gago ee ke wena tlamehile wa ithaopa go tlo e ntshe thank you sis Bosch
1: ha se mohe mamedi ke lebuile haholo tlhe ke lebuile ntombi ke lebuile le wena mamedi ya ntumeletseng voice note hlakile he mamedi hore ha itswele pele taba ena hore ebe ntho e tswang leratong la rona re le bareki le ho sheba ho thusitswe ka tsela e jwang ke motho seng jwale se ba setlamo empa he mamedi nna line ka ba setlamo ne ke utlwa ntse o lukile ne ke utlwa ntse o lukile empa he mamedi ha itswa pelong ebileng monate haholo ho baneng ha tswa pelong o ntsha ka legato o feta ha ise ba setlamo e mashomo mabedi na le metso e robo metsotso ka mora hora ya leshome ke nako ya hore mabedi re tlo kena segotlwaneng sa rona sa bophelo me ntumele he mamedi a re kena segotlwaneng sena sa rona sa bophelo ke tle ke nke pina kwano e tla ka monifa pina ke monate mamedi ore nobody's body.

0: Mamedi e dula hantle metsotso ho e mashoma mabedi ana le metso e tsheletseng pele re fitla ho reng ya le shume hopola he mamedi re kena le naneong la rona la bophelo le o letlisetswang ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives kwano ho le CDI FM mo mohlahisi ke tshidiso ramatsi e
1: tlhabolle la bohlano le leng le leng go renya borobong ho seng o fitla ho renya le shume le metso e mmedi le se bongile sono
0: ha se mo hema medi re kenana neng la rona la bophelo me le fapa la bophelo ma medi Freestata le phatlaletse hore se wa sena sa mokonyane e leng maslese e hlile ma medi e kaka se nkile mothinya o mongwe sele re tla utlwa rena ewe se wa sena se rupuhile jwang mme batho ba ka ngongoreha ka patshe ka sona ibileng na pheko e ka bateng wena mamedi hloetsebe o mamela hobane ka jeno ke na le moeti wa ka yena ke sister Maramonyazi me yena ke muoki se kliniking ya MUCPP mona mangabung o sansale teng ka kwano ka dipapusing tsa gaso sister monyatsi re o amohela e bile re o dumedisa tshebeletso ya lesedingwane so re lebohela le nako ya hao gotso
2: ke lebo mme dumela mme waka
0: re ko fela monyatsi re dumise ba mamedi ba ho pele re qoqa ditaba tsa tse re di tsoreng ka jeno
2: okay mme ke dumedisa ba mme ka ofela ke sister monyazi jole ka ha mme sposha sa buile sister monyazi ka mane ka MSCP hona manga umbo na mbolo mfanteng
0: e nngwe ya di clinic
2: tse kholo
0: ka hare ho Bloemfontein tse sebetsang ka thata haholo wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi ha re bua ka maslese wona ka pa re bua ka mokonyane wona nna re ka re ke ntho o thweng ke lifu mohlomong ka pa ke buyem
2: mmaka mokonyane ke lefu ha ke re lefu ke hlalosa yona disease it's a viral disease e tshwaetsang ha bonolo e bile e tshwaetsa ka pele haholo e bile e fetela la mothong e mong ha bonolo re batla re tshwetse tshwenye ile re le ba lefapa ho bana re tse ba bobebe ba yona ba ho tshwaetsa ka pele bathong mme e gona ho tshwaetsa batho motho a ka tshwaetsa batho ba 18
0: haibo
2: ka pele fela ha ana le tshwaetso yona ya measles le mokonyane
0: ha o tshwa jalo ke batla ke hopola elena le bitswang rubella le amana jwang le lona
2: di batle di tshwana tsona mpa ha jwale hona je ge focus itse mpa ke sa tsebena focus ka so thuke ena ba tla ga shebile ha ho
0: le tsapela
2: ke tlo ha ho le ho mokonyane
0: all right ha re shebe he se susa sa mokonyane ke sefe sister
2: se susa mokonyane ntse le yona kokwana yena na ya measles virus yena ya measles e tshwaetsana ka marothodi motho ha ka gohlela ka pa thimula ka pa ho ba ka bana ka ga phaphusi fela ya motho a bileng le yona mokonyane o ka iphumana o tshwaetsile hobane e dula for 2 hours ka ga sebaka phaphusi ka pa environment ka pa surface hanga shojalo e leng re motho ana tshwaetsile o la e tshwara motho a kena nka mona a se protected ka pa sa ya a sa iphumana a thola di end lena ka tshwaetse ya bonolo
0: anka bunyane na ko ka e matshwao a bona mokonyane ho hla
2: mokonyane matshwao a mokonyane anka matsatsi a supileng ho isa a le shumele metso e mene ka mora hore motho a tshwaetswe mme o tla bona matshwao a tshwanang le ona fever mokgohlelo le ona le khopho ka ba ka ma khopho tla bona qala sefahleng ho isa meleng mba hela ha nekitse anka 7 to 14 aka anka le 21 days meleng antsa le teng
0: jole hona ho bolela hore matshwao ano aka die ha ho hlaha a ntse a na le kgoneo ya o tshwaetsa batho ba bana ba sa hlokomela
2: ngata batho ba hlokomela ha ba bona le gopo e o iphapanyeditse mohlomo motshiso ka bona mogohlelo o emetse bona le gopo pele
0: Mama di ere re mabenkeleng ha re khutla mabenkeleng sister ke lakatsa hore ke re tlo sheba hore na ha re khutla mabenkeleng hore na mohlomong tlokomelo e ka ba efe re hlokomela jwang ngwana ya nang le mokonyane ke wa tare khutla mona re tlo sheba he hore na re mo hlokomela ka tsela e jwang le bakeng sa hore ska tshwaetsa bana ba bang le hore le yena ka bo yena gone o fola hantle ka nako me e ska bantho ya hore ngwana o nkuwe ke mokonyane ke batla ke re tlo sheba tlokomelo ya teng ka o teng mamedi ntumele fela ke ka mona re ya khutla
1: e bang ona na hore ke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Now wa hopola air fryer ela o e sheba kgafetsa websiteing le lounge suite tsa netse o reng o di sheba fela ka disolo tsa birthday ya OK Furniture ntote o neng o di labalabela jwale di theotswe e fumanele twin tub washing machine e kreya 16 kg ya Hisense ka 3999 o boloke 400 o fuwe ketlele mahala le Huawei Nova Y73s e naleng di buds tsa mahala jwale ke 2899 fela our best birthday your best life di fumana o fihlela ka di 5 tsa July o na le melawana le dipeelo
0: Mamedi ke metsotso e leshomele metso robong pele re fitlha horeng ya leshomele motsomong ke ntse ke buisana kwano le sister Monyatse. Mamedi re shebile sewa sena sa mokonyane ka re ho province ya Free State. Sister ne ke tse re tlo sheba mohlomong tlhokomelo tsela yeo re lokelang ho hlokomela ngwana ka yona ha e ba ana le mokonyane.
2: Eya mme wa ka. Mwana ana le mokonyane lentsola ka lepete gona tsha mwana ana le mokonyane ntse le ngwana a ntse ikulela jole ka ngwana e mong le mong fela o hloka hore nthwapela o hloka wa mo isolate o mo beya hai ha o mo isi dikolong ha o mo isi kirekeng ha o mo isi kae o dula hai ho ratla ska iphumana a tshwaeditse bana ba bang nthwabo hloka go iphumana o netefatsa go ngwana wa ja ntse ja dijo tse matlafetseng ontso fa mwana metsi hore mmelo ska iphumana o omeletse o feletswe ke matla re a boele dehydration jwale ebe mwana yeno no le ka se ke hlalositse ha o mo isi sekolong wa etsa bonnete ba hore o lwantsha matshwaetso matshwaetso ene ke la ka hlalosa a bona bo fever bo mogohlelo le eng so tla bo fa mwana o treata ka bo o e o treata yona matshao a nono a bo fever le difuba tseno jwale o ntse mo beile ha e bonyane matsatsi a mane ya ha o bone le gopholeno o mme a ha e ha o mise sekolong ene o mme o potlake potlake hore o thole thuso ho ba lefapha bo kliniking ka hospital o ska dula ha e le ngwana e ba ngwana o qetella a o tsietsa
0: jwale na batho ba baholo le bona ba ba ka ba lona mokonyane e me ha ise ya batho ba baholo ho tla swang ho boetsa itseng
2: batho ba baholo le bona mokonyane ba ka o thola hangata batho ba baholo rena le kutlwisiso ya gore re thotse di ente o fumana hore ha ga di thola ka botlalo di ente di a thola hala ho tloa ka kgweditse sele ka kgweditse tsheletseng le kgweditse le shome le metso e mebedi so o fumana hore batho ba baholo rena le kutlwisiso ya gore di thotse di dipedi jwala thotse thotse lengwe so ha re thola lengwe di sa tlala re tla e thola mokonyane re le baholo tjenana ho ba nevela ha ga phara vaccinate wa ibile re fumana re re tsirele exposed to batho ba nan le yona
0: Yeah. Ha ngata rena le ho itulela peng be re itlosa ka khalamae.
2: Mm, batho ba bangata ba itsa jwalo.
0: Eh, ho ne pa hetse ka pa mohlomong ke boemo mo bofumo ka reng o ka tsasa ka khalamae ni mo na teng ha re sa ihloka se re batla ho rwa tamele dingaka.
2: Ya udula ha yona e wetla ho entse hantle. E hle re hloka ho motho a nang le mmokonyana a dule hae. But ena ya khalamae ha se lo bana re tla fokotsa ka potla fedisa mmokonyana le yona rush. But batho ba na le tumelo ya gore e tla ba thuse yona ka nnete ga e thuse e se le thatong ya gago ebile in fact re prefera gore kapa re kgetha gore o seka iphumana o e sebedisa gobane e omedisa letlalo e etsa letlalo le omelelang ebe bele o iphumana o se monate ga o omeleletse re kampa gara fela etsa bonnete ba gore letlalo la gago le tlotseile ga la omelela ebe jale ke yona mona o shebanang le go phekola matshwao a teng e le ngwana ona a mofuthu le ona a mogotlhelo kapo eng kapo eng but khalamaini wana ha se wane to thutla thusa mme
0: ya mamedi e le shumele metso e mehlano pele re fihla horeng ya le shumele motso o mong jale sister na reka ngongoreha ke mokunyane o song ho bonala o rupuile re le baai
2: a ke nahane ho hlokala lengongore empa le hloka ho yela hloko ha taba ena ya mmokonyane hobane yona ka nnete le nnete e ka etsa mathata a fetang bo yona e ka khosa di complications tse tibileng tse thata mmokonyane ha o so sa entela mmokonyane ka bona o so sa e se o tshwere o ka iphumana ona le mathata a go iphumana se e fetetse ma difubeng e khosa bo di pneumonia e ka khosa mafu batho ba ka shwa undetermined death because of yona mmokonyane onana. So re eletsa ka ho hlo re iphumane ka ho fela le thotse di ente tsa lona bana le batho ba holetse bonnete ba hore le thotse di ente hore re tle re fumane re sa fumana di complications tsena tsa yona.
0: Mme di ke ntse ke na le sister Maramonyatsi ho tswa clinicing ya MUCPP Mangaung re shebile se wa sena sa mokonyane ebe mohlomong re ka re dibaka tseo le boneng o rupuile ha ho le ho tsona ke dibaka difeng ka pa province ka bophara
2: province ka bophara yona mokonyane ona wa halifile o re atse ka ofela mpa ha holo holo o thola baneng o thola mo sechaba se sengata seleng ka ga sekopaneng se le ka ga phapuseng but ha holo holo baneng hona di creche mona di day came mona le dikolong le mohlomong bo dikerekeng ke hona motla fona gore itutile ha holo teng
0: ha ho bua ka di ka bo di crecheng le dikolong ke tumela jwalo go ba ibile creche teng ke temoe ka tsama yang ka pele ho feta go ba bana ba bapala mmoho ba dula ho finyana mmoho
2: ba shaga dithoye
0: ba shaga le dieke ba arrelana ntho di bapadiswa ke temo ke bonang hema medikotsi e kholo e ka bateng mono ha re tle pele re tlo qetela ditaba tsa rona hona creche mo ba ke temo ke ngongore hang mo bana ba rona ba dutseng teng tsela yeo bo mme e crecheng kana go tsedi motswa di ha elelwa lapeng ha bona lapeng mwana o ya crecheng lo kopana le bana ba bang empa ka le hlono lo fumane hore ona le musuetsa na crecheng mono ya bonang hore mwana yeno e ka rona le botata re tsang re le teacher re kana go yo
2: ha re le teacher ka bo kere motswadi mang ka mpo mang a hlokomelang ka pele go mwana ona le tshwaetso ona le symptoms ya yona mmokonyane ge le lakatsa gore o nke kgato ya go ise ngwana tliniking haufinyane le wena ha e be tliniki le go le sepetlele se lokile ge hloka go iphumana ge na le di-test tse re di etsang tse confirmang gore ntho ke measles but la ha o ntse o le jalo ntse re emetse di-results ge batla ngwana a iphumane a sa gotlhela sekolong a sa kopana le ba bang a beuwe ha ya beuwe ka thoko gore a tla seka iphumana a ekeditse palo di nomoro tsena tsa mmokonyane
0: mme tse ke metsotso e dulang hantle ho ele shobele mesumedi pele re fihla horeng ya le shume le motso o mong ere re tlo qetella ditaba tsa rona sister e ha re qetella ditaba tsa rona re ke re shebe taba ya pheko rona na phekoiteng bakeng sa mokonyane me mo mamedi a tsebe gore na e bang phekoile teng re ifumana ka ditsela difeng.
2: Okay, me ke le buile go loka potso eno. Pheko ya mokonyane ha iyo mpa thibelo yona e teng e leng lona lebaka le re iphumanang re leng gona mona diwele seng le gotlhe re phatlhalatsang taba ena mokonyane le gore setšhaba se tsebe gore na bogato ba tlamehang go bonka keng mabapi le taba enana. Ha rena pheko mpa rena le thibelo lela ka ke se ke tshulo thibelo ya rona ke gore ngwana e molemong a etse bonne motswadi etse bonnete ba gore ngwana o thotse di ente ke bui karabelo ba motswadi gore a shebe bukana ya ne re fang bana ha ba qeta ho hla dipitlele motswadi a shebe bona ngwana ha o thotse di ente ka ofela mme ha o hlokomela gore dilemo tsa ente tseno di fitile ibile ha thola mohlomong e lengwe ka botsona bobedi ba tsona ke kopa batswadi ba tlise bana di clinic ntso hletse teng tsa Afrika bo ga mona re a thusa re thusa bana ba thole di ente tsa teng mme hona le di outreach sentse di etsa hala hona jwale empailo re ya o qetela etsa tsing lena le begeng etlang ga qala tse ding tsa botshabelo ga tla fana ka dibaka ha se di confirm buwe but re kopa batswadi ka ofela ba tlise bana ba tlo enter re tsebe ho preventa tshwaetso ena na ya mokonyane mme waka
0: jale ho bolela hore le tla fitla bo ditoropong tsohle le ba fela le metse fela hore ho netefatswe fela dibaka tseo tse letloyang ho tsona
2: but o tla me utlwisisa gore ha se lo re ba emele hore re be re tlo fitla ditoropong kliniki engwe le engwe sentse e thusetsa kliniki engwe le engwe sentse e fana ka di ente tseno so ha e bo sa thole molaetsa wa gana be ke eng etlang go kae batlo tse ba kliniki pela mo dulang e teng o kae wa tshwara bukana ngwana ha lo ngwana hao wa re sister tsebisang ka bana yo thusa ngwana thole ente
0: sister monyatsi ke le boile ha ho le ho buisana le wena re a leboga ka dikeletso tse o re fileng tsona ka jeno boitelo bao ba ore botlo fitlha ka kwano ka diphaposing tsa gaso bakeng sa ba mamadi ba lesedi re a leboga tlhengwaneso
2: le nna ke a leboga lebile le nna mme
0: a semoge mamadi re ne re buisana le sister Mara Monyatsi yena mamadi ke sister kliniking ya MUCPP mona Mangaung ke mo le kliniki mamedi tse sebetsang ka thata e bile di sebetsa di hora tse mashome a mabedi a nang le metso e mene bakeng sa hore se thuse baahi ba Mangaung ho pula he mamedi hore ne re shebile he se wa sena sa mokonyane se o bonahalang mabedi province ya Free State e hile e hlasetswe ke sona le ho hlile he mamedi hore se o lokelang ho se etsa ke se feng jolo ka mo mamedi jolo ka motswadi jolo ka nne hore ngwana hao a fumane di ente nako e sa leteng e ba mamedi no sa tsebe ka ntho yena a ko hlomatha potlakele kliniking e ha u finyana le wena tswara ngwana ka letso e bile dikolo di santsaneng dikwetse o monate ba teng malapeng motswara ka letso tsa mayolo botsisisa tsa mayolo tseba bakeng sa hore tle ra dikolo di bula o botse ba hore ngwana hao ya sekolong gotlela sekolong dintho tsohle di lokile hopola he mamedi hore nane o lena o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education kwa no ho lesedi FM SABC

0: Spirit Letando Dalibuya.
1: Na kwenza tahlelo bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo wena. Ha o lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Hi, this is Kelly Kumalo, Umameti Sboshi Rakhadi Wama 2000 Moli City FM.
1: Hasimo here, Mamedi Ere Kinke, Mamedi Otenka Monaka, WhatsApp, Kise Uton Tumeleo, Nahe Mamedi 079 758 5066. Kimo Kidu Sinting here, Hosein Hona, Erurgorna, Kimamoto, come on.
2: Hi, boss. Kina sipati ka mona ka Kroonstadta. A o kopela boy boy. Ke le Luthando Matros. Ba mo tseba ma mitsa modisa. Ke go hola hola boy, hola hola boy. Di ba ofe a o ekeletse matsatsi a mongata. Hola hola boy. Ga ga di sipati a go wa gata. Sipati ba gona yana go wa gata mo holele.
3: Hello, Sbosh. I'm not guys, Sbosh. Sbosh, mona ke kopa ho hudisa mama jala fatso mela di plasin tsa di vesdopo. Ke hudise mosidi o hola ka di 5 mosidi mpedi. Le no sihle vavano hola ka di 6. Ke re ba hole ba hole ba kopelwa ke maphelo hlaole ke ba gata haholo hore.
4: Happy, happy, happy, happy birthday to myself. Yeah, auntie wa mathu. Okay, ke ikopela ke a hola ka tsho ke tsa dilemo tse ngata ngata ngata. Ke me mamufukeng ka katlehong ka mona me. Love you.
5: Hello, Sbosh. O bua le mana sa mogotla ka mona ka thokoza. Ke kopela mafa mogotla ka moka Sebokeng. Ke re a hola a bone tse ding tse ngata. Thank you, Sbosh.
6: Hi, Sbosh. A bua le ntate Mongongo ka mona ka tuile mafahlaneng. Ana ne ke re ba holang bohle ba holang go bala ka letsa katlego le mahlonolo ditshutse telele tsa bophelo tanko
7: dumela Sbosh ke kene wa mafotha ka mona ka straight ke kopela ausi wa ka o se di gapha mafotha na ke di ka tsatsi la maobane ke mo kopela tsengata tse molemo le mahlonolo a hole
8: dumela mama ne bontle kae o boele ana motong ka mona ka Kroonstadta mama ne bontle se kopela mogadi wa ka se yena o hola ka sentaha ke gawela motahong re tla di mo tsara go di ke mo kopela gapu gapu ya mahlonono tsa tsindi la sentaha se mama ne bontle tate mdimo wa mahlonono fatse
9: ntate thuso motahong le kae
10: khotlo khotlo sisbi ke kopela manga se kopele monyane magetha monyane magetha wa hula ka mane ka qibini veterinary ke go yena chalete ke yeo yena o kopela ke masa kopele ke semi palole ka mane ka qibini veterinary kangbo
11: o tso o tsulile le tlile le o la le rato mahamo tsa ngwana wa ka o kopela letsatsi le tatamlae mahamo tsa elot ba kopela ke tumela mahamo tsa ka tuile ke a leboga
12: Sbosh o phitse ngwaneso ho hola ngwana o fela wa ngwaneso wa o fela o mphile matshane o kopelwa ke ngona e matsidiso ga maisa Sbosh o phitse ngwaneso ho hola ngwana o fela wa ngwaneso wa o fela o mphile matshane o kopelwa ke ngona e matsidiso ga maisa
13: Dumela mama le bonji nna le bitsala ka ke nna ona lo rona gore ke kopela ngona ka dilimo tsengata ngata tsengata a hole ke ga a hole hole ke nna ona lo rona gore ka mena ka krese ha
1: ke le buile he ba holang bohlehle ha ba hole ba bone dilimo tse ding tsengata ngata ke a le bua chomi wa na dikolo dikwetse mamedi ha u tla lentse le tsena o sa wa ke le tswalonyana gore haya sekolong ke ona o tlang gore e gana ba teng lapeng ke a lebogatlhe batho botlhe ba golang ba gole babole ba bone le motseding tse ngata ena pina ke ya gago motho ya golang ka tsheno dlala tukze e plat

Sibongile re lebuile a holo hle re le mo wa imatafatse re dumedise mama medilo a mohela o lena la imatafatse mo tsereng ona mizini tsa ditaba tse re tla fa tsona ka jeno Africa Borwa e tshwaya dilemo tse pedi ho tloa ha no thewa jolo mmuso wa kopanelo wa naena Africa Borwa ke bo jolo ka GNU ro fa ntla tse feletse male bona le tabena ha mo le tseding fela pele re kena tsona ka botebo ha re balwe ditaba tsa hora ya le shume le metso e medi re di balwa ke tsietsi mohwaladi.

0: Phil Calling sa tsebele sonye ratwa nga pina ke monate every day hantle du mahlo ho ra ke apeli ena ke tsebele tswa le sedi ya lekgotla ga solo Africa borwa taba tsena tsa ho ra apeli ge di ballwa ke se hoja tsietsi mohaladi fela pele ho mo o tla ga fa dihlo tsa tsona
1: ho balwa melaetsa ya WhatsApp ya motlatsi wa hlo ya mautlwela Firos Khan ka pele ho komishini ya matlanga nyewe ga tlhano le mosadi ya kutswang ka o qekanyetsa masepala wa Emfuleni e busetswa morao seboka sa mesebetsi ya setšhaba le merealo ya motheo se motšheng Johannesburg imamelele tsena le tse ding ka botlalo di aga matšhaba le boemo ba legodimo letsheareng lena ke tsenang

Eugene Navarre, sebele sonye ratwa ngapina ke monate, gwara get you home tonight. Metsotso motho e motle ke mashume a mabedi le metso e robongwe pele ho hora yane ya rona ya bobedi. Ere ke hopotsa fela molomo ditaba hore metsotsong e le shumele metso e mehlano pele ho hora ya rona ya bobedi, getla ho fa tshwantshiso. Ibile ha ile hantle ke metsotsong e mashume a mabedi pele ho hora ya bobedi. Ere ke ne ke nkemela etsa Elizabeth ra Dimpani o gometse molaetsa kwano a re moramahloko bothata bo boholo ke hore rona batho haholo ba batho ba batsho re potlakela dingaka le ditliniki nakong eo re kulang ke yona ntho e re qetang e kgolo ka hare ho lefatshe leo re phelang ho lona. Ke a leboatlhe mme Elizabeth, ke taba bohlokwa ke nnete eno. O mo molaetsa kuona, company eo nna ke e sebeletsang ha se hangata mo tla fumana hore ho na le dingaka kapa dinese tse tlang ho hang. Ebile monga rona ha o ka qala wa hlaha ka taba hore ke sa hlaha ngakeng, yo kgalefo ya hae ke ena e thibang letsatsi. Ke a leboatlhe Samson, ke leboa ho menahane ka molaetsa wa hao. O mo molaetsa o ko o fumaneng kwano o hlaha ho momamedi o go lebitso la hae ke mohloka lebitso ye. O bona ha ile mohloka lebitso taba tsa di batla di le kotsi. E re ke ba le mona mo mamedi taba tsa mohloka lebitso. Mohloka lebitso o re ngaka e ne e le teng e neng re hlwela mosebetsing. Fela o ile a thielwa hobane o ne a etsa tsa hae a sa shebane le rona batho ba bomme ka tsela e nepahetseng. Mme ka morao ba thibelwe ha o sana ngaka e tla mo re sebetsang teng kapa mooki ya tlo re lekola. Ngaka ya pele neng etsa mosebetsi oo e ne le motho a re phataphatatsang a re tshware ka tsela e sa nepagalang ge le batho ba bomme. E ne le ngaka ya motho e mosweu ya neng a etsa ketso tsena ya ba rena ge e latlhela tletlebo go beng ba rona ba ileng ba mo thibela gore a se ke a tlhola a tla. Ke tseo hemmameditse ke tsho ke re ga e le motlhoka lebitso taba tsa di thata di boima.

0: He wa tsotella ona ho etsa la mo phela. Na o ka taba go kgetse motho sa magate?
1: Ah ah, ke ba ka ikgethela nna.
0: That's why o tlameha ngo phama o lo register o vote mpo.
1: Baby.
2: Mm.
1: Ho jang hle motho aka?
2: Eish. O shapo tse ba.
1: Yo, the week ke khatetseng ka teng, wa tseba e ka re. Ho le la bhlano je ka reng ka nyo go lla ka ile ngonyana e batang.
2: Mbo o re nna.
1: Ha baby, ke nka go stay fitse.
2: Ah, senjwala.
1: Ah, baby.
2: Mm, nna baby ba tsaba taba go bana today ke na le kopano nyana ke batla mo ya o yona senjwala.
1: No.
2: Eh.
1: Kopano jang ka la bhlano motho aka? Okay, it's fine. Ja leng ka me ka tsama le ene.
2: Ah.
1: O batla reng hore ah.
2: Ah, baby tsena ye tsama keng? Ke batla go tsama ke le mo mbane e ka mo mo ke tsama ke kopane le mo gao. E o tlepele e ka re phone ya ka ya lla man. Hello.
1: Ke ke ne ke tukise ka pelenyana.
2: Eh. Ke utlwa, ke utlwa. Okay, all right. Re tlo ya kopano. Okay, okay. Ha. Le nna ke nana go business e tlapele monna ma. Ya, sharp. A o lukile, o lukile. Ha. Ke tla wena mo he. Sharp sharp njaka eh motho ba le bo okay mamela e si dat hlena what's up again motho ka eh ke kopa ngwe di mekoli ya today wa bona
3: ho bola jamo mamedi e ba mo fitilwe ke engwe ya di gaolo tsa monyaka ka ba ba tla ho ipeta o ka etela www.lesediafm.co.za wa imamela ona ho na mo

0: Shaggy, a series of Raven, a series of song, a lady, Pina Kimonati, Angel, Elishumele, Mitsumishano Mitsu, Tokamra, Yabubedi, Narena Mohana, Nokila Haula, Jolly Kinako, Sabele Sunga, Ratwang, Lady FM, Yoloka Kalusita Mutemote, Province, Yafristata, Yemikamautu, Huntafata, Mitsilimitsanayona, Kaukuleha, Joloka, Province, Kapa, Joloka Sabakasamanga Wung, Ntate Grigorin Tatisi, Joloka Hailena, Majorua Petahazo, Liena Finesile. O tshwere ka thata go bona gore o tlisa dintlafatso ka gare go toropo ya Mangaung. Ntate Nthatisi, dumela tlhe gabaneso. Ke phetse, o phetse ya ntle gabaneso.
1: Ke phetse Motaung, ke ka ramotse mona, ke ka ra hot 46, ke na le shaba faeso. Nde re sebetsa go lokisa mathata a leng teng ka mona, fela ke phetse Motaung waeso.
0: Ke a leboga, ebile ke a amogela tshebeletsong ya lesedi ka jeno. Ntate Nthatisi, ya ko re bolelletlhe, ke utlwile ka taba tsa motlakase gore o tla nyoloa, mme go tla ba le tšhelete e balelwang go 50 rand e tla amogiwa baagi, fela e ka re taba ena o e tshetse ka metsi. Ya ko e tlhakisetlhe taba motlakase.
1: Motangwane, ke nnete Motangwane, ke kginne ntho ya 50 rand o ya ka tsela kileng ka utlwa tšhaba sa ka selela botlhoko ka teng gore taba ena ile ya fitlha ya malapeng a bona empa e sa fitiswa gantle tsebeng tsa bona le gore ga ba tsebe gore e tla kgina jwang tshebetsong ba batla re sedisane yaba kere re kitle ke ikgine ka pelenyana ke bitse council e ke eme le nna ke sebeletse gore re ke re kene dipuisanong re bone gore na e sebetsang le go tlhalosetsa batho ba rona go ne se olola o lla le maqheko Motaung o lla le batho bana ba bitsang di-indigente e tswe e sa phame yona jone ke batla ga re kena tshebetsong kora re kena tshebetsong ya go tlhakisetsa tšhaba sa rona le o bua le bona gore na ebe tabe re ka e sebetsa jang re fetise le molaetsa gore bana ba e leng gore ke di-indigente tsa rona ga di affected tabeng ena Motaung.
0: E tlhakile gabaneso, ke batla ke potlake gobane ke a tseba go ntse o le ka gare go setšhaba. Ga re ke re potlakele mane pele siri le lori paka baai ba lla ka morago ba letlholweng yawe jalo ka mmasepala le ile la fa batho sebaka sa bodulo. Batho ba na ba dulang mona na ba na le metsi na go na le ditshebeletso tseo ba di fumanang tse ba tshwanelang.
1: Motaung, re betsena wa tseba re ntshitse batho ba ba rona ka ra matlaka betsi a tulo tse ne di ageletswe ke metsi fatshe tse e leng gore metsi a tshwanela be di dula batho tse e leng gore bana ba e leng gore ba na le go rata gore ba ipitse aida baetapele ba setšhaba ba ratang gore ba ka ba makansela a re nakong e tlang o thole ba kenya batho ba rona mo e leng gore na le dikgathatso teng bogolo ba batho ba re ba isitseng moo ke ba tswang tulong tse jalo be re tlosa bana ba e leng gore bana ba ipeele godimo mo tshwantse re ae dikolo teng lokisetse batho e le gore Human Rights Commission le yone e magetleng a ka ya lona gore o kenywa tlhisa batho mo e leng gore ntlo tsa bona di runya metsi ka tlase ga pula dina ba sefa ya ba ke a bantsha ke ba isa lori paka empa pele ke ba isa moo go na le tsela gore ke ile ka tlhophisa gore ke tsela tse e leng gore di-temporary ke kenye le ditšhwalete tse e leng gore ke tsena tse e leng gore di tla kgona go ba thusa le ga di ka sherwa ke family tse nne tse tlhano jalo le go kenya di-pipe tsa metsi gore go be le metsi e be informal settlement e leng gore e sentse e ba batho di-PTO ba bangwe ba teng ba bone ga ba tsela ingodisa ntle ba tla qajelo se ba kena tshebetsong ka tsela gore ba ikgaela jang jale ga se ntho ya gore ke isitse batho mo e leng gore ke lepatlelong ke ba isitse Motaung mo e leng gore bophelo bo e leng gore ka sekgwa re bo bitsa rudimentary bo teng bo a thelega empa ntse ke tla sebeletsa gore nakong e tlang ke ba thuse beteng
0: ka gare go motse metsi e mengata e welang ka tlasa masepala wa Mangaung go na le diphepetso tsena tseo ka jeno tsena o tswileng letsholo jalo ka majoro go bona gore o a di lokisa ke tsa mofuta ofe ga golo tse o bonang gore di aparetse setšhaba
1: Motaung pula tsena tse emileng tse ngata-ngata tse di lemaditse tsela tsa tšhaba sa rona jale ke tlo lokisa taba tsa ditsea mona ke ne ke sebetsane le ntho tsena tse bitswang di-pit latrine tse e leng gore ga pula dina di a tlala ke fokotse metsi a ka gara tsona gore tšhaba sa rona se kgone go phela le tse dintšhe tse e leng gore ntse di tsamaya le gore go na le di-estate tsa tsa batho ba e leng gore ba tshwanetse ba thole di-title deed tsa bona jale o thole gore go a lwana metsing jale ngwana a tshwanetse a sale ka ntlo a o tsebore ke mang kapa motho e leng gore o tshwanetse e be ena goruga ya ntlo eo ke mang so ke lokisana le mathata a kopane le tšhaba se se ngatanti mona motseng wa 36 ntse ke bua le taba tseo ka tsona le bona mona Motaung.
0: khabane so pele ke ya gwana le wena ke rata ho nka katiba ka ke wa tlanyele le fase ntate ntate sia se hangata re re ge buang le lona jolo ka bo majoro ge ge buang ditaba tsentle seo le dietsang ke rata ho nka katiba ke wa tlanyele le fase ka tshebetso ya ba safety ba mangau ka mokgwa o ba tlolang ka teng ho lwantshana le botlokotsebe ka hare ho toropo ha ba so qedi ke a tseba ba ntse ba tshwere ka thata fela ke rata ho leboga ka tsela eo le sebetsang ka teng majoro ge ke re le fe malomo a lona le sa phela
1: ke a leboga mtaung sa ba sa one se re se a o dumedisa se re se a o hweletsa ke batla ko o mamele dumedisang e ke yo ntate a le mokwedisa
0: aba dumela ba bolelele ke mahloko ya ke neng ka jeno ba kopana le tau ka manta
1: o lukile ntate ke nna le buile ntate mahloko
0: ke le buile hle majoro ke le boetse nako ya gao fela heke ke le boa go menagane ka baano ba safety le tsela tsotlhe tse o le ntseng le lwantshana le botlokotsebe ka teng ga bane eso
1: ke nna tabile ntate mahloko
0: a semohe mamede motle ke majoro wa phethagatso wa toropo ya mangaung ka kakaretso ke ena yo re neng re buisana le ena motlhomphe Gregory Ntatisi ke a tseba go na le ba nang le dipotso bakeng sa gae fela ge re tla momema mananeong a rona a ditaba le tle le tlo mo fatafata dipotso malebana tabagolo ke ena yaka mona ka pele siri le ka loripaka ke yona yo baagi ba batlang ba na leng gwao ka yona mo mamedi e motle fela o e tlhakisitse moo ke botsitseng potso teng ke a tshepa letlhaketswe ga banetseso e re nna le wena re ne re le sutuse ke le e ratwang ko wena le e tlang go wena manta o fitlhela la botlhano lenaneo la jwale ke nako ka mantswe a mabedi lentswe la thuso motaung ka manta o fitlhela la bone la botlhano ke nna sehoja ke motho wa mošodi wa morokane ya a tsamayang le wena go ya mafelong a beke
2: Mafikeng toropo ya nalane ya boitshepo e profenseng ya bokone bophiri mamela lesedi FM le kgobonna 98.4 kaboka kena ho SABC Plus app go mamela lesedi FM ke molelo

0: Kia tsebo wa irate na pina ya Miss Jones. Where wanna be boy? Where wanna be boy? La bohlanong le. Ere mamedi mo tle ketle king ke ke tshware hanyane na pina ke be le ka thoko ke kopane jwalo le le tuna la tsa dipalangwang province ya Gauteng ke bua ka Mekidi Bone dia le tlabela. Mekidi Bone dumela hle le tuna laka. Letona dumela.
1: Ke dimense le ba re tsaka le se di
0: etse. Re ao amohela ka jeno tshebeletsong yena e ratwang ke bohle. Letona ke utlwile hore o ile wa tswa tsharwa mabona wa kena ka hare ho di renke tsa rona, wa kopana le megahlwa ditekesi o lo fana jwa loka di permit mmewaka. Maikutlo a bona ke a bile jwa nna go nyo letona le fitlang le tlo fana ka tsona di permit.
1: Litro gore re leka ka thata go ensura gore re eradiki re tlosa gona operation tse di illegal mo province ya rona, and part of problem ya rona ne le gore re na le problem ya backlog ya di permits e re leng mo ngwageng wa go feta ra simolola go bereka ka yona gore re etse sho gore bo ra business ba kgona go kry-a di operating tsa bona, operating licenses tsa bona ka nako. So ntse really re implementa lona lenaneo leo. Ebile le bona bo raditekisi ba itumetse thata gore re kgona go berekisana yanong re le ba mmuso le bona.
0: Selo se seholo seo hangata ba llang ka sona ke taxi renke. Ebe ke dibaka dife mohlomong tseo letona le di shebileng gore di le tlafatsa di taxi rank e ho tsona.
1: Lenaneo la go ntlafatsa le go refurbisha di taxi rank mo provinceng ya rona ke lenaneo le sentse le dirwe ke di masipala, mara re le provincial government go na le mo re tsamayang re thusa yaka o ka gopola mo malobeng ne re thusa masipala wa City Bank mo Vereeniging ebile gona go fitlhelela gore re etse model and ideal model wa taxi rank mo Gauteng, mme re buisana le tsona dimasepala yalo gore re berekisane le boraditekisi re etse sho gore taxi rank di conducive for go nametsa baagi le gona gore di nne le di-facility tse di kgonang gore di ka godisa ikonomi ya rona.
0: Letona maobanyana mona ha o no etsa phatlalatso ya ditekanyetso ya lefapha lena la rona la transporoto, go na le dintlafatso tse o ileng wa bua ka tsona mohlomong tse o ne o kalakatsa go momamedi wa tshebeletso ya lesedi a di tsebe tse amanang le ditsela ka hara province ya Gauteng.
1: Re le ba lefapha la dipalangwa le ditsela mo Gauteng ebile re na le lenaneo le re le bitsang aga le rona la go etsa sho re nako tse tsotlhe re etsa what we call repetition mo merafong ka mo kilo tlhola kilo etsa offside ya tsona ditsela tse tsa dintsafatsayang.
0: Mamedi utlwagine le matso metsing hle letona letseleng motsotsongwa jwale ke bua le yena tjena o tseleng mona mo antsa tsama a gaua teng fela utlwagine le matso metsing ke a tshepa hore puisano ena rona le yena e tla nnetswe le pele le bekeng e tlang ha tla ba buisana jwalo le thuso motaunga hore fa tseding tsa moraorao tsa dintlha tseo a leng mothating wa tsona jwalo ka lefapha la tsa dipalangwang provinceng ena ya Gauteng. Re ntse re le mmoho tshebeletsong e ratwang ke bohle lesedi FM tsatsi e lela la bohlano kgwedi e hodimo itlhola matsatsi a mararo ke kgwedi yone ena ya Pupu, wena motho e motle ke yone re leng ho yona motsotsong wa jwale. Ntumelele ke nke pina ke ne ko o tshware ka merethe thonto tse monate. Ke a leboa mohlalefi wa ya kgwadi, ke a leboa hle mongaka ha re ntse re le mmoho tshebeletsong ena e ratwang, tshebeletso e ratwang ke bohle. Ke merethe thonto ke ntho tse monate jwalo ka re tla tswa ka makgalo re le badi bakeng tse holeletse haufi. Etole mona dile hlokang tshitiso ya letho ho lona botle ba nka maeto. DJ Mbuso 6850 Maluleka Street.

0: se tlo pensa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. Fui ketle le Sia, Cheslin le Avon se tshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya sechaba, o le haufi le Brian Habana. Lo shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack e fika fa ife ena le tshwantsho sa di Springbok. O scan QR code ho kenela tshurisano. Mme o ka hapa monyetla bo o bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
1: Mama de motle ke ntse ke na le wena nna nonla haula jwale ke na go tshebele sonya le CD FM ke fumane molaetsa kwa no hlang ho ntate Mofokeng a re ke ntate Mofokeng Jonas Jonas Mofokeng taba ena e bohlokwa mora mahloko e o buileng ka yona ya hore na re itlale ya neng dingakeng bua nnete ge na le sisitheo le leholo ge le bontate re emela mohlang ho song ho apolwa ho apeswa ke hona mohlang motho a seng a batla ho itlale ya ngakeng a se a bona hore o se a o kametse le bitla a thu bohlokwa mme ke mametse ka kelo hloko se builweng ke ngaka pejana le naneong hore ho bohlokwa hore re ne re itlale hobane mafu ana a hlaha ka tsela tse fapaneng ke a le bona tate Jonas ke a le bua Joni ke a le bua Khabane ke le bua ho menahane ha re itlaleng Khabane tseso ho bohlokwa ka nnete ge bone dingaka tsa tsile sa chabile o mo molaetsa ko hlang ho mapule ari ke mametse nna la jwale ke nako ke le ka mona ka Pimville so wethu ke tlokometse haholo hore ha ile la bahlano tsena o re Jesu ke a le boa hle ga itsedi aka ke a le boa ha senna ke le rato mpopo ke thaba morobane re yetsa re kopane taba ena re ya ga ka hage le tsietsi mohaladi ya ntseng a ga fatse hlaletseng ka mahetla le fatse ka bophaga ke bua ka ditaba ke nnete ha ile la botlhano go tla o jesa monati fela o se ka ba fetwa ke manta ha o ba no tla ba re tshwere ka tse matla ditaba thuso motaung a tle le tsona jwalo fikela la botlhano ke kopana le wena hape ke batla ho anga o ka ba wa lahleha ke ra o sitelwa le kgale

0: is massa kundigeba. I went to do
1: Zingumalo to my skills, Les Sykes, my mama, who listen to FM. I can't tell afternoon drive the TLB movie, Kira Hogayane, Yabutsilela. Mimi to Zungel Shumelimizu, Michana Pilrificoring Yabuni Kilapsanaki.
2: I'm not a drug.
1: Give my fellow Abekama who like it, Deben.
2: David, you like.
1: Kiddy Pere, my fellow and Abeki. Who traveled to Kuribona? Fair Hareletona. Eh ya fashion.
2: Lela fashion.
1: Khela monati. O yela hore wa lebala ka dikoloto o shebana. Le monyaka o tla bo le mono le batho ba o le kopanang le bona mong.
2: Ha ke re itsebe.
1: Mhm.
2: O tla mela bobusi.
1: Eh ya ke na hore.
2: Ka pogana mela majens ka mela bobusi.
1: Mhm.
2: O kana.
1: Ha ya le netong ka kana le moeng ka ka.
2: Okay. Boys, weekend away. Girls, weekend away. Ratswa re le mathaka. Ra intsha mafelong ana bikiretsa magale majense. Kuma jita hela. Ratsama. Ra kai Deben July. Batsama boys ban. Batsama ile ba usi fela. Girls weekend away. Are sebi. But baba mbaski beba u. Naki le out. Kia boot. Le. Bo aus lietza girls night away. Girls weekend away.
1: Oh, what was it?
2: Lietza.
1: Ntoding at a tibla. Ntwapili ki massage. Little buka spa seating. Rekere. Se ka matsa massage tla o fa massage ke re full body massage o fe di facials ntse go fa le re sheba spa se jwalo mme re sheba le malemo leng hore ha o qeta hona le dino e ighetileng ntse tsane le o ka yang ho yona ka labohlano e ighetileng mme be le na le se ba ka se le mo le logo balateng mme le na le mo aparo o ighetileng a o ke botla ka ntse o dilang o di apara ha o le hai wa bona ha o le motho a sa nna he ha ke sa ba le motswalle yaka ha ke motho a rata ntho tse khutshwane fela ha ke tsamaya le motswalle yaka ba o njwetsa gore
2: friend ke batla mo dasi
1: friend lo ka ntho to ka bam shoto ele friend kenya mini skirt
2: iko
1: kenya crop top
2: iko
1: ke mafelo a be ke a rona
2: ke bone motho
1: re sebetsa na le botho ba ha hore bona tsantso sa di khoneng ha o le kwa di etse ha o le mona mona you had a safe space putulu
2: ke sona ntho se le ditsamelang girls weekend away
1: eya meow setting here ke monate bana ba kala ke monate gomo lona letsa ho tla ke o visit ho tla ke o feel letsa lona ene o ska ba leka wa batla o kwala tseding
2: jolo ka o kwetse dingwe
1: ah ke fe tsiki bule nete mo ke bule nete ka o fela
2: jolo ka o kwetse dingwe
1: ke bule nete tlo ho ka tsone letsa
2: he mona gona ga besana
1: le aibo ahle
2: rebetsa nama
1: mhm
2: o tla re kwa he o ya ka gore mang o thabiswa ke seno sefe
1: mhm
2: rebedi no mo
1: mhm
2: le mathaka
1: mhm
2: go go kwa mo be mona ha re le 8 re le majens na ma re le kana re le 8 di no di re le kana re le 8 bo fitlala re fitla re be re tsamana ntse re hlapa fela re besa re a tshintsha menu fela wena o tla re tsetsa eng ka jeno wena o tla re phela eng ke tlotswa mono mohlang re se re tsamayang re lo palama tsofana go tlhana mo. Ka pa mohlomong ha beneng leto la gona lena le ka tseno re tlatswa re ke tsa mohlang.
1: Mm.
2: Re tlatswa re Amex.
1: Mm.
2: Mantsibu.
1: Mm.
2: Re ta Amex se re ka di le go Amex re lo nwa bokana banna ba di nwa mapoditse itseng ba di nwa mapoditse itseng di juice ka mona o chelte re lo sebilisa ke bokana ra fitla ga gotla.
1: Mm.
2: Tla ka tlo re tsa jwang? Ke a go ba. O sa nna ga tswa e ba ile pala maskepe, o ile pala maskepe. Ka. Ha ona di timi, ha ona di short o mona di tama ka out, ha ona ntho tseng.
1: Ao.
2: Ha ona ntho tseng.
1: Ke tsonde tselo di etsa ntse yo ya boga mos.
2: Ha ona tsene ga rata o boga ho. Ha o ka she.
1: Ya ya boga.
2: Wa bona bodo me o ke yone ge rata. Na kwa ngo thone re nkile qetwa re re tla bitsa mohlomometi wa bohlokwa a tlo bua le rona jwa loka bana
1: a hle jwa le moamedi wa ke ri ka thula wa tseke ga wana lona fela wa bona o botlo ngetsa ke kule
2: doctor mlapo tla tla tloga a
1: doctor ma fela wa beke e be re le le nna kwa doctor mlapo
2: ga tseba ha qeta ka thu doctor mlapo jwa le ke metsi nene re lobisa
1: ah
2: hle re ntse re
1: wa tseba ke eng wena wa tseba ke eng hle ah aska di bona le moya wa ka sa le moeng ke
2: ho fana motivation ka bophelo ga go tla re tlo itulela re le 18 tse re dutse ho stand bo ha bu ha mo rabis ah ka tlung ha ha mo rabis
3: ga khalemela na hantle
2: ha bu o itulela fe
3: ga khalemela
2: eh
3: ska mo ngala mfana ke bua ntho tse a ha a re le bo abuti
1: letsana ai go a tsena nna ke batle ntho le yetsa bongane bua nnete le yetsa ang ha letswile
2: a o sa di beile ngwanese ho bua go sene ho bua go sene a ke bua nnete di beile ngwanana
1: yo
2: le bua a ka buti ka patate monna wa re ke a tswa boys weekend away o na le go
1: ah ha ke pele go ao
2: ha so mono khutla
3: wa tshela
1: e mamela ha ke bile khoba ke a tsebo ho etsahala jole yene lona le buang ya ya nqaka
3: o tsiba ho tsana
1: wa tsana ndi singata
3: okay ye of air ga ho tswe no ga aga to kele ho tsala
1: Mamedi re tsware 0860003084 kapa 0797585066 le etsa lona le tsilo le metswalle ya hao le lebo ausi fela kapa le lebo abuti fela yena ya bothabo
3: na ke battle girls weekend away na ke battle
1: no na ke rata boys weekend away
2: o go ka mo aparo
3: ho bani yena le mo aparo wa mogotsito
1: eh ya o tla lontsa ba mshow ntsho o tsisa
3: ai
1: Wow, popela.
4: A tsadi papadi, horiatella. Le bongane tshabalala.
2: Ke le bile holo bana beso all of us all in kaofela tlhusano ya FIFA World Cup 2026 ya phila ho SABC Sport e buhe ho SABC 3 we mamela di ya lemoetsa SABC u ba bui streame ho SABC Plus dumela mamela di wa sebele swale se ditsena ke tsa pele tsa dipapadi ho re ya tella afternoon drive ha re qale ka tsa papadi ya rugby fly half for ya the Springboks mani liboko o tlo qala le papadi ho sane ha bathulana le hlopha sa England ka mona ka Ellis Park e le bala letla mo hopotsa di ntlo le ho ja se a di lebetse jolo ka hangwa hola ha bana ba bapala le sehlopha sa Australia hona mo a ile a etsa phoso e ile nya bagagathisa ka hlopha seo mokotlisi Rasi Rasmus ore o kgethile le boko bo siong ba Sasha Feinberg mo komezulu ya limetsing a 300 polati yena ho hang fela o ntse a sa bapala hantle ha ile le ketsa ketsane vusi moyo yena hana bo iphihlelo bo bokalokalo bakeng sa papadi eo me mokotlisi o tsotse pele are mo ho se bapadi sena se bapalang ka ona e leng mani le boko ke ona o ne pa etse mbakeng sa papadi ya osane kgatlalo le hlopa sa manyesimane hlopa sa Springboks se tlo kena papadi nyeo he ele ha se ha piletse robedi tse fitileng ka tatellano me ha re sheba he e sa le ho baba ha pe tlhurisana mo hopole fatshe hlopa sa Springboks se ha pile di papadi tse mashume a mabedi ana le metso me raro ho tse mashume a mabedi ana le metso supileng ka ofela tse o se di bapetseng re tselela go tsa papadi ya cricket mokotlisi wa sehlopa sa Proteas Women Mandla Mashimbi o dumela gore sehlopa sa England se kene papadi ya maobane e ho yona seileng sa hlola sa Africa Borwa sa ba sa sentsa ho 2026 ICC Women's T20 World Cup sena le monahano o ne paetseng bakeng sa papadi eo papiso le sehlopa sa hae sehlopa sa England he mamedi se phunyeleditse bakeng sa papadi ya magaolakhang ka mora ho hlola sa Africa Borwa ka di run tse mashu me amane papadi ya semifinal ya papadi le tsumane the oval tlhopa sa Africa Borwa lo jwalo tlhodisano ya selemo sena se batla sebeditse bitrinyana ha o sheba jwalo ka ile mona se hapile di papadi tsenne ho tse tsheletseng tse o se di bapetseng se ile sa hlolwa magatlo a mabedi fela le gatlo la pele ke ya sene se hlolwa ke sa Australia ka di run tse mashume a tsheletseng ana le metso mehlano papadi ntsa me khahlelo pele se ka hlolwa ke sena sa England maobane ha bua ka mara papadi mo kotisi mashimbi u dimetse go hlile tlhopa sa England sene se le betere ho fita se tlhopa sa hai papading ina eneng ile kgolo a holo e bona ba tshepile hore ba tla sebetsa hantle ho yona a ka re utlo hore mokotlisi o dibeile jwang ha bua ka tabena
5: you can't play World Cup if you don't have skills so that's that's a given. You gotta have skill to be able to get into a semifinal in the final. So it's not something that actually matters to me. It's just the mental side of it that means everything to me. And then I think maybe England today were a little bit, and they wanted a little bit more today.
6: Ba ding yeno hema medi so tsapa sa Africa bo ra sile sa palo tho me sa kgetha hore setle se otle pele empa sa hloleya ho lelekisa nga tsala sa kgetha hore setle se a khele pele me la lojalo he na go nyo sineng so tla sa hloleya ho lelekisa score sa dirane tse 170 mo se filletseng ho tse 129 for 8 me ho ang fela ho bona la hore a sa sebetsa hantle me mo go tlisela lojalo eno ya dilemo tse 40 yana le mo se mhlano mandla mashimbi o tlahle a gotsofetse ka mogoso tlhopa sa hae se ileng sa bapala ka teng dipapading tse dingwe mme ga ikwa tlhae ya o sheba ka tsela eo a ileng a nna a fetofetola dibapadi tse o tlang ka teng dipapading tse e fapaneng tlhodisanong ya selemo sena ga re utlwe gore o di beile jwang. Hari kwa la katsa papadi ya bolo re tlala pengkwano PSL se phatlala ditse mabitso a bathongwa he bakeng sa di gautsa 2026 PSL di gautse leng gore ka nnete di hle di shebile sehla se fitileng sa 2025-2026 se leng gore sene se le monate se le matla haholo me ho ile hwa kgethwa he bathongwa mono me re shebile haholo di gautse tshwanang le tsena tsa footballer of the season, player of the season, le ya coach of the season jwa le ka nnele tsa tsona hantla se khutla rona be lenane le tsa majwang ha ho di gaontse motho ka reng ke tsona tse shejweng a holo me o sheba he mami ya se ku nnele tsa fela go tshwane tlhopa sa Orlando Pirates se leng gore se hapile league ke sona se batlang se hlile se itlhomme pele o sheba ka di gaotse o se di hapile empapisong le di hlopa tse ding o bolatela sa Masanda One jwa le ka bona he rona be di tsama tsama ile jwang ha sheba ba thongwa me ho beetse ho phatlala ditse ba thongwa mane ho MTN last man standing le ho Kaleng knockout player of the tournament igastana le ho Netbank Cup player of the tournament vela tla tlhagisa shebe ya ke khutla hore be ke di fing di bapaditse leng hore di thontso mono mme ho ya ka wena o sotla kgetha fela o shebe hore ke di fing tsona nang hore ka batsona tse hapang di gau mohlang di tshwarwang tsa selemong sena tse leng hore di batla di hledi ananela tshebetso e entsweng sehleng se fitileng likinye kgolo ya kwano lapeng Afrika Borwa di bile hakalo tseo ke neng go tshwaretse tsona e letsa pele tsa dipapadi tse ding di metso nya mashuma mararo ka mara ho raya bone bana beso
7: le bile ho le fela bongzito e ke le bile tseng a holo tla utlwa go khutla ka tsona ya goal of the season
6: eh
7: ay ke batla go bona re bone ntlhatse ntla a holo
6: ho hlajwe di ntlhatse ntla
7: a re bone goal tse ntle
6: mm
7: o ka hopola goal ya dancing
6: mm ke hopola hantle
7: a re bone goal tse ntle
6: ya
7: and ka ho fela tsona ha se goal tse ka reng wa ditlodisa mahlo ha o tla gau
6: mm le letho
7: a re ke batla e bona e
6: kana ya ne antho i ke di hona sehleng sena pele ya tsamane ya mbogase
7: ya pila tsama yes
6: okay re tla she
7: mollo wa sabongs
6: go kasim
8: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
9: Scotland FC. Absolutely brilliant Scotland. Mane Royal Mafokeng Sports Palace. Tlhodisanong ya 2026 Toyota Cup. Seke wa fetwa ke motsotswana o mong le o mong wa ketsahalo ena. Ha di natla tse pedi tsa papadi ya bolo Afrika. Di fatelana makwatsi. Kaizer Chiefs e botsana dipotso le Scotland FC.
10: Aba tshe ya kereke bona.
9: Ka ho tlwa SABC 1. SABC

0: Ha ho supermarket e cheap ho feta U-Save. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka metla le tse ding tse ngata. Fumana 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka $24.99. Le 10 kg ya U-Brand Super Maize Meal ka $69.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefo se ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha U-Save ho fela. Mo dijo tsa meme di bitsang hanyane ka mehla.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Isabel Holesi FM ha go leboa holo candidate sa modupi ka di jaba tsa ha ga bona tsodi ba le ka mqhetse ke bona ba ha sala ke hora bobedi ena ile a TLB mme ba medi hem hore nge na bobedi a wa tsiba ke mara morkena ngu
1: celebrity kona me celebrity kona ka jene re dutse le Bontle Smith re ke re ikhuputse ena hanyane ra opola moritsitsona wa piano a o no qala Bontle ke mongwa batho ba ileng ba kena ha holo moritsitsongona wa piano mme re batla re ke re mo utlo e sale antsa etsang nako ena ka ofela re sa utlupina tse ntšha o ntsa etsang o hokae re ka lebelela ntho ntšha go tswa go yena a Bontle Smith re motshware ka tlabelane sa gae se bisiwang ka

0: Weed Big Club e se e qadile jalo ka mahlasedi a letsatsi e ba le monyetla wa o hapa 5000 rand kontane le Weed Big se a selemo ka ofela. Romela voice note o re phethele pali ya ka mo o hlulang diphepetso tsa hoseng hore o qete letsatsi o le matla. Kala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse matlafatsang. Kala letsatsi ka Weed Big o sebetsa melao le dipehelo.
1: Welcome to the Masinga South Africa.
2: Masinga South Africa ikhutlile. Mzansi siphiri sifumane le haleluya.
3: Where are we go?
2: Ku SABC 2 ikopanye le na Mpopops, Somizi, Stello, Jay Something, Liskumba, Mafukisi Arona atume. Prince ri le ka hona hana hore ke mang mo ra maskena.
4: There's something about the energy yake.
2: Kubani? Ho buluka le konoto mo Mzansi.
5: He manna, le ka seloki.
2: Sesecha sa Masinga South Africa se kala moqebelo 4.7 mantsiboa ho SABC 2.
6: SABC 2, you belong.
7: Na kontsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha. Di plane sa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Mamariki ma wuwa sabale sabi ke ambe se bange nama nyege nama nyege me pijana mo utule jwalo tshela mo utle jalo ntabi sing sa maldola tile Mario vibes ba re ba wo 24k magic ke mane he mo tibilale nga tla kena kwano ga jo le ketsa ba izo a di mula ga petsa wa di otsa ke sa ntle wa bona hle
1: bora ya beta o ba re sa wa re a di dumisa wa
0: bona dumisa he mo media ha ntle di ba tsaka ke bo hlanu di ba tsaka bo hlanu o di balwa ke sibuhudi ga bo sana madie

0: metsuka bangwe ba shume mana metsu mihlano 45 minutes ka ofela onto o hata break o bo hata o bo hata o bo gathale o bo fe
1: aba ba tsukana go fumana re motho na potla ke tsikae kae santse kana go itseng aba le se ba kentseitseng a speedy be se ro ka ne
0: o tshanela go o hlotswe e bangwe tse ba go lo se ba isa mmila ona le di stop and go etsa bone te ba go tsa mapele ho na go eno ipetse yona
1: ke bone batho a ho ya bo ya mafufane ha o tsama ka entry gilulis outlet of the gilulis o ya o shebile man mo ring R21 o Rthambo ha fitla mo speed bit se re ho khane R21 o Rthambo ho khane me ke ke bona batho ba bangata ba ba frustrated ka lebaka la hore motho o lokela hore a board kana go itseng ba le ka sa karo se fofane se tlomosiye jwale o bo bona moghanno wa batho e ba moghanno sa amohelang o ba jwale motho ba tla hore a setsebe o ba tla o tsamaka moleng o o sa lokelang o tsamama koloi jwale o fumane ho solwana ke ka ona ngata kere gobane ga o tsebe sephetephete kapa ga o tsebe boemo ba tsela pele o fitlha mo o batlang go ya teng ka nako sekebe wa itekanyetsa nako gore ke batla go tsamaya ka nako itseng aa e ba le dihora tse pedi tse o tsebang gore di ka pele ba le gora tse bokampane wa fitlha pele o nako kore wa fitlha e le ka 2 hours
0: fela gaona batho bang tshwarisang tlhogo jalo ka bana ba overtake mo sa tshwanelang go overtake teng gobane o fumane bile mong a overtake ka tlhakore lena le ka lefting mme ha overtake ka lefting ka mantswe a mang o hata godima mola ona o mosehla ebe o a feta ha a qetile moo o batla wena gape o moetsetse sebaka sa gore a kena jang o mphetile mono wena Jonas o se ke tshofela
1: How ya utwa Johannesburg ya Freestata mhlumong thebeletsong itseng kwena tseba ya kerekeng ka boya difung ka pa ngwane ska le kanyetsa nako ska re lifulitswa ka 11 ke tla tswa ka 9 tlo se ngore o khona hore o be le nako ya ho etsa dintho hantle ka bolukuli o sa tata tlo se nana o le sibuludi tjena hore a le nana le kala ka 3
0: Jo
1: ke tla tswa ha fihla mona empire mona bo fihla di entse ho khane empire moon be di ho khane o tlo etsa jwa
0: e tsholo yeme o le tsholo yeme ke ke bo re ke sibudi suthang
1: o tlo tswetsa mang go sibudi
0: o ke kebe o ke kebe re yeme ka ofela le rona mona
1: tsone ha re etse mana beso
0: Nako ai fela na tse di tsona tse mishana nako tenele mebile ene meholo a ilukiso ka nnete mme ha ilukiso ka potlako wa tseba ha hona ntho e bohloko ka hore o feta mmileng o moholo wa naha ebe wa lukiso ebe khona mo parakanteng
1: ntho e bohloko gore mmile meholo toplama 7 e tlo lukisa go ya wile ha hona nako mo tlo tho ha hona re yeme jwale ha isa lukiso
0: ha utlwe ke re tukiso thabo wa bona tukiso yeo e etswa motshege ha e etswe le bosiu ka 16 na ke tshwaisa mo ke feta mo ke ha o sana batho fela tshwanetse be entse tswela pele hore ho sane re se ke ga ba le ga iphumana ntse o lukiswa mo
1: fela ona dibaka tse ding checks a tsebe mono mo tshonteng fela ona dibaka tse ding mo tse bang re ho lukiswa mmile meholo ho se tswa bosiu le motshege
0: a mona ba ba se bitsi mo ka mo aha ha ke tshwaisa mo wa tshwaisitse o fela o tla fumana re parakile ra paraka mono lo fitla ka 9 o tshwaisitse ka 6 aba kala sphitipiti e ba no lukiswa a o sane wa tseba ga ke ntwa ka jeng fela o sane tla be re tsa mabula cha fela mbilene e butswe le mene melene e butswe le mene
1: na fela ba tla ngone sobe le pele
0: e yona tlo ka pele
1: se le tse ha yo le ska la lebella o ka 7
0: wa tseba o tshwaelo o re wa bona ha re ka fitla lo re nyane tla be se re fihla ga o fitla lo re nyeo ha ka ke mahareng a mmile ke hona ke Yo.
1: Yo. Ai, yeah, no. Le ba etsa mbuntu. Mbuntu ati hai. Le ba etsa.
0: Ho tswa fela go motho go se fetse ka ba go se fala.
1: Le ba etsa mbuntu.
0: Ha o sa batlo ba mo, ha o ba. Yeah.
1: Le ba etsa mbo a buti hai mo. Le etsa.
2: How is twin next moon boys out woman ati woman ati woman ati bete na fela ke ho hautla me khutle hey ka ka dula mo ka se khutle man hey ha ka dula tsi mo boys out mo no woman ati ke be sa mo no ke no di no tsa rona e ka ka se khutle hey ha khona man tebuza mokwena ka bona ka mbozola yo ba skim sa drive
1: ke rata tebuza ka mogoreng ho le monate ka tsi
0: mm ha go se fa lo bala peng tebuza
1: le re le sa mbotate ha mo ba sa batle go khutlela ha
0: ke ipotsa le batla di no batla di o don't try to betseng go go monate di
1: mo mabela monate wa ke rata ka mogoreng ho le monate ka tsi
2: ha we twin next moon boys out ho mon ati humun ati humun ati
3: ya tell
2: how is twin next moon boys out humun ati humun
3: ya tell

0: e bang nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelileng
1: Mme di ropong a fela metsotso re lebile horeng ya botshelela ntse re mametse motso wa ko monate rush our mix le DJ Ria. Re go feta ba bohlokwa ke na. Ya tsebang ntate TD Bio. Ntate TD Bio. Ntate Bio o lahlile spatshe sa hao sitsing sa mabenkele ka mona ka Botshabelo shopping. Lahlile spatshe sa hao mono ntate wa ka. Mme ke a tseba mo le nteng ana jwa le bo ile matsohlong a o tsebure ba nna ibe he he ke tsa jwang. Ntate Bayo sewetse matsong a nepaitseng sepatshe sa hao o ko ye hona mono sitsing sa mabenkele mono Botshabelo o fitlhe o batle ntate wa Molebedi le ntate Freddy ko ye sitsing sa mabenkele mono le mojwetse ntate Bayo haebe ha mamela haebe nengwe mametse ntate Bayo ya gotlela hape sitsing sa mabenkele mono Botshabelo ha o fitlha mono o batle ntate wa Molebedi o tla mmona a tlhompheileng tjena ke ntate Freddy mongwe le mfatshe ntate o fitlhe o batle ntate Freddy ntate Freddy o tla o fa ntho tsa gago gantle ka kgotsa ba o jetse gore o di nkile go mang ena o di fuwe ke mang re a leboa re a ba tlhoka batho ba tjena ba e reng ga o etsaetse ntho e tjena be ba sa inontshe ba sa iphepe ka thepa ya motho re a kopa re a leboga mme ke taba tse monate yagolo tsena tse ke di bonang di a kgothatsa lebaka le teng ntate bayo gobaneng ke re a ba tlhoka batho ba e reng ga ba fumana ntho tse tjena maba ba tlisa ntho e le jwalo lebaka le teng o baneng ke tsho jwalo o ko ye ntate bayo go tlela sitsing sa mabenkele mono o fitlhe o batle ntate Freddy ke Molebedi mono Botshabelo shopping o tla o seta ka makipkipi a o sete ka maniknets.

ke o lebile ke di bone ba mamedi kgotsong. Ntlo ya gamotse wa masepala wa lehae wa lesedi Moluleki Nkosi e Ratanda Heidelberg ka botšhabela go Johannesburg e tšhisitswe ka morago ba a tshetlele baagi puo pejana thapameng ena. Ke letsatsi la borago ga e sa le baagi ba kene matshelong a boipelaetso mo ba neng ba tletleba ka phepelo ya metsi yeo ba tlhalosang e se ka ba nako e ka etsang kgwedi ba tlhoka metsi. O sa le jalo ke baipelaetse ba babedi ba tlhokaetseng ka mora koketsano le sepolesa, mme ka letlhakoreng le leng go ntse go entse thibelela mmileng wa R549 e leng se bakang tshitiso ya sephetephete. Go tlalewa ga maemo e ntse le a tsitsipaneng go fitlhelela ga jwale. Mokga wa DA o go tlosa.

0: mphamotsi wa masipala wa lehae o a tswelopele ke na le mamphukuntsi e ne e le mohato o tlhokeyang molemong wa go tlisa botsitso le tsamaiso e ntle ya tshebetso ka gare go masipala. Moga o tlhalositse ya Phukuntsi a theotswe ka mora mohato wa go tlhoka tshepo go yena nakong ya kopano e ikgethang ya lekgotla la motse e bile maobane. Phukuntsi ka letlhakore le leng o boetse o tobane le nyewe ya go otla le go tlhapaola go latela ketsalo e ileng ya etsagala pakeng tsa gae le mosireletsi wa gae nakong eo a neng a le tshebetsong. Setho sa moga wa ANC Mantsho Radienyane o thontse go barra motse wa nakwana. Setho sa DA ke David Mosweu.
1: Re le moga wa DA re amogela ka diatla tse pedi qeto ya lekgotla go tlosa majoro wa masepala wa tswelopele setulong ka mohato wa go tlhoka tshepo. Majoro o tlositswe ka diqoso tse latelang boitshunyakako tsamaisong le diketso tse mpefatsang tsamaiso. Re dumela gore mehato ena e tla tlisa botsitso tsamaisong, boikarabelo le boetapele ba mmagonthe. DA e tla tswela pele go sebedisana le lekgotla go ntlafatsa tsamaiso, phano ya ditshebeletso.
0: Baagi ba sebaka sa Magogwe Mahikeng porofenseng ya North West ba sitwa go amoela polao ya Obakeng Lesanto ya dilemo tse 26. Go tlhale a bile le koketsano le monga lebenkele e mongwe wa baagi Masibi Majola o re ba swabile agolo gobane ba ne ba amoetse monga lebenkele leo jalo ka e mongwe wa bona.
2: Ke motho o sharp ha se the way re meeting ke o na dutse fela jaaka ngwana wa mora ba ithuta le Setswana setse a dula le bana a setse a tsamika le bone bo tshuru ka boeng ha se re tlo go dije ke o le o robilise motho ke motho fela o na ke re na sa batho fela motho a moromola ba tene re a tsewa jaaka ngwana.
0: O sa le jalo e mongwe wa baagi Bonolo Ntshupetsang o re baagi ba lokela go ipopa ngatana nngwe gatlhanong le diketsalo tsa mofuta ona tsa ditlolo tsa molao.
3: Because if re sa dule re kopane as the neighboring the community sitting ga go irega botlong batho ba mogogo ba sa tle go nsupporta. Ke bone go le botlhokwa gore ke tle go supporta mare batho ba mogogo because tomorrow it might be me or it might be ngwana ko gae or something. So ke bona go le botlhokwa gore ke thuse bana ba bangwe.

ke lebuile ha holo rabosana madie ka re balla ditabatso tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo le sedi fm mo shopisi wa lona ke dimakatso mo tsweneng mo hlaisi ke rapeo mo kwena me re laulalwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tso hle di fihla wena ntle le tsitiso ya letho ke ana tshikondla re ballwa ditaba tsa hora le hora ke rabosana madie la ka lebitso ke dibone matshela hara di ntlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana re ntlo ya ramotse wa masipala wa lehae wa lesedi mbulekeng kotsi e rathanda hetlobeke ka botshabela ho Johannesburg e tshisitswe ka mollo ka morao re ya buisane le baahi ba rathanda thapameng ena hara tse ding ape re fumana re mohato wa kgotlisetso ha melata e senang ditokomane naheng ena dinaheng tsa habo yona tse fapaneng o ntse o tswela pele madibohong a fapaneng ho potolloha le naha hara tse ding hape Afrika Borwa ena le sesebediswa se setjha sa digital se reretsweng ho fetola mokgwa o maAfrika Borwa a arabelang ditlolong tsa molao le maemo a tshohanyetso ka bona re buisana le mothei wa app ena hore hlalosetsa haholonyane ka ha yona tsena mahole tse ding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e sa bonetse ba hore ha o fetwe ke lenaneo la rona la ditaba ho tla orenyana ya botshelela ho sa orenyane ya bosupa dumela hleno.

0: E-Toppy셋 2026 Grade 1 Hollowed Bets Gold Challenge. 까투리산의 여러분의 아스팁, 써떠야 Season of Champions. 배샤다 깁처란 자가 버피, 짤리빌롱 레디페라 온라인. 빠빨리 깔린리 하우피냐나 루에나라 Hollowed Bets. 바깅 성리에서와 하버가로레야 2.5 million range. 리미풍소. 배샤 호나 좋아할, 위즈 서세트 하우자. 호나 리밀라바나 리디페헬로. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa ya nang le license. Ba dilemo tsa tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Ba hlodi ba tsiba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Ke metsotso e mashome a mabedi re ya re lebile hore nya bosupa ho polo re leneno le ntse ne ke na jwale ke leneno la ditaba la matsohlo ho le CD FM ha re tlhile ha jwale re lekola dinthlatse bileng ka sehlohong se dikadikweng sa machaba le mohlaisi maneneng wa ditaba le CD FM mokete monyobo weso khotso
2: khotso weso le mo mamedi
1: Weso re bona bo ya mobile ibola bo bontse bompifala mane DRC din tlatsa morao rao ke di feng ka bo ya mobona
2: go bona hala palo ya batho ya batho le tshwaetso intsenye lo haholo go bona hala intsenye lo haholo le ka le hlakore le leng go bona hala boiteko ba continent jo lo ka ha hono go makalo gore na continent ha holo re bua ka African Union mokgato ona wa o mogolo wa continent ya dinaga tsa Africa go bona hetse o a ko fela dinako le ona o tswatelela China mme ke mona mo ba lamba netefatsa gore ba romella mohlanka ya ka sehlohong ga o tsiwa dintlheng tsa bophelo le kalafo esita le pokeletso ya matlole go African Union mona ha jwale e le moporesidente wa Aforika Borwa Cyril Ramaphosa ya etetse naheng eno ebile a ena le moporesidente wa naga eno e leng Felix Tshisekedi mme leetong lena go bona hetse tshwatlha dintlha tse e maatla tse e leng gore ehlile di batla di leka batalatsa makukuno a teng le go netefatsa gore African Union e kenya letloleng lena la Congo le mabapi le go twantsho ena ya Ebola e ba kenya di-dollara tse dimilione di le kgolo ke tšhelete e leng gore ba e kentse mono mme e sa felele mono fela gobane Aforika Borwa ka bo yona ka kotlhologa e le naga e sentse e ikemisetsa gore e kenye diranta tse e balelwang go dikete tse lesome tsa dimilione mme tshwarelo mo mamedi ke kopa ke e tlhalose gantle dimilione tse dikete di lesome e le go netefatsa gore Aforika Borwa ka kotlhologo e seng fela African Union empa Aforika Borwa ka kotlhologo le yona e ba le seabo se segolo go netefatsa gore Ebola e ya lwantshwa ka gotlhegotlhe gobane ga o sheba le dinaga tsena tse gaufinyane tse gaufi tse potapotileng DRC le tsona sentse di tshogile gobane tsa moraorao ke gore naga ena ya Uganda go bonagala le yona go se ntse o na le matshwao a itseng dikarolong tsena tse pela moedi tse atamelaneng le bo sebaka sena sa bunia mo go bonagetseng go se ntse o na le batho ba itseng ba bang le tshwaetso mme ka letlhakoreng le leng mmuso wa DRC o leka go kokobetsa maemo ka gore ae ga gona le lebega kalo dintho di tlasa taolo empa ga o mamela letlhakore la mogato ona wa lefatshe wa bophelo e leng WHO boemo ke bo tlhobaetsang gagolo mme ba leka ka gotlhegotlhe go netefatsa gore ba bone gore na diente di ka tsamaisa jwang gobane ke yona pharela e kgolo ntlha e amanang le motsamao ga o tliwa dibakeng tse ngata tse e fapaneng DRC re sheba dibaka tse e kenyeletsang ditsena tse ka leboya borwa
1: Mokgatlho wa matšhaba kopaneng o ngongoregile ka boemo bo mpefalang letsatsi ka leng Sudan ke lebaka lefeng la setlhogo le mpefatsang boemo bona
2: bothata bo bogolo ga o sheba Sudan bothata bo bogolo ke tsekisano ena e dipakeng tsa maganapusoana a RSF mmogo le sesole sa mmuso ga jwale go bonagala ehlile go lwana ntwa e mahlomafubedu toropong ena e bitswang El Obeid mo e leng gore batho ba bangata ba baleile dibakeng tsa bona ba ka ba lwang ho di ketetse magolo a mabedi ba ba lele dibakeng tsa bona tse fapaneng tse le go diaparetswe ke ntwa mme ba baletse sebakeng sena se neng gore le sona ka bosona ntse se na le baagi ba ka ba lwang ho di ketetse magolo a mahlano mme o ka utlwisisa gore ke tshubuselelano e kae e bang teng ga o sheba mehlodi ya dithuso le yona go batla go le boima gore e ka tsamaiswa tlasa boemo bo renang ga jwale bo e leng gore bo teng ba ntwa ena e lwanang gobane ga se gale ga RSF e ne e tlhasela tse dingwe tsa ditente tsa bafalli ka di-drone mme lentswentse le tswa gagolo gore go batla go belaelwa gagolo gore RSF e fumana thuso e golo go tse dingwe tsa dinaga tsena tsa botšhabela bogare tse kang tsona bo United Arab Emirates le goja e ntse e gana gore yona ga iyo mono empa sena se ntse se tswela pele mme ga o sheba le mafu ka bona batho ba kula ha meriana ga e fitlhe tlala le yona ke ena ya ikagela ga gona dijo go gang basadi le bana le batho ba o fela ke bothata bo bogolo be e leng gore bo a rena tikologong ena.
1: Baagi ba Venezuela ba ngongoreswa ke lenama la mmuso go pholosa batho ba tshwaetsegileng tlasa malwalantlha a mehao lebaka la sena ke eng?
2: Bothata bo bogolo le goja moporesidente wa a tshwereng nakwana wa Venezuela a leka ka gotlhegotlhe gore a kokobetse maemo re bua ka Delcy Rodriguez go bonagala e sa le goba moporesidente wa setlhogo wa naga ena a tloswe a kwetelwe ke America go bonagetse go e ba le pherekano tsamaisong ya naga empa ka gotlhegotlhe ntse e le gore ka ntle nngwe Venezuela ke naga e sa lentse e thefula ka dinako tse itseng ke yona gore ke tla gona ga lefatshe jalo gona o tla utlwisisa gore ke go e tsagetseng makgetlho a ka bang makgetlho a mabedi ebile kgetlho la pele ga ba ntse ba re ba re ya ba ke ga e ba kgetlho la bobedi mme re bua golo ka toropo ena ya Alguera ke yona e bonagetseng go ba le bothata golo mme ntho e feteleletsang maemo kore le batlhanka ba be e leng gore ke batlhanka ba puso sebakeng sena ba gara batho ba na be e leng gore ba tlhokagetse ke ka go ditaba tsa ditlhophiso di batlang di tsamaya ka lenama gara tse dingwe tse e leng gore ka nnete go thata go tseba gore ke bo mang ba lokelang go amogela batho ba e leng gore ba tla ka dithuso ba tla ka nako eo ba tlang ka yona gobane le ga re sheba motseng go lo Caracas go ntse na le mathata jale mmuso o na o iphumana o lokela go tshwara ka mona le go ja diphalelo he tsa batlhanka ba dithuso ba tlang ba tlo thusa go tswa dinageng tse kang bo Venezuela di batla di tshwarelo dinaga tse kang bo Colombia di batla di ba le thuso e golo mme le America ka ntle nngwe e ka re tlang ka monyetla ka bo bona ba ditaba e bone gore e fana ka tshegetso e maatla e le go netefatsa gore go fumantshwa batho thuso gobane gona jale batho ba robala dibakeng tse e leng gore ga ba na marulelo e le gore fela ba ntse ba kgone fela go itshireletsa ba tlabe ba dula sebakeng se itseng go kgobokane mono go tla robalwa mono empa ga e le go dipula di ana gape le teng ke phephetso e golo jale ke tse dingwe tsa dintlha tse e leng gore ba tlhoka thuso ka gotlhegotlhe baagi bana ba naga ena ya Venezuela o ntse gopola gore ke sebaka se e leng gore se gaufi ya golo le lewatle mme lewatle le e leng gore gangata ke lewatle le e leng gore ka nako tse itseng le ba le dintlha tse e fapaneng tse e leng gore di phaisa gagolo ga o tlua dintlheng tsona tsena tsa gore ke tlaga lefatshe go e leng gore ga go tsebagale go ka baneng ka mora nako e kae.
1: Moetapele wa Iran e mogolo Ali Khamenei o patwa mafelong a naro ya lebile ya beke ka morao bolawa tlhaselong ya leqhoko ya America mmogo le Israel ke eng se o re ka se lebelelang tshebeletsong ena ya lepato?
2: Ebile ga o ka sheba baeti ba sentse ba fitlha baeti ba sentse ba fitlha lo ja tshebeletso e gole batla e le o sane mme tshebeletso e na lepato ke tshebeletso e tlong ka matsatsi a tsheletseng ke tshebeletso e tlong ka matsatsi a tsheletseng go sane e tla be le karolo eno ya gore setšhaba se tla be a begwa puyane mono setšhaba se mmone mme go tloa matsatsi ga ntse ya jalo o tla bua dibakeng tse dingwe tse e fapaneng go fitlhela bo o fitlhwa sebakeng gabo mo a tlang go phomotswa borokong ba ga e ba o tlhetela empa ntlha e re ka e shebang gagolo jalo ka ga baeti ba lebeleletsweng kapa ba santse ba fitlhile moifo wa Russia o tse o le teng go lebeleletswe gore China le yone e tla romela barumiwa ba yona dintlha tse ka sekwasekwa mona ke yona ntlha ya go netefatsa gore dinaga tsena di tiisa setswalle le Iran di paka ntlhakemo ya tsona go Iran le ntla engwe hape e ka ba mona ke a gola
1: ya ba so ke go paro sorala nya ni fela re ema bengileng re tla bela pe re tsola pele
3: e bang una na o ruke ka wa gona o le fela le kwetha na na hape Clientel Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di planetsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefella yona Clientel Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: ke metsotso e robong re ya re lebile hore nya bosupa o polo re lenano le keneng ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo le CD FM e we swa re phetela puisano ya rona straight off of muse e boela e tsola pele hantle ntle le tshitiso e sena se fihleletse jwang
2: sena ke karolo ya dipuisano tsa morao rao tse sa tswa ba dipakeng tsa America le Iran tsa bona modi ba na ina ya khatha le dina hatse tse ba di tsietsa ntse re sasi le yona na ya Pakistan me ha o sheba hona jwale go batla go thata gore re ka fela re tisa gore e batla iletsi empa ha jwale he Iran e le ka ga ho hlone di fatsa le gore le ha o biletswe dikepe di sentse di tsama jana na empa lentswe la yona ke gore dikepe tsena di lokela ho tsama ya metseng e leng gore Iran ke yona e laolane ba batla ho netefatsa hore ba sebedisa boemo bona ba ditaba ho bontsha lentswe la bona le matla a bona ho di mataolo ya Strait of Hormuz mme ha jwale ho sheba dikepe ke kgona e le re tshwaya ntlha e bontshang hore diphetohonyana di batla di le teng dikepe boholo ne di iphumana tse bang di kgabaganyang sebaka sena di ne di tsamaya bosiu empa ha jwale ho bonahala di batla di bonahala ka bongatanyana motsheare le hoja dikhampani tsa dikepe ka ntle nngwe ntse di le sedi hore go ka nna go etsagala eng kapa eng kgwebo e batla e sa tsamaye ka bolokolo bo bokalo e ya tsamaya e mpatla sa boemo ba tsitsipano jwale ke ntlha eno e shadilweng gore dipuisano di tswele pele nako ena e sale bewa ya mashome a tshele matsatsi a mashome a tsheletseng go ikamaganye le dipegelo tseno tsa ona ntse re sheba le serapa sena kapa molao wa bohlano dintlheng tsena tse leshomele metse mmele tse mabapi le tumelano ya kutlwisisano pakeng tsa America le Iran e amanang le yona taolo ya Strait of Hormuz e leng gore nako e sa tswa feta ba boletse ha America e sa ikamaganye le ntlha ena e leng ena ya bohlano e shebileng haholo gore na ke mang a laolang Strait of Hormuz gobane America e batla go tlhalosa gore Hormuz e lokela ke metsi ya matšhe sebaka sa matšhaba se lokelang go batla sa taolo ya matšhaba mme tlasa tumelelano ena ke gore e tla tsamaiswa ke yona Iran empa Iran ga go no tlhokagala gore ebe e tla lefisa dikepe tse bang di a feta mono e leng se go bonagalang Iran e batla e na le qeaqeo ka sona mme e leka ka gotlhe o netefatsa gore metšha e tsamaiwang Strait of Hormuz ke e bang go dumelelanwang ka yona e seng dikepe di tsamaye gotlhe mo di ka tsamayang teng gobane ntse re gopola gore go na le maraba a ne a tšheilweng dikgomane tse ka nna tsa bakotsi go tse dingwe tsa dikepe e bang di sa ikamaganye le sena
1: weso re lebetse nako ya gawa golo go fitlhela nako e tlang
2: ke a leboga weso le momamedi
1: mamedi ne re buisana le ena ke motlhaisi manenengwa ditaba le CD FM ena ke mokete monyobo e re nako ya rona ga eme mona re boela gape re tswele pele ka ditaba tsentseng di tlhaelela le go etsagala tsatsing la kajeno mme re fumana gore boipeletso ba phano ya ditshebeletso Rathanda Heidelberg Gauteng bo lebisitse polaong katlego mokwena ya dilemo di masome a mabedi le metsomeraro o bolauwe nakong ya dikgotlhano pakeng tsa baipeletsi mmogo le sepolesa mai maki moloi o bolela gore mora wa gae o thuntswe ka makgetlho a matlhano maotong ho kenyeletswa le karolong ya pele ya botona ba hae ditlaleho di boetse di bontsha hantlo ya ramotse wa masipala wa lehae wa lesedi mluleki nkosi eratanda hitlbeck ka botshabela go johannesburg e tshisitswe ka mollo ka morago re a buisane le baahi ba ratanda thapameng ena boipiletso bo se bo kenyeletsatsing la boraro ha baahi ba batla phepelo ya metsi ka morago tlhoka metsi nako e ka bang kgwedi batho ba babedi ba ipiletsang ba tlhokaetse ka morago ikatsano le sepolesa ha tsela ya R549 e lebisang Valdam e ntse e thibetswe mme bakganni ba kgothaletswa go qoba sebaka seo go utlwa gagolo ka sena re buisana le mokolotsi wa rona wa ditaba yena ke Thato Letshaba Thato kgotso wa moitso matshotlho tshebeletsong ya le CDF M
4: Khotso ga itsedi ya ka ke dumedi se mmaledi ya motle wa tshebeletso ya mantlham jo wa sibili tshebeletso ya lesedi
1: o ka refa ka kakaretso se e tsaetseng ratanda ka letsatsi leo la boipiletso
4: ausi ihlile maobane re la ka etela motse wa ratanda mo re la buisana le mme wa Katleho Mokoena mora wa hae a bolailweng sehuhu ba re ke sponisa ba thuntseng empa ba mthuntse ha hlano a be a hlokagala mane tlase botumeng ba hae maobane ba ne ba ntse ba tsona pele ka strike empa ka jeno go tshile gagolo re bone tshaba setswa ka matla gagolo ka this issue ya service delivery o tla hopola gore taba ena ya metsi e tsala gafetsa re hopola ka selemo sa 2024 ne le ka December re bona batho ba tlola tsela e kotsi ba tsamaya long distance go thola metsi mane go dipompo tsa di jojo tanks empa ba re bona ba gathetsa ba sanka letho ke dibeke tse tharo dipompo di sa tsimetse ba ya strateng empa ha ba etswa jwalo go bileng di casualties ni a hlaya majoro ka jeno a buisana le bona gore tshe ha ba gone patala sekoloto empa ba buisana majoro a rotla buisana le letona la metsi le sanitation ailing me Penny Majodina ratse gore ba kolota 27 million ko Randwater e re sendetse statement ka lefapha la SABC gore ba tla bula dipompo ha tshenete e kena fela bankeng ha qeta fela majoro go buisana le setšhaba ka re bona ntlo ya hae e thata locationing ka laboraro go la ka bana le menyenyetso gore ba tla nne ba tshise dintlo tsa di-MMCs bana ba dulang di-municipality ka re bona ntlo ya majoro

0: Mabedi ha jwale e dula metsotsong e mashoma mararo hantle ka morao hore a bo supa nako ya rona me empatla hore he re kene papading ya cricket. Sentse ke na le Mokubung kwano ne o rampeta ga itse ya motho ke o dumeisa la mola hletse beletsong ya lesedi le kae Mokubung?
1: Ngwaneso ngwaneso.
0: Ke fetso fetso na ngwaneso.
1: A ntse go tsentse ntse di tuketse hantle BDC le ba mele ba le sedi.
0: Wa tsaba ga nnete le highly mo di Proteas tsa gona di tswile di semi finaleng tsa T20 World Cup. Hai man di Proteas ba ba petse ne o ha ke tsebe ka pa mohlomong ke bua ntlenya o re ke mo Afrika borwa ka po ke bone sena se o botle ba se boneng. Na o se bone le wena sena se o ke buang ka sona jwale e leng tshebetso ena entle e o re boneng ka mpong ya di Proteas.
1: BDC kan nete jolo ka mo Afrika borwa mo tshotla tisa hore kan nete di coaches di sebeditse fela how to fast o so o manolla o sheba hore ana di coaches di ne di lokela ebe di tshaba tsa se ka magaola gang e leng di semi finals motho wa tisa hore che ne ba ka lokela re ba fihle ba ba ditso tsa se ka magaola gang ka bakala papa di MP e ba bileng le yona mo hopeng ona ba le fast ka kakarletso ke sa shebe hore ba hapile papa di thing ba la tshwara ke di thing ha ke re shebe hore ba tla di protease di ba di bile jwa mpa pa di ntena tsa mo hope wa le fast wa 2026 di le bontse ne se fitileng mo teng ba itsmaneng ba le papa di tsa ka magaola gang ba petse de tiro fita ka mogolo ke tseng ka teng selemong sena ne re sa lokela ebe re tsile ba ba ditsena tsa se ka magaola gang e bang re ne re la tlhaitse kgatlhano le Pakistan mo teng re sokotseng go le tsa di gane tse 137 kgatlhano le kgopatsa tsa Pakistan mme ga thuswa ke na mokotsana na din di clerk mo teng a o tleng di gane tsa mashome a mara go le metso e tsupileng ho feta feta mobility re bone hore magazine kapo o re pa di entle e le nngwe fela ka go tsepedi ka tlhakoleng la go baola mme e bang le ena ba petse hampe ka go a ile a go tswetsa monyetla ke tlhophasane sa India ne re lokela e papadi ya India re lahlehetswe ka sehlogo fela mme sentse o bontsha gore aneng re itshetlaile haholo go dibapadi tse itseng mme taba ena ke yone e re bolayang haholo selemo sena ke selemo seo mokwetlisi wa rona kafo mokapteni wa rona e lenyana ka mona Laura Fulfart a bile le tournament e mpe haholo mme taba ena e sentse e sisintse le ka mokgwa gore ba petseng hampe ka ke mohopeng ona wa lefatshe bane ga ona sebapadi se eleng seo e leng gore ne se o tla dirane ka tsela eo Laura Fulfart a nako di o tla ka teng hane a le fomong e nepagetseng le ha Tabrice Brits a o tlile 100 ya kgatlhanong le Netherlands e neng e sena maatla re bone gore nnete ma Afrika borwa a na ha e Laura ka tla nna o tla dirane ka tsela e lokelang gagolo papading tsena tsa sekamagaola gang e leng di-semifinals re bone Afrika borwa ba fitse o le tla dirane tse 170 lebaleng le o ka tisang gore e ne lebala le nepagetseng bakeng sa gore mang kapo mang a ka kgona go tlhaba dirane tse nepagetseng mme re bone bidise gore ntho re boleileng papading ena ya sekamagaola gang ke tsela gore ba petseng ka teng o tla overeng ya botshelela o ya fitlha overeng ya ya bolesome le metso e mehlano mo teng re lektseng dirane tse 170 re tlhoka go tlhaba dirane tse robong overa e nngwe le nngwe e be rona re otla dirane tse hlano overa e nngwe le nngwe re sa otle di-boundary e leng di-4 ka 46 bakeng sa di-overa tse tsheletseng kaofela mme taba eo e ka tla nna ya re bontsha gore ga gona ka mokgwa gore ka tla nnang ra gapa ena tournament ka teng ka gobane re itshetlaile gagolo dibapadi tse itseng tse bapalang gantle gagolo re bone magazine kapo mmogo le ena ka mona Shabnin Ismail baola ka tsela e nepagetseng gagolo ka re go power play ya pele ya England magazine kapo le ena ka mona Shabnin Ismail ba nka England ba e beya ka gare go dirane tse masome a mararo le metso e mehlano ka dikete tse tharo tse latlaileng mme ka moramo seden sa etsagala re bontshitse gore maAfrika borwa re tlhoka go gotela morago re lo sheba gore ana ga ona dibaolaga tse betere tseo re ka dinkang gore di tlo thusa bobedi bona bo tlo beyame ja fatshe ka morago tournamente ena kapa ga ona dibaolaga tse betere tse gore kalolo di batlang gore di tle nne di tlo kena ka go setlhopha di thuse go hapola tsela yao dirang di tlhabuang ka yona bidise re ile ra etshoga tournamente ena e qala gore tsela ya gore o baole gantle ka mona ka go di-T20 ke ya gore o seka fana ka dirane tse ngata mme taba ena e a sebetsa gagolo bane di-wikete di tlatla e le bonuse ka mogao gore o seka fana ka dirane tse ngata ke ntho e tsaetseng bakeng sa magazine cup mmogo le Shabnin Ismail mme bana botlhe bona ba fane ka dirane tse ngata mme taba ena ya tla nne ya beya Afrika borwa ka ntle go tournament ena ka manepapane tsena tsa sekamagaola gang ke kgetlho la bone ka tatelano jwale Afrika borwa e iphumana e latlhelwa ke papadi ya seka magaola gang kapo ya magaola gang ena ke setlhopha seo maatla seo Afrika borwa e kileng ya bana le tsona tournamenteng efe kapo efe mme go tloa mona go ya pele go tla ba thata go le re tsumane ba rwetsana ba tla kena dieteng tena se tlosiwa ke di bapadi tse tlang go beya meja fatshe ka morago go tournament ena ke a tshepa ba fitlha gae BDC go tla tlhanne re utlwe di-media statement di itse gore magazine cup o beile meja fatshe tlilwe tryon Shabnin Ismail a nkweng a sa beile meja fatshe mo di bapadi tshwanang le bona ka mona ena ka mona a ya bonka kgakga peleng ga le ba le teng ka gare go setlhopha ba tlhanne ba beye meja fatshe ka baka la dilemo le ditumelo tse ntseng di ba tswela pele mothating wa jwale BDC.
0: Yo, ga itse da motho o e tlhakgolotse ga monatenatenatenate jale ke utlwa fela ke utlwa botlhoko ga o re ae ntho ena e re e buang ena nna le cricket world le womancricket.com ga se yona gore Aforika Borwa e bapetse gantle mpa ke mona o tekile ntlha ya gago le mabaka a gago ka mantswe a mang kgaitsedi ya motho mosebetsi tlo ba mogolo botsamaising ba di-proteas tsa basadi ntlheng ya gore ba sibolole talente obane jale e tlakile gore bo magizaine le tse dintse a di bapadi motlhomong lefase se le batse ba kao fela ke ka go ya ka tshabo ya gago o re maemo a ditaba bile jalo hai ke a ipotsa o tla etsala bang obaneng bonneteng re ne re santsane re lebeletse tse golotswa o bona empa hangata ke ke rate mokwetlisi a tshwanang le Dr. Rasi Rasmus ha ya buika sehlopha sa di Springboks ya re ha hona A team ha hona B team ka o fela hlopha tsena di bapaditse wana le tsona ka dikenya stopeng se kalang neng kapa neng ho baneng o netefatsa hore ka mehle o hle a be le boemo bo itseng ba talente sehlopheng ka kakaretso e le ntwe leng ho ya ka tshabo ya hao ho ya ka mogodi ba ileng ka teng e batla e haella gaitsedi ya motho ke le bila ho lo hlano ga mpe o tangwane so se re tla tswantse re di beile le hlohe ke a dumela he le tse dintse di phatlalatso tsena ha dietswa o tla bontso o le haufinyana ona le rona re tla ke re buibuisane le ka di cricket awards re bone bathongwa se ba phatlala ditswe le monsana sa odimo ne ke shebile le nonkululeko mlaba a yo mi gatlelong e mengata mme re a thabana ngone so bane bonneteng ga tsiba gore le bo cricket mona kana ko etelele sa le ba mmalaintse le bona ba geteletse mpili jwale ha o bona le sebapadi sa ngwana motho e motsho ibile le mosadi a le mogatlelong o kageng ona wa women's player of the year bo women's odi player of the year re a khotsofala ka nnete mme ga dumela gore e fa le bantseng ba tla mogolo wa gore le bona ka lenla matsa ba ka ba mona mo bonong kulileko ba le nteng bo masabata le ba bang kgaitsela motho e re kole bohle o tlhela go buisana hape na kong etlang o di beile
1: hai mo fela beke ya monnate ba ke ntsa ho le medi wa Lesedi FM bidi
0: thank you kgaitsela ya motho mokubung ne o rampeta sebeletsong ya Lesedi a ga e se le maikutlo fela lo ba ba Afrika boga ha ke batlo e kena mo medi bana hona le motho e mong ya tsholong tshentse ba tle tsala le yaneo ka tabena na ya re tsile last 32 a ga ena le gata tabela ntse se ke ga ke le tsholeng au bana ba se beditse na o le motswa di ngwana o bona gore ka nete o itikile e sa le ngwana ntse a feila na kwena ka ofela ha pa sitse o tlageng o tla meile o mopele mahofi ma meduria jole tsena o tla hantle he papa misa o feta feta mona ngwana na thola 5 out of 100 ha sa thola 50 out of 100 ka nete o ntso tlage a mo meditla meile o motholetse mo gothatse tla hantle bona bafana re tswile le bo Germany shabanga lane ya Germany papadintsa mo hopo alfatse shaba bo Croatia mo mamedi bo mampudi ba Afcon Senegal re gotletse ha e ka ofela ka ofela o nna jwale re dutse le bona re shebeletse bo Ronaldo le bo ba be di bolo. Ai ke se jona ke a khutla.
2: E bang ona na o ruke ka wa khona o lefella leqwetha. Na ana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di planetsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla gotlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Kajeno re tlotla boinelo ba ntate Nelson Mandela. Ka tshebedisano le Lesedi FM.
4: I sincerely thank you.
3: Tong re tshehetse merero yohle ya tsa thekolohelo. Ke molelwa. di papadi. Holisedi FM.
5: Holisedi FM.
3: Di papadi. Le sebidi molefe.
5: Sebidi molefe.

0: kisa go kena le maikutlo e bile a mamelang ga ke
1: kwa tsa ba kitse nya lo homona ke ba ke ke pego hana tenya na hana ka demo ka tlamisa e ka wa ne mo ka go tlamisa nna tse
2: ka nnete ja tla ke ma rona o ha motho a reng ho ke o khalemetse se hlotlo ta decency ka metšhini kitsa o tla mo go rona o phapha phakisetse kwa
3: ke mari wa ba ta sinsi ya hle
2: and then
3: a go tlo ri rona a hatsela
2: e be khoetse tsendi jolo o tlo bana le mari ya o buang ka ona ha sofeng
3: ka ba ma e ka ba ma sinsi ha e se mbakiswa nkubeletseng ke tlo kuta
2: ma tsiso
3: ke o re mosadi wa ka o hlolwa ke tshele de sinsi ya
2: ene o filan tshele tlo kuta
3: ntle a ho wi tse ke thisa ka ba tse hlotlo se ba ke phadi ke tse se ke ka ofela kana tuwe ro ke tlo kuta
2: ke kiti kuta fela
3: ka ne
2: ha e halo go business e tsamaya hantle mpe ho bolela go tsatsing le o tlatlo o tlo di price mona o tlo mpolela go ka discount
3: ha ke so ka ke re wena ke discount
2: ayo
3: ena e tsa motho wa hao ka makete mohatsa ka mmakgwebo wa hlwahlwa wa surprise v o mphile tete ke tlapana
2: ha ma 1000 o tshojolo tlo bua ha monate che ga o fa ka nete
3: ke a u
2: o tla go be motle he plus wa tseba hore ke ke tata ka wena o tla go motle gore le ena mmapatse ha o fitlala pe o tlo phetha hape ba o phethe ba o phethe ka hape ha o bona
3: e batho jwale e ntho e ke e bang korante mo
2: ke ntata ke o ska ntshosa
3: koranta e banna
2: ga tsa ebile kana go ko se tsebe go tlhoka teng ha ke hantle ntle gore na ba ha o ke
3: bona ntho tse o mmetse ba ditsang o fetsa jwang ntho e tjena o tsila se mmetse
2: dula fa mona ke utlwa taba ha o ke ke hona o hona bile o ntse ka taba tse o tsagale jalo
3: ke a kgale bi
2: sile sile se ba tse ditaba nna ebile ntse ke ipa gore na se o kgonne jwang go tshwagela max a o se dinepe tsa mosadi wa hae
3: ke wena o buang ka tsa kgale sefi
2: jang
3: nna ke ka ntho e ntšhantšhanta o tsho wena ga o tsebe ditho ebile o ka bonha sitse ka tsona ke kena monako ke a tsea go ja o ne o diba
2: tlogela go bua ntho tse ngata ntate peke o mpole gore na o nketsetse file en elang
3: mogopola mosadi elo a ye o neng o bua ka ya go ntse go tho ebile se o mo tshwere jwang jwang
2: eke ke mogopola gane ebile gaebe ga se lase o ile a robela seleng bo selase le bona ba swabe man ba na le bae fela ntse ba tlogela basadi ba bangwe o ntse gana gantle le ene yone ba reng max
3: o le moo wa e fosa e sentsi
2: ao
3: mo nakorateng tho e mosadi eno o na pati ke max a bue jwano sase wa batho o sena molato o bolelele
2: omaka o kantate potla
3: e ngwana e wanna
2: re ke ipale tho se tsala mo surprisville
3: ena mo nakoraeng ke ipolele o ikutlwe gore max fosagetsang o bahile ke re kwana ke re ke moetsa mora batho ya digomorena bala
2: max a tsena ke helang
3: o boleletse
2: boke ntate potlake boke botlhotlhotlhole ke itsa ke pele ke bale
3: banna
2: ga ke tebebebile gantle are fela mo teng haiyaya ena yona ke nakwane o ne ntse o bolelwa ke motho re phela metseng ya sodoma le gomora e ka ba sela se goreng ga bona ntho etse
3: o nagana e haso e bonako e nna ke gana gore kgale ba motsositse ka yona batse bang
2: ntate potla go tlo e tsalang ga o letseng go tlonga o sa go tlonga refia sa jene jale o seka a ke a o jetsa
3: se teng ke gore motho a emelele morokwana ka qhaphaletswa ke madi gobane mo teng ke melelana le wena go tlonga o sona
2: front page Cecily Meg Joy Exo it's a front page Akwa Cecilas Mkho mwona Cecilas Eva Cecilas
4: Cecilas
2: Mwona
4: How ma bat
2: Ha
4: Wa ntse ha bohlokwa ka le mona tuki eh ibile ke bona nno ha ka ya ka tlunga mo
2: As ka mpela ka no Cecilas
4: He man
2: Lebe o na le nwa ka tlunga ke gola ka bitire o feta ne ke shebile
4: ma ha o tonne ho tshe kwante mola tuti ho etsa la
2: page branda
4: ha
2: butwa ka
4: ha ka ke nna le tshetse mo
2: ke ile mpolele ho tsala
4: ho tshe ka ba ka tshisa na ma
2: i tshebele silas balamo
4: sheba sheba
2: mutsena ka tsa ne bisa sona sheba bon bala
4: hela man ha ntse ke ke mthom futhe ma handle map he ba buke buke ha se tabena mabalwa no no no max a ka etsa ntho mofuta o tla honna
2: ko ba le o tlwele o ba
4: re di bona.

0: ntse o tsamaya o ntsetsa bana le basadi batho ba banka ntle
1: banna o ekgotha ka maetapele
2: fane ya kotswe onamane
3: o tlo batla e
0: ga o ne o tsea monna bona nkabe ke sa thusing ene ya gago e bang o ne o tsetsa mosebetsi wa gago you must do this right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke le ofising ya gago
1: go tsena nana baetapele ka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba bramogale ke nana gampata mfumana ka ofising ya kakamane wa kona mongaka
0: botle ga o tseba gorena go e tsalang ka project yane masepala le feng yona and wena ke o tla ka
1: monake
0: tseba o fana dikarabo le tiso e bang a le teng a tlaelela tlo ikabelela gobane ba le nna a ke sa tseye gore ke reng ga araba o media
1: maya thabiso gae monagantate o sana le matsi a satlhe mosebetsing ke bona ke tšhelete le koloi
0: wa bona thabiso koloi ena ke a bona tlantsha ga e bannete o bapala ka
1: mosebetsiela
0: o re o tlo etala kang ga apala ka mosebetsi le tlong ke gale a sa tlhe mo
1: o komplelena my leader wena utlwa e se taba e matsang gore ngwana gao nyametse fela jalo e my leader
0: lwane ke kopa ke ditabeng tsa malapa batho a utlwa mona re motseng please
1: e my leader
0: thabiso ompa batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela ga sa bona gore ga ke mathe kae o tlabe a sa tlhaela
1: bogopo ke bange
2: pele getlola ka nnete ke dulana le wena fa gale o mmato ra mosimane en banna ke na gore monna o ko motlwele ganyane a ithute diphoso tsa gae
1: manbrale
0: ke kopa reletseme pele he ka mengwe ko tletseng please ke kopa reeng he ka Durban project bontate Brother Big, hey, o tsetswa di ofising tsa mohamane jwale ke kare ke fete le mona ke tlo bona gore a botuwa ka o tsaya jwang
4: ampane
0: le phetse
4: e ampisa monatise go ntse o reng otuwa ka botiaka ka nako tse nnete go na le o ite baka abuti ao wa tsebo ena
0: a ke a bona to bitswa abuti anyway wa buta kae ebile o kae ausi ko utlwa o thotsee
4: wa o sa tswile monna o itse ba santsa atlhowa ke moya yena le wa yeo
0: a no ga enate ebile ke gantle ke fumana lesio tla o na letho ke batlang re bua lesio
4: ke utlwile fela gore a butuwa gore taba di ntse ke maketso rona o isa ga monate fela jenana e le gore ga ona ntho nngwe o e bang
0: wenaenebatla re itse tlhoka re bonde mabuti ga mono teng ke batle o bua makaonte re ka nnete ke setwa le o buelelela ke ne ke di bontsha monae
4: ke eng yona nto
0: bula moshe
4: e bula ke boela mmaa hela manna reng ka reng ka elwa le wena fa
0: ga ke re ke a tseba ora ke kopano ya ka lefiki empa ke tlhoka setso ya ga e le mona ne dikenkile qeya gore ke batla go monyana
4: ayaya butle fane butle o tla boetsa pe kgolo gagolo bophelong
0: phoso ya ena
4: bona ke ke ka baka o dumelela gore o wele letamong ko o shebile ngwana mme gale
0: why o sa batle ya kena seibad
4: wa tseba ga ke tsenka qala kae fanma fela kopa ngolwe ga ke re o tla boetsa phoso e kgolo ka go nyala seibad ka o duetsa
0: wa tseba ke tlile wena bona gobane ke oepa brotherbeg make me understand ke tlaela keletso ya gago mpolelele gore gobaneng o le gatlha le ga ke re ke nyala seibad
4: okile ge ke ne ke sa batle go bolelela taba ena gobane ke ne ke sa batle go utlwisa botlhoko
0: e banna
4: kapa gona o tlabana le yona mme
0: bua bradike bua ke kopa o se ka tshwenye ya kata ke mogolo a ke le moka o re o e tsala jwang
4: ke kopa gore o tsebe gore le nna maikemisetso a ka gore ke futo o jenana e tsale
0: ebana ke na tabeng he o tlwelele o nnantse kata kwana le kwana ke kopa o bua
4: ga gona e nngwe yo nka openg yona wa tsebo na empa keke ka o tlogela kapa ka o tlogelana mme gore o etse phoo ke ntse ko oshe
0: ke ko bue tle please
4: orit ke wena a batla mo bue ko lokile fane bua e mamele ke robetse le seipati nakong yo mapaleseneng a le selo helna nkutlwile gore na kere ke itse kapa o batla ke phete gape
0: ke utlwile
4: bua le o tholetseng ke eng o sa tlo tlantsha he
0: ke lwanelang gobana ga obeta seipati le dumelela
4: hela le ha o lebalo mona ke ne ke sabelela gore o thole fela jenana gore tu molato o keng
0: ke a thola fela wa bona oo ba re gola re gole go di bona but taba ke gore ke a ipoka gore ngwana eo

0: Tsa mfuta mang eo mpotsa.
1: He he, batho mpini.
0: Kile ka hlodiswa ke ngwana ha o shebile. Ha hona motho ya ka hlodisang ka moriri. Helang, le wena ba hantle.
1: A ke re ka hona ke reng ke batla ho
0: ka. O nahana hobane saloni ya Simphila e tletse.
1: Ke dumellana le wena hlomphotsi. A ke re ke ka ho ke wena a tlonketsa ho motle ka lenyalo la ka.
0: Eno nka yetsa ke tutubetse. Ha fela nyana le lola ha o le tswela pele.
1: Tshong Cynthia. Ba jwang jwa la ho go jwala. O sanse ke nana hore o thabetse. Kanti o lakaletsa ho lola ka lesikala tswele.
0: Na a ke o lakaletse le dipati.
1: He ha ba o tshabe mo.
0: O tsa hore na ha bani a ka tseba hore o robetse le den. Na konyo go tshwanyane pele. Ho ya hae. O tlo re ho tloetse. O nahana ho nna ba tlo ho nyala.
1: Bo ska makala
0: hey ke bohloko wa
1: ao
0: ke tlo bohloko
1: he o tlhofatsa ke mesebetsi ya ao
0: eh wena ko yena le mboko go ke bohloko go bohloko re tyanya
1: tenete hola o tlebella kae fani o le dene re robetse he ka pa o so re dile o mojwe na o bane o na ha mojwetse
0: go tlo mo lenyalo le sentse le a uwa ka fauchina le shano nte e dilo e hlahela le ha o ka ba go eta ka pa o irala ga tuku eno ya ao tse he tsaka puleng ya
1: eh ska ba tlo mbapisa le nna o bane taba ka puleng ha itswane ho hang he
0: Bonke. Ke mafatla yena na OC. Taba ene tshwanelo le ka pakabiri.
1: OC. E fapane bane. Nna le robetse pe khutlelana le fane. Jale. Pule mo go mahali a nyalane le tsholwane. He batho.
0: He o jelase. Ba tsong ka go la go ha rato. Ha ke tsebo ba idomo ka pa. Be le hona o ntshang di true colors tsa ho tsore. E hlile di kotsona. Ha o sa ba nene. Ho ba neng he jetse fane he. He. Ha hana hore ha ona thata.
1: E ke mo jwetse jwang hobane e mo di fetile. Ka tlo mo jwetse ka ntho tse ditileng. Nna ne re tla la bophelo bo bo ka ha e ba o elelusa. Ha o hloka hore e bentse ke bua ka tse fetileng. Tse tlatlang ditlo ba maqiba. Ha tse hore ke ne ke ratana dene mo se ine bo le bong fela. Ntho fela ka ntibetsa hore e be ke tla fana ntho e tlo senya ntlo ka kana kana.
0: Ha o le dene fetile jwang ke le peo ka mo pe. Ha na bo su bo bo le bong bo o buang ka wona.
1: Se pa o tsa maihle.
0: Ke tsa ma jwang go be then.
1: Ba gasa.
0: Ke gasa.
1: He? Wa o ka tlo buela o di makana
0: ka. Ema ke o le.
1: He?
0: Ah, o si. Ene ba ntse ba tshege ke sine ke. Ha fela ma watse ba ke.
1: He mona.
0: Ke tla thola but ke thola le ke. Fela o ska re. Ha ke o itse. Ha tsena tsa hao. Di se di utswe.
1: Cynthia o eng ho ba ne nna le dene re robe ga e tsa ngwana. Na o wa fani.
0: O o tla. O tla. Hai ba ho sina ntho e pata. Wa o tshwile hore ke.
1: Hey hey, a ke batle batho ba tle ba nane
0: o tla ola. Ha wa tsama le mo la toilet paper. Ke fela no.
2: Dumela hle se ma batho.
3: Dumela principal. O ka ntle ma.
2: Ke ntle mme wa tsa. Fela wena o ntse hantle.
3: Ke hantle. Empa o sheba ha le ka go ke principal. Ke motho ya sa robala ngwana bosiu. Ke
2: ne wa tseba ha ke hopole ke tlile mona ke tlo bua ditaba tsa private le wena ntse. Ke hopola ke tlile mona ke tlo taba tsa mosebetsi seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke betse ha ke a roba ha ke bone hona go kena nteng.
3: O ska mfa di hot beans he. O bona nako shwa.
2: Eh.
3: O makaletse mpa ha ona bothata bo se go mametse no reng.
2: Mela. Ke ne ka tla ho tseba hore nna ditukisetso tsa marade ntse di ya jwang.
3: Ke la di se a pe.
2: Ma batho.
3: Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke tla ke bona gore ke tla bisa kopano tshe re a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e le nako. Ke a leboga o nkgopoditse
2: tle. Tlhophisano, tlhophisano, tlhophisano ka pelenyana mme.
3: Ke
2: kopa go pe report-o bonyane pelo la bohlano. Gore tle re tsebe gore re ise batswadi ntsha le teng. Ke ne ya nna. E arabe founu ena. Re tla bua.
3: Alright.
2: Hello. Ee, ke na bua. Kae? Police station? Oh, ke ntate ke tla tla gona jwale tjena. Ke ya le bona ba bye.
3: Pres o etsa ke ma phone go bua ka PlayStation wa.
2: Wa tsiba ke ka ta ke phone we maka ka mma batho.
3: Ke a bona le nna o tle ya makatsa. Ka tsela o shang ka teng. O etsa principal o tweng. Ke ipule ngwa ntle.
2: Ke phone ya ke TV o surprise vile ma PlayStation. Mpolela hore ke tle police station mo ba pile ba tsa pule.
3: Tshwane o etsa lang. O ntse le hantle
2: pule e ngwa ntle.
3: Eh.
2: O tsaletse di khotlile ngwana poison e jontse wa di jireng. Jwale ke bona e ka ba batlo mhloma dipotso ka taba ena.
3: E le hore bana hore ke wena a motseng chefu di.
2: No no ke na hano tse ba lwalo. Empa fela ba batla ho ba ntlompotso nyana di se kae.
3: Bani
2: nna ke tsebele ka chefu lo bona chefu fitile jwang di jotsi.
3: Tshele jwa makatsa ka nnete.

0: ha o ka thwe ke a iphile fieng
1: ojojwa
0: a o ipola ya o ya mathata hae nka se mkana hela mpa dino wa wale firi ha ona ntho mohlang
1: empa what's up o ya le ke hloka ntsho bua ka yena bueng a ke bona o se thuse ka leto ke tla ke fumane ke ba ke mpala bopaki tla tla bontusa gore ke tswe ka hanya ke nya ene ka bo yona
0: kana ha mpa le tse ke kipina ka tsonya mo tla
1: easy
0: ke nna le go ke se se
1: easy
0: ke nna le wena lo ka monana le nna ke tlo fopula gore ke be ke fone nnete ya gore ke eng e hetsa e ha o ntlo dula trong mona ntse ke le teng never ha e taba tse di go fumane bopaki male po ha e butswele phephete
1: watsa wena e ka go lebese ehe watsa ka bo nthusi motswana o nthusitse ha bo fela ha ke tsebe gore na ka nnete ke tsa jwang ka eng ka etsa jwang
0: ska ba tsenye ho hang
1: ke ke yona le ntse ba motswana o sa ntse a ntshose tshetsa mona a bore ka motho bora ile na ha e ka teng
0: ke
1: hala ke di tsimi ke fitse
0: ko tso ye o mo hai focus o re bona
1: o tsone ka motswana ntotse ka di etswa ka chete le wena watsa
0: a ga se
1: nka se tlwele o tshwenya ka halo go nngwa halo o na le tshelete e fetanyana
0: ka moya motswana o na hane thata go rena go etsentse sinne mohale a ka ba ba ba tshelete e fetang le fatleng ha o sena molato hona o na ke o tlameletse
1: ka tsi ka tsi
0: ka nna ntwe re ba tlhela mo go rena re tse rena nnete o tsala le ena mo ka ipatlela nnete ha e mohla e bile a tso phelong ba
1: tsa motswana mo ke leng teng go re ke stona hana a ke hopola fa gore nka nna ka lwa ke mosebetsi neng ka ne ke jwang tsala ke ne ke ya lampu ne ke bua ka mo yena ke ke ke ne ke ke se mo ka bo
0: motswala nai ha ke na sa ke fela mari ntse ka bo le nyona breathe in out breathe in
1: ke ke jwale he
0: ela le fo se hona o itsa etse le jile eng le di phewe mang ke mang a o tlise di tsona di jotseng
1: ba ke hopola ke hore tsatsi ke re rolo re tega we
0: e yes
1: ya ba bengwa ha re mo tla ya
0: mhm
1: ka ndula fela be ya ya ba o ngwa thadi
0: mhm
1: ya ba ke a na o ma no ma di jo tsena ka ntseletse na di nya jo we wa mo tsola jo tsone di tlambe di jo we ke nna
0: ba ite bulelets
1: mo tsola bule o na ba tla mpola
0: ah ko bule
1: e bule he ba
0: wena o ruile mo sa tlo khatlile marai
1: ke a hopola
0: jalo ba o lo ka ga bona letho mpa monna wa hao a tsego hantle mofuta o fengwa mo fela wena
2: ngwana senthi o ne lebeletse go tsejwa o ntse o tlo ngwana wa heno dilampolai
0: drop the act
2: hey
0: o tsaba hantle o tlhola a ke se a o pula ke o nena ba ka ho mo pulaya
2: wa tsaba ha ke o bua ka insindi ha ne ke ba ho bulaya tsola ho baneng e le ya qeteletseng ke nispetlele
0: ke tsaba ya nna kwana fela taba tsa tlebe di le dineneng very soon
2: ntse
0: tsa wa tsa tingwana na o nna ha go tshwane ke ena a tlo ja ntjo tseo tsa ho. Fela ka le tlonon. Ke wena le ba di ja. Lo eno ntse ipotsa le ka tseno. Ho tlile ba e be kwena challenge yo tse.
2: Cynthia, o bula le ha ke ha ke tsebe o ka eng.
0: Ha
2: ke ya tsebe go ha ngrate wa Cynthia. Fela ha go tlisi go bane o tlame go o nketse le ka ntho empe ha ka. O thata ba reng ka?
0: Hey, wena, ha ona monna na e kopane le rona ke a go kapa go hloile. O tsaba ha ke bua nnete. Ha o fi le khotwe ka letseba. Nnete yena. Mme wena o tlo ba ngwena a kwalwang ke nna tlo se tsena ba se lahle kae mollo tsa tu wa khala botshana
2: a tsa wa ithetsa a bitse re nna ke ba nnete ebile ke a tseba ke bua nnete ha ke nata ba ho bua eng ka nna kapo o bua jwang ka nna sentle o tla etsa bua hampe ka nna
0: o ke rata o re ya ho thetsa ba wa thetsa le fatshe lena ka ofela wena o ka se ithetsa
2: dumela ba tsa
0: mo re o ipola etse nna e tla di o ja tsi le tshaba le dikela o mola ipule o mola i o bola yana hao ke ipotsa ho rena o
2: go ba la
0: mo siu
2: ena ba hao go ba la jwang a ke no khona go ba
0: o le ngwana tsela pele jolo o pile wa mohali mola ito
3: a den a a wa tsho leng ka se lukeng o batla eng ke go botsa ba e pele motho a ka belaela go na le ntho e tsa lampentsa ka lwena ke batho
4: butle ke atla ka ntwa mo nasi
3: eh batla eng
4: ke go bolela re o mmamele
3: ke ya ha ho ntho ke hloka ngwe mela tswa ngwe na dine ke go bo ke se hore se etse mpakentsa ka ine le phoso sontate ke nyi o batla ngapi utlo o tswa ha ke mphefani a kwatela ka ba twist na ntuso ona
4: si dieng

0: o butwe bona o ga se khona mahali hona je nako e fedile bophika go jwetse e fetotse bophelo baaka
1: wena
0: gato
1: o bona ntho a hore ka fetola bophelo ba go lla ho notwa talo ho thwe ka di million ke tsela fetola ba ho ndo fetola
0: a ke tlo ila ke ntse ke mathaka mo ga ho le o batla
1: bona o hela ho ngantsa la le nna wena ha ke o batla go batla ra wa tabetseng ke re nara nana
0: go tlwana eng ke mametse bu hey nna ke batla ho zapela batho ba mponna le wena monna
1: bo ke ke go congratulate ngwana ke re le le le le le spado man he go tlo go nyalwa nana he look it's a hammer ke go utlwa from the horses authority e taba e ke ne
0: wa tsebe go kitima ha a ke go bona eno e tle se di grand tong wa bua ka
1: ke ka o tsaba ho ngara ka pa ho sholwe hore ke nne ka o rwa
0: ka a ke show in
1: a ba putso ke nne wa nyalwa ka pa che
0: hey nyalwa tamae o bane go kabila ke go ntse ka
1: o not so stella na lo wena ga na ntotse ata tlame yang o di bua lo wena pele o ka ma ha o lo jwang ha ile mona o nye ke botswale wa ka ha bo fa re ding last man standing last man standing
0: shebe go tlo eng wena le fane ntswale he se ka ba di phoqa ebile phoqa la pele a ngale
1: ha nya nya la wena go tla hantle le ha ile botswale wa ka bane nna lo wena re bitswa ke re tsebela diphiri tsena tsena tsa gale
0: e le gore ga antle mogale ke eng e o e bang go nna oba nna ga ke tsebe olo medi ena le gona joke tse boroso
1: but joke wena oba wena e le o nyalwa ke fane o neng o matha e go neng o matha ngwana batho
0: mokopa o kgabane nnatlhe ga ke o mamela o ntse o nyenyefatsa ke kopa go kgabane le nna ke tsaye
1: as leaveele le kry fa pele o tsamaya ke o gotsa gore tsong kolota
0: kolota
1: ga golo jwang lo dula le fane ke tlo tlhoka golo le teng
0: e batho mmale o ka sele le gore ke tlhoke nna wa ka botsheleitlhe ntho tsena tsa gago ke qadile ka tsona ke sese bophelo bono
1: sekatlo ke tsa betere mona wena sepati e go ntse o tlo ntla mosebetsi wane o ile go etsa ofising dipato
0: hei mohale mohale bona mohale batlo go ke tlo difaile gae ena nka se kgone ma letlhe ke gatele bophelo bono
1: sepati o tla kgona jalo ka go ile gona ka ofising dipato o kgona le ona jwane
0: fela e le gantle o lekwa ka mohale ka ba o e tsaelang ka wena
1: ketle ka ba jwang ga ke utlwa dita tsa gore o nyala le fane ka tshona kry-a nna man ka nnete dithapelo di arabela ka nako engwe le sa rapedi tjena man tele man
0: ke o kopa mane sekolo sa lenyalo lake ke a o kope ka o kopa mane o kotse nto ntsaka
1: ga se plane ya ka eno ke monna ya namamelelo ke tlwaelela o setle en pele wa setleva move ke re bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boe kopana ke re maranting
2: Sipadi. Ai, ba o tsela ka mona ka jeep. Se fetu ke ga o latelang ka bomo.

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o kompolele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeleetlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna um ke nagana gore monao ko motlwelele ganyane a ka ithuta diphoson tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re e nke ke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: le phetse
3: e wampitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka
2: jwaleka
3: nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia wa tse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeng
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a buti waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Ee, Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nana gore botlhale ke e mong ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaato
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlo mpatla mosebetsing
2: akanakalwane wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe monna
2: andatebale monna motlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone ya bo o tshwantse o bua
0: kale wena wamphoqa
2: selaseloamphoqa
0: ka nnete gobane le nna ke le tjena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate selase gona jwa le tjenanane santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsa ma
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: mara dedi ga re bue nnete dedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ka nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka gabo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnetse ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogale focusa gore re bone gorena
1: o tswa jwang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhokaga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse gore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patale o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ha o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana hore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa se jwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe o sua ka. Ha o hlokahale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Emaa ke o robetse le
1: ene.
0: He? Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di utshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna.
1: Wagasa.
0: O thetsa nna.
1: Wagasa
0: kwa
1: bwana.
0: Ke ga setsa eng. Hai bane ho sena ntho o ipata. Why o tshwile hore ke gase?
1: Hey hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: o ntwena. Wena thabola ha wa tsebana le tsana le mo.

0: atšhe ka mmadima bepty max nna nka se kgone go thusa o sebele o sempole keng o ne sa lwana jala ampo sa gona gobaneng ke dia sa o tsamaisa story sen nna ne ke sena boikgethelo gape
1: modie ke a tseba gore ke itse omphe o fitlhelela 'tsatsi lena ga gore ke lotlise ditaba tsa katle empa ke a o tshepisa go letsatsi lena le ke ke la dikela ke tlotlela le bopaki bo o feleletsentle modie gore nna ga ke na molato
0: aptimax nna wa elelwa gore ntho o e buang ke o beya mosebetsi wa ka tsietsing
1: jang
0: nna nka se tlholetlhelwa ke mosebetsi wa ka ka lebaka la gago
1: ke kopa tshwarelo tlhe a se maikemisetso wa ka gore ke etse jalo ke kopa o be le mamelelonyana fela ka letsatsi le leng fela modieng pele letsatsi le na le dikele ke tlabe ke o tshwaretse ntho e bonalang o tla bona le wena gore mosadi eo ga a bue nnete
0: jale he nna ke be ke reng go ausempolokeng gampo tsa rona gobaneng nna ga ke so ise athikele e gore e gatisiwe
1: bona he mo bolelele gore nna ga ke na molato wena o emetse fela gore nna ke tla le bopaki bo netefatsang gore ga ke na molato mosadi o leshano modie ke kopa le seke langola taba tsa gatlhe mosadi o leshano
0: aptimax motho a sa bue nnete mona ke wena a puo tsena mosadi o mpontshitse bopaki ba gore o mo patetse he nna ntho ene ka nnete o ntse o e bua ga ke golwe ke kopa o tsamaye ke a o kopa tle wa tseba o sempoleteng ga ka o fumana mona nna ke tlofelelwa ke mosebetsi
1: modie ke a o kopa tle le nna ga taba tsena di ka tsa tlhagelela fela dikoranteng bophelo ba ka bo fedile ga ke batlo o buale ka sila jale sila se ena nagana sila setlhe sila se motswalele wa ka o tlo mpolaya modie ga o batle ke eswa kere ka lebaka la
0: aptimax nna ka maswabi ke etsa mosebetsi wa ka mona ke fuwe ditaelo tse e leng gore ke tlameya ke di sa le morago ga ke sa mamele ditaelo tse nana nna mosebetsi wa ka o tlo fela aptimax ke kopa o tsamaye e tle ke a o kopa
1: kore wa tseba ke qala go bona gore o ka ba gopo ka tsela e tsena modie
0: helang
1: ke gore o bona go le betere gore o tshireletse mosebetsi wago ka bophelo baka a ko inagane le wena o tla bona gore ntho ena e o etsang ga se yona
0: modieinagana
1: gantle nagana please
0: aptimax nne bantshokela jale ke kopa se ka bankenya dinthong tseno tsa gago gobane nnagane o di etsa ke ne ke le seyo he
1: modie ke bua nnete tle a kompolelele o tla reng a se ke swile
0: aptimax
1: selas wa batho yena a le tronkong ga wena o nagana gore ntho e nngwe lengwe e ne le matleng a ga gore o thibe tsena tsotlhe di seke tsa etsagala modieore
0: ke kopa se ka ntshosa ga e lantle ebile tsamaya mosebetsi ko mongata o se ntshosa
1: ke o tshose modie ke bua nnete ga ke ra go batlo boa madimo a tsogong o sa le monnyane modie ore o kwa phela ka sekgobo se jena tlhe ke kopa fela gore o mphe nakonyana ke kopane le mosadi eo o tla bona gore ke ne ke bua nnete
0: wa tseba aptimax le ga o ka bua dipuo tsa manyolong o bona ka ona motsotso nna nka se kgone go pholosa taba ena ga e sa le matsong a ka o bona le sms ene e qetang kena gona jalee e qeta go tlatsa taba eo
1: o batla goreng jwa le modie o batla goreng e buatlhe bua o ntse oreng
0: athikele ena e se tloile matsong a ka ga re bua tena nna le wena re emetse fela gore le tšhabela go sane o tla bo le front page
1: modie e re wa bapala tle mpolele fela gore wa swaswa tle
0: ke swaswa jwang ka ntho jalo
1: helang
0: aptimax
1: ga ke tsebe modie wena mpolelele gobane o ka ntlwelela gore ke itlatlariletse nako e telele tsena fela o tseba gantle gore atikele eno o se o e rometse
0: ashe aptimax o se o tseba ya yona jalo tena nna ke re go wena kore tlho o baleye o baleye lefo gobane go sane surprise bile ena kao fela e tla betse ba gona o
1: etsego
0: kenyeletsa le yena abtisilas
1: aa ke a letshaba lona batho ba media

0: phela moreso potlaki wa tsamaye se e le ka nako e ke ntse ke nna ga o sa tla moletsing ga o bata jele ntate ke ke batho ba bangata malofa
1: ke na le thatanyana masekwadi ga o mpona ke diile tsena mona go fitlha ga se ke mongwena monna
0: ante ke sarai
1: sekwadi mogatsa ka a robala lapi maobane ga ke mo founela ai ga a rate founu
0: jo wa tseba ke
1: ntle sekwadi
0: mosadi ga a tla o ratana tsona ntho a di etsang tsona
1: tse
0: ee motlho mongwe le motho yo o robetseng ena
1: tloa fela ntse o di naganne sekwadi
0: o batla ke reng
1: ga e ka ba mo ateng o na le mathatang wena o ntse o ile banne bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa roho tla ipherekanya mo nanante gante motho ya moo a leng he o nate fetswe ntate he o leswa dihelembe he
1: osekwadi balato ya bona sekwadi e ka o kopa monesotlhe se ka ntelela ma wa wa telela mosadi wa man skys jalo sekwadi mapakiso se motho wa boitshwaro botlheleng ko o bolele ke kopa o seke wa ba wa ntho tse jalo ka ena go o nkutlwe botlhoko nna ke tshobile mona ena o a bapa sekwadi sky jalo man
0: ka nnete o lwantsha fela gobane nna ke olelela gore ntho tse tse o se ka nna wa ikwisa tlhoo ka tswang tate gobae mosadi eo wa eo ena o naganang gore e nyoloi
1: sekwadi
0: taba
1: disedi ke alemele gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mapakiso wena o nagana gore nako ya gore o etse metlae sadi waka o bue fotho ke re sele o ntutlwa gore taba ena monna ke serius
0: wa tseba ke ntate nne sa batle go bole taba ena
1: gobae
0: ke tseba gore ona ga utlwa ngolo ebile taba e ka nna ya go tanya le lelapa la gago
1: utlwoorei
0: ee fa jale le nna ke a bona kaekae mona teng ke ele phoso oba goja tloa ke ojetse dintho di kabe di sa fitlha mona mo o dileng teng go atlwa le jena
1: e batsayaka di ae banna
0: ke tshojalo
1: e ka o na le ditaba o tseba gantle mo mapakileng teng sekwane bua ditaba tsa gao ke utlwa
0: nna ntate waka ke kopa gore seke wa nkwakela gobane nna ke bua eo ke e utlwileng a utlwa batho ntse ba bua ka mo ona surprise
1: bua sekwane
0: e utlwa hefe ga ke na nnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke na gore ache tlhoka gore taba ena oe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwile ke moaka man
0: ke ena he nna ke mare ba re gore mosadi a mmapakiso o na le le benten ndate
1: benten
0: sadi motlhomo o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: a ko go sekwati mmapakiso a ka se ikgwetsa ga e fela jena o ya monne
0: wa tseba ke nte ga ke rongkgobe ke re motlhomong ga o ka mosheba go motho enonong go teng o tha le ena te o ka fumana teng
1: e wena sekwa ke mang ena motho e o bitsing lebisae ke motho yo sekwane
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mapakiso le kolo

0: gore o nkga lefota tabeng ena.
1: O tla etsa eng?
0: Ke tlo etsa bonnete ba gore you rot in jail. Ba ba banke senotlolo sena ba se latlhele gole. Ga o qeta o tlo gotlisa every cent ya tšhelete ko fileng yo.
1: Mona bona mamela, wa bona ntho eno o buang ka yona jale nna ke tsebe le gona o bua ka eng jale. Ntse ke ipotsa dipotso le nna gona pule ngwe e ka kae chefu ena ya jele.
0: Tsholwane, tsholwane,
1: ke
0: for your sake ke tshepa gore o bua nnete monna.
1: Ke mona ke kwa nnete
0: bona. Ga o batle go tseba gore na go tlo etsagalang ka wena ga e ka ba fela ke wena ya bolaile ngwana wa ka.
2: Bobamare a le kopa metsi Godman. Ngwana le kopa metsi ke nyogoe Godman. Godman
0: fanaka
2: sa kopa
0: ha so be nako ya gao ya nwe metsi utlwa wena sa gao o rompolele fela gore na tšhelete ya kae ka
2: bana ga ke o bleletse ga ke tsebe letho ka saka ya gago bazana wa tseba ke lešoru na saka ya gago enko e ke kolwane Godman kolwane ke ena otsweng tšhelete ya gago.
0: So wena o ne nkutswetsa o tseba gore na o tlo itshwareletsa ka kolwane ne bona fanaka. This time ke na le bopaki bo bontshang gore tšhelete yaka e kene akhaontong ya gago ya gago e se ya
2: kolwane
0: kapa e ne re ke titisanyanyana o tseba go mpolelela
2: nnete Godman o tseba a thema ka tseba go jona mpolaile Godman. Godman ga o lobaša ke o kopatle Godman se ka nketsa swe are Godman
0: ba tseba ka mokgwa o tshepang data o ka
2: teng
0: o botsitse maobanyana mona o bontshitse dikoranta ga gona le koranta le ga e le lengwe e buang ka thabiso monna bona go teng go bua ka lenyalo mona a le surprise vidi fanaka
2: ka temonyala sepatiso abelalo motho a buang ka nnanna
0: ohang
2: brazana
0: ke rata go mbonela gore fane ga na mosebetsi le wena bona mfanaka nketsetse molemo o mpolelele gore tšhelete ya ka e kae man thabiso tšhelete ya ka thabiso
2: brazana ao Godman ka dite a ke tsebe kae nyoko yao a ke tsebe kae mamale ao Godmane
0: kore wena o etswa ko bale o nagana ga ke tsebe gore e nngwe ya tšhelete yaka o ne ntse o e fa mapakiso goja wa bua gobane ga ke tenyamo o tlo sala mmao morago sane utlwa
2: mapakiso mapakiso a ke tsebe bua ka Godmanea
0: seka imakatsa wenaseka imakatsa wena thabiso gobane o tseba gantle gore ke bua ka
2: enpolaya
0: o nonka tšhelete yaka o ikenya akhaonto ya mapakiso ga leqeta le ya enka tšhelete naka le ikenya akhaontong e nngwe ke sitwang go bona gore ba kama
2: ka nnete a ke tsebe o bua ka emogamogale bogasalampompolaya wa seke a ke fostane
0: folokile thabiso gaebe ga wa ikemisetsa go bua nnete o ikemiseditse go dula o ntheetsa monna bosung bona o tla bo o na le ena mo mapakiso utlwa le tla e bua nnete gore le isitse kae tšhelete yaka fela he ke tla nne ke ithabise ka letlalo la gago go fitlhelela ke be ke mo fumana mapakiso ke tla nne ke gotle wena ke pole wena.

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o kannete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa
0: kereeleboa papa teresadidi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditloelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboatlhe monnakaeeaefane
1: ke yona jalo sa batlang o nka lenyalo la e le nna kitseng ke nyala poetong no ke a phetisa ke kena tshebetso
2: he mme mamokwena itse fela ga ke utlwa go thwe tsholwane ka o gopola gore e la re ntse re tsho go tsholwane ga loka
3: o tseba ke te kobitse nna go na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke ithabetse ke ya gore ga a bolaya ngwane le wa motho
2: o ka sho gape
3: nna wa elelwa gore tsholwane o ne a ntse a tlo go bolaya puleng o ya puleng wa batho a se ka a phonwa
2: ke nagana gore ke re iphe nako go le mmona puleng wa batho ba tsena ao mme mamokwena wa tseba ke sono ka puleng
3: ee ebua nnete re tlamea re mofetshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneng wa motho a ya kgotho bekeng e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokwena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela poleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le botsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mamokwe re le basadi ba surprisevit
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprise bile jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe batla ba tsebe gore mosadi a se se bapalwa a se pote le kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprise bile rere no to gender based violence
3: yes
4: he bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o nompitsa mona ke ke tla ke matha he bathong
5: se ka batlo bua ditsie bati mona gonna utlwa
4: ditsie badimosa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: he bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: hlana hlana ke modima hla ho phetisela le patelong botle ba habile ka ka surprise hill ya ino sa ka ho rena ho ntse ho hala di ya ka ho lo ke ke tse tsa ho hola le mahlo a supile ka mararo ya monyaka na defend
1: sese o komplele motho

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulampolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsante sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lese mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mme
3: mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpua le mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselase
3: di ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selaseolokile mme ke kopa

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: Allô, allô, allô, Lady Sosoki.
1: Hello, hi.
0: Waphila, waphila, wena zwili saka.
1: Ke pata mwana tjwa mwana tjwa.
0: Ala, ala, ala. O tsere mrena ka 21 ka mona ke ra ke tsere ka 8.4. Ah, je sam joyo, je sa joyo, allô wena 12 o'clock. Danko, tsaka jalo fela Lady Sosoki.
1: Ke bula ho lo khaisi de aka. Omae tikere bula ho mogena, ba di tshebe metso tse ke ma shume a mararo re pureletse ho ra ele shume. Ena na ka go dumela ke na hashtag #both mix. V underground. Ke na re sang go dumela tlase ke na re jang tsang ke na re tsang busy. V underground re tshebeletsong e ratwang e ya lesedi. Motswako wa rona ho hashtag DJ Booth Mix. A re ngwana na ke tloletsa busy ma. A ke tloletsa le ha ke ba keng, le ha ke ba ke jwang. Okay. A re eya. Le nna ya ba itse re eya. Jolo ho jwalo weso lela wa ha motswalle le na bulele ya ha imetswalle ho go tsebeletsa ka lesedi ho monate man.

0: underground tsebeletse nga gadungwe le sedi
1: mama ke tsheme metso tsike
0: o bong le se go tafra le tsho ga ya le tshwele bo selmong
2: #DJ with Wix.
0: Arisa o di bo letlase wa tsiba a re letsa jole ka katara e ba re letsop a wa re bopa
2: we underground are the ones that tunes a tsiba le singa ga tonga le sedi wa ha wa sebele.
0: Ke tsi tsinga na meraro re tla ke sirela.
3: Bula menyako, mme o boloke jwalo ka boss. Build it. Fumana menyako wa kahare o molded wa build it wa dipanele tse pedi tse nne kapa tse tsheletseng ka 31999 fela. Promotion e qala ka la 24 June ho fihlela la 4 July. Ha fela tipa isa le teng. Hona le dipehelo. Boss deals di fumane ha hona jwalo. Build it fela.
4: Si ngale ya tola ho putsa tsa fitileng.

0: khutla ka seke ka thabo bona o tlile lape ah e tsela ne mo
1: o seke wa le wa ntsha ka phutleng a tsana ha o tsulu ho bona o batla eng ho nna o le mo
0: hela tsule ai ka to weje
1: nei we e to ska le ga jamela wa sa hona o ma wena a mbuza ho nna he
0: hela tsula na msadi wa ho
1: bule o gile ho tlantse ke tsa ma bo botsa mo ho jwang ho panela dikubo le hala o gile ho tlantse ho botsa ntotse se kanzela
0: ba wa ntshwarela ho ba neng o tlame ho dilo o ho botsa fitileng ke mo hlaneng o tlong le
1: he ke ne ko ho ko medisa ho ba ke ne ko ho medisa fela hore o tsidi davenza ubaneng ditabetsa gao le ngwaneno wa gago no tukaka
0: wa tseba ka tlholwa mo
1: wa tseba masamane basadi le sebedi kore kore o kene fatshe mosadi kowe o tibiwe ke o
0: tsholane ke a o kotlhe monna wa ka ke a o kope ke kopa re tloge taba tse fetilelwane ke thabile go bona go gotletse o ntse go bala ka emana ka o fela tsholane tseba ke kgathatse le
1: kawaqala jwan ntse ko galeaore Well, hey. Don't come to my bosom when I go to the hotel. Shuvani Hank, who's a hornad now? One no paracamula, one like you guys watch. Who don't grab a gun?
0: Kick up to a look of a command to shut up. I'm a hawala. Opulent, what am I?
1: Oh,
0: to tell her how much.
1: Oh, don't go let those wool loan that don't want to.
0: Literally get the solar and empower one for my heart. Well, let it on to some.
1: Enka ditele zene pesa ka mogise beile bona buleng ba keng ha ke tsho go nna lo ena ka ba ke go pa go tsitse sene pesa o sa se mo ke se ba mo ha mo tla
0: solan ha ke ka halo re be sene pesa mo ha ke nena ya rona
1: mo ha le ha dile mo wena we ha ke tlo ngisa na lo wena ha ke go nna le motho ha o mo etsa mana na ha ke fela ntwe go haka
0: ko re ka go wena o so kotsa di possible pelo ba
1: ha o ke no go lwa fela ke sene pesa pele fela di ditse mo ha le mo
0: A complete tsholo. Eng e o hlokang ho rietse hore o tsebe ho ntshwarela le ka nete.
1: Ah, tsamaya. Tsamaya o lo hlapa sila seo sa hao le mo ha. Pele o ntse madi a seng.
0: Ba tsone. Ya. Si sila ke sona se tsa se ke le ha ga mo tso fela sa roba le hae.
1: Tsai tsa mo sa ipuwe. Tsamaya o lo hlapa sila se.
0: Ka nete o tisitse.
1: Ke ke tena ntse ke sa roba le ka tlhola ka le mpaka sila sona.
0: O tsi mona ke
1: sa. Ke tsaba go tla.
2: Yana, ba bua, ba no tlelwa go.
3: Hela, so nka tlunga mona.
0: Le mela ntata squad.
3: Le phela rwa.
0: Ke phetse ntata.
1: Ntata squad. Da, wa tsiba hlada ta se tswa sa surprise fee. E no ntadi, ke le da go ngwe ke mada, do wa ja tsiba. Tsa zikelo so wa fela.
0: Tsholwane. Tsholwane.
3: Monna lwane ndadi ha ka ka mpatje he monna batho
1: ndadi
3: ho etsa lang ko
0: le ndadi squad ke ma tsetsa jwa ka ma ke
1: le le ndadi so wa bona o no tswetsa kwa mwe ha mosadi o a tswa ka tlo a o sia ya ka ntla lo isa
0: nna ka tla ka le bona bona motho
3: Ke mo WhatsApp na isuku o bolelle. Ke yena ya hao monna hao mo hlang e tlang ra rolla mathata hao. O tlo hetsa. Eh, jwale ho sa fela ke hore ke yona e tlang ra a eketse le ofe.
0: O bolelle hle ntate. Ho ba nna mele. Ke ntse ke bolella taba yeno ha
1: ke. Bua eng jwa wena mamo lo bua eng
0: tsholwane ha sa tsela le bitso la
1: tsena tla o mamela
3: o tle ntle mo mahlambe mo wena wa tsama ha ke ya ka lona ho tla ka
1: ba eh wena
3: eh
0: ntate squad ke tlo ho sontso le tsena ka mo
3: wa tsama ke engwe me pele ke utlwe batho ba bang ha ka nnete ba ke ile ha holo ka o tlo he
0: ba me ya hlanta tsho
3: ya ba ke le nne ke role di ka nnete ke mpe ke tlotla ho hlwela
0: o sontso
3: jwa le a elello hore na bothata bo hae ho bua nne fela
0: Ke ona mathathe ke kopane bona busuli motsheare ana ntata tswa.
1: Ke phela je. Ba go ntse ntlo.
3: Tsholwane mo tsholwane.
1: Ba go ntse le tswa bona ha iwe go kwa nngwe. O dong tsola. Eh ntate ke go tsa mahle.
3: Hey, ha ke o tsholwa mo le. Ha ke o a khona empa. Ke mo le mo motho na o la rwa.
1: Ha ke go tlabele go ga tsholwa na tsegetse. E mo sadia ya mo tsile ka tlo.
3: Banna o.
1: Ba lo metse tsa mahle.
3: Tsholwane monna. Tsholwane.
1: Bona ntate ke pa go utswa.
0: Ke re a le tsena ntate se pa ke hona a kang ka tlo ka
1: mona. De se kwa. Ya tola saka. Ke go pa go hate.
3: Ach. Monna. E re si ye monna he.
1: Ai ntate ka matle ntate. Go tsa matle ntate.
3: Maya. Ke re salanga.
1: Maya ntate kwa.
0: Ke sa me hantle hlente kwa.
1: Sa matle.
0: O ke ke.
1: Ke bona. Ke ka ba le.
0: So ai wa tla ba re tlo tsaka ga batho.

0: Ndwa mwena kwa shenka makon. Hapi kaya mo. Tou. Peke khati le nate mo. Wek. Peke khati ete ouzi. Tou. Hey. Ye. Tukia. Ye. Koto na ya kata la. Hawan.
1: Oh. Kule gil. Zba. Mwen ke hwana ki mwisa mwen mwidi lari. Harikit me a hwot la chame.
0: He.
1: Di. Ha unko ki das.
0: He. Ho
1: ha ha unko das.
0: Oye.
1: Ke ho ha unko ki siras.
0: Mpoli la mwana wite. Au si la kaw ay tuba o mo ete ho ri bon ki ta mo beta mo lo hata lo peta ba ga satan o tswa ke la us wa go tswa ke o tla ka ntema o tla tenda tsonda ku ta ka ke tsho ka ma ba ta ho ya
1: na hela hela o kwa ti sa ke nge
0: ka
1: o ho ti sa ke eng ho wena ha o ne molemo wa ka
0: ta ka ke o tsinto
1: e de di le ne motho ke na maikutlo jo
0: wena ke ke hlahle swa bana o bona ho ba ne tsike o o tswe o tole ka ngwana bona na jo hana jwa le o etsa ngwana ngwana no ha go hlahlamisa ke a hlanja ke bo kona ke tla tlamisa nna he bana
1: eh ke re ne re ipue fela o wa bo
0: le bua ka ke tse go khela bona mpo ke bona ka nne thao khalemile ke ntwe o e batla go mpolela yona ka fa ngwana kwa jola bona
1: batho daddy ha o tshebile tse bona
0: ke mang ke tla go tswa ka tsa o o mtla tlamisa ke
1: ha ke tshebile ka se jo
0: wa tsaba ho la me tsa di o yona mpo le mantse ha ha ke fatsa ona ke o nka o so ka nne thong pole jo ke re ha o ka ditlo tla tla jo tla mi tu tla tla
1: ha ke so mwana jo daddy ha ke so tshwane
0: o ntse
1: ke ne ke re fa modi e
0: hi o ka tu tla tla tla ke fa tlo tla ntse a tswe ke bana mbo ha ke batho ba o bua ka le teng ka ntlo ina ke ke batla bona he ke bo ke ke se ka la kuka le ka o o tso kana le ngwane ngwe o sina bona ngwane ngwe ha sana wa ngwane o ile o dire tsile ngwane wa nkutlo tsile mbo
1: ke utla de
0: ke tsala e tsala la bonu ka o ntso nkutle o tso ho le ka ha ke bo ha ke batho bona ona le fetwa lengwe la ngwane lo wa mata u tonga da se tsa le nyalo ho mo ba tsanya lwantwa ha u ipotso ba ba ba sa matiti
1: eh di ke bolela modi ba ikutlo a ka motho a khona ho tlisa go kena le maikutlo e bile a mamelang ha ke
0: kwa se ba kitse nyalo ho mo na ke ba ke ke mpe go hana ke nyana hana ka demo ka hlamisa e ka wa ne mo ka ho hlamisa nna tse
2: ka nnete ntate ka ke mara wena o ha motho a reng ho o khalemetse se hlotlo ntate se ntse ka metšhini ke tsa o qala mogogo onana o phaphama phakisetse kwa
3: ke mari wa bata sintsi ya hle
2: and then
3: a go tlo re ruona a hatsela
2: e be khoetse ditsendi jolo o tlo bana le mari ya o buang ka ona ha so feli
3: ka ba ma e ka ba ma sintsi ha e se mbakiswa nkobelletseng ke tlo kuta
2: mapiso
3: ke o re mosadi wa ka o hlolwa ke tshelete sintsi ya
2: ene o feela ntse tlo kuta
3: ntle a ho wi tse ke thisa ka ba se hlotlo se baka ke phadi ke tse se ke ka ofela kana tuwe re ke tlobuta
2: ke kiti ku tafela
3: ka nne
2: ha e ha lo go business e tsamaya hantle mpe ho bona le go tsatsing le o tlatlo o tlo di price mo o tlo mplela go ka discount
3: ha ke so ka ke re wena ke discount
2: ha
3: e na e tsa motsiwa ha o ka makete mahatsa ka makgwebo wa hwa hwa surprise v o mphile tete ke tlapana
2: ha ma 1000 o tshojolo tlo bua ha monate che ga o fa ka nnete
3: ya u
2: o tla go be motle he plus wa tseba hore
3: ke
2: feta ka wena o tla go motle gore le ene mma pa tsa ho fitlala pe o tlo go phetha hape ba o phethe ba o phethe ka hape ha o bona
3: he batho wa le ntwe ke ka nkurante mo
2: ke nda tla ke ska ntsho
3: kurante e bana
2: he ha tsa bile nana go go se tsebe go tinka teng ha ke handa ntwe na ba ho ke
3: bona ntho tse o metse ba ditsang o tsa jwa tshwetse na o tsila se mmes
2: dula tsimona ke utlana taba ha o ke ke hona o hona bo leng ka taba tseo tsa kgale jalo
3: ke a kgale bile
2: se le sela se batse ditaba nna ebile ntse ke ipa gore na se o kgonne jwang go tshwagela max a o se dinepe tsa mosadi wa hae
3: ke wena o buang ka taba tsa kgale setsing
2: jang
3: nna ke ka ntho e ntshantshanta o tsho wena ha o tsebe letho ile o ka bontsha sitse ka tsona ke kena mo nako ke a tsia go ja o ne o diba
2: tlogela go bua ntho tse ngata ntatepoke o mple gore na o nketsetse file in elang
3: mo hopola mosadi elwa ye o neng o bua ka ena go ntse go tho ila se o motshwere jwang jwang
2: ke ke mogopola gantle ebile ga ebe kepa e re sela se o ile a robela seleng bo sela se le bona baswabe mane ba na le badifela ntse ba tlaela basadi ba bangwe o ntse gana gantle le ene yone ba reng max
3: o le moo wa e fosa e sentsi
2: ao
3: mo nakorateng tho e mosadi eno o napati ke max a bue jwalo.

0: Sasha wa batho sena molato o bolelle.
1: Maka o maka o ka ntate potlaki.
0: Ke ngwana wa nna.
1: Ke ke ipal. To se tsala mo sa Brazil. Ha ha ha ha. Hai, zona
0: ke na mona kora e. Ke ipela o ikutlwa gore Max for sa hetsa. O ba hile kere ke moetsa mo ra batho ya dumore. Bala.
1: No Max. Hey, a tsaya ke helang.
0: O bolelle.
1: Potle ntate potlaki.
0: I'm not going to be able to get a little bit of a ka qhaphalitswa ke mali hobane moteng ke melana le wena go tsonkga go sona
1: front page sesile meg tui exo etsa jantate a go se silas mohlomona se silas ela silas
2: silas
1: bona he
2: how much
1: ha
2: wa o tsa botlhoka ka le monate ke e ibile ke bona nno ha ka ya ka tlunga mo
1: a se ka mpela ka no silas
2: he man
1: le be o na le nno ka tlunga ke go le ka bitire o feta ne ke se bile
2: a ema how to na ho tse ka nte monate ke ho etsa la
1: page ke se ke bona randa
2: e le ma
1: butwa ka
2: ha ka ke nna le tsetse mo
1: ke ile mpela ho tsala
2: ho thwe ka pa ba ka tshisa na ma
1: i tshebele silas bala mo sheba ntena ka tsa nebisa sa ntsheba bon bala
2: hela man handle tse ke mthomfuthe ma handle map he ah ba butle butle ha se tabe na mabalo no max a ka etsa mthomfuthe o tla hona
1: o ba le o tlwe le o ba ba
2: re ke bo
1: ke se ga se na silas le ke ma ke tsho ka ka nnete me ha ga ba
2: Hey,
1: ke se yo ke motho a
2: re ye me ke nno ha
1: ba e kana
2: hai hai ke mo le ko satani lo hona ha ba ke nwa ke nno ha maso muma he ko re max ba hai bona hai ko ke mo le ona ka dipetle o tsatsa ba mo petla la meno mo ba nthata a thi ha le net o nkotle tse ka kubo mo lunga motho ona hai khona ma ba se ntho ke tla ya na max ma
1: hele handle ntho e ya le max e ya ka ona o komplele hai be sela ho ipata max o tsisa inye kana he ba bona hala max ha o rate man
2: no ntata ha ke tsipa max
1: sa mo ke kwa le tronkong
2: no he max ke tsa ntho e
1: sheba
2: no ma se nete ntho ena ma phuma
1: sheba
2: hai ko
1: wa tsama king ka mo khotse thume tseng ka ding bona sile ka mari mari taba tse ya sele ke nnete
2: botu
1: ke na imo ke ke bi chebele bona
2: ke bona ke
1: black and white bana ba utlo hore na se wa wa tso o patetse mmadi o chelete eng ka jwa ho ga tshwarise bona ne hore na ntse a dietsa ke tseng yon jwa sile ke nnete ntse na se di ya ke
2: se ke sa botloko o nkutse se bo go ne ke mo tsara ha ka le kale bona hona o qile pele ka betsa ha be a ding ke be a mona marana o mang le mang a bona bona hona ba lunketsa o ka ba thori ba nginya tong ha e khona o mpa le hampe butle pe ke sa ke ba next time tsebo rona nna ke bang tswa ntse rona kere ha e khona o tlile go kote butle ke
1: mola ba batla se se kai se se ba kopa o khutle mo ke kopa o khumo o ka ho max o go leka tsile na o leng ka yona o ka montsha go tsa motho aka
2: Watsaki
1: baby mamela thola moya re bui thola moya a tsiba bile ke o sisa o
2: mabatho how halen ke ba tlo kopana le mse re bua men o utlwa gona kere
1: ho
2: le mabatho me o ntelletse me ntwe na ha tlamela hona tsa lena
1: ke o tlwa thatse ba tsi ha go ke o tlisisa fela ha o batlo o qetetse o entse ntshola ka
2: yona thola moya o le belle tso re ketse e mabatho he bona
1: fela
2: ke le ntse ba palo ma tlhoka ke le bale bona o tla hore ma a le mena le hona thata komplele ma batho ba bana o notletse bo nya o notletse
1: ke bona ha ke
2: ba tla ta next semana ke mo tlala ka ntse ntse nyona
1: ha go sila se mo waka ke go theole moya ke biaka
2: ha
1: go a go imela hanyane ke ke tla botela gala setse ke mang
2: ha ke batle ke batla kopana le next semana ha di tadi mane ha go fela o fela
1: sheba ke batla mamele no tsebo ihle o ihlali se sebetse ka ba ha o hali tjena ha o thusi letho o go qetelletse ntse diphoso
2: ke dira ke di ha batho go ba go nya go batla
1: semana bula a ko mo khile di

0: mo fufu tso ba serious sheke o dula fast dula fast ke o tlela metsi baby
1: ke dula fast
0: dula fast baby a ka hle dula fast hle mahatsa
1: yo
0: tswa ka ntate si dula fast ke halifile ka wena lena dula fast
1: yeah
0: o tsaba ke ntho di ngata tseng di etsa hala ho sane o tlo itshola o hopola ga ke le jwang ha ne ke tso ke max ka jene ne ke max o go mena botlhoko e dula fast motho wa ka sheba e re kaka e go fela ka o thole ke bi ya ka o lu kiri o ka wa
1: basha
2: Tswalela sa sile sa le Max se sala lokatse. Se fetu ke latelang ka motho.

0: ke o fa eletso fela jenana
1: jalo ko mpolelele mona kwa o ne o teba gore tlhabi go na le motho ya sebetsanang le ene go ja tšhelete
0: yaa
1: go na le ntho o etsa monna
0: boga yaka nna ga ke tsebe nix ga ke tsebe fokolo boga yaka tlena nix ke ikale ke tisitse boga yaka tlena ke gore ke ile ka beleela ntle ke ga ke bona thabiso yaka koloi e tuetsenama ke ipotsa go nema dine nana o tloge ka koloi ga a le kwanang tsa sona monana ele ga bentšha ka tendera yane o ka koloi faste so ke re nomno o na le letsala monana
1: e nyontshang ka go fetisisa gore ke putsitse gana tlompontsha koloa ampona ke
0: letsetsekeabeleke
1: le otse go tsena ya go kela nthetsa sefatlhama santse a tlo tala ngwane ati ke re o tla patala madi a hae a tlhokela utswetsa nna mogae nnale
0: ba
1: se utswetse mogale andleale
0: monaa kore a setaba ke batla go kwatisa ka mo o kwatileng ka nngwa bona boraaka empa go na le ntho e kebotsang yona aya ka bua ka thaitso jenana ke re ke ipotsa tswewane basa o batla go tseba tswewane basa
1: botsa le wena loane mane ka batla gore ko o botsa a keng o kang go e botsa o duletse gore ke botsao
0: tseba borasana um bosa e sa le thabiso a qetela gotla mosebetsing tsatsing lele le wena o ne tlhomela gore ke yena a ntse tswetsa mare wa we go thabiso metse ka morago
1: batla gore nyameditse thabiso
0: a ke re nix a ke batla otshoo baya ka tlena ke maketse gore so mmoe o tloa o tsileno o ne o monana mosebetsing mana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyelang fela
2: jenaamy
0: leaderwa
2: tseba ke utlwa motho a nthabiso mona ebile ka thaba ka nagana go teng ka mo
1: ona kore ikagela fela fiseng yaka tlhompho e kae fane
2: tlhompho haiko motho wa boteng ga ke tsebe ke e rata o thase jena ale oeta tlhompho nna
1: oratatlhomphoaa ga o tsebe ntholetse mo ke kopa gore o tsamaya gata kose o kwale le matidi wa
2: moo kwa ditaba ya gore ga ke o tlhomphe wena o sa itlhomphe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse e tsa bana le basadi batho ba bange ka ntle
0: banna o ekgotha ka maetapele
1: fane ya ko o tswe bonamane o tlo batla e
2: ga o ne o tsea monna bona nkabe ke sa thusing ene ya gao e bang o ne o tseetsa mosebetsi wa gago you must do this right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke le ofising ya gago
0: ko o tsenananana baetapele ka ke bona gantle ka re adimpatle wa tseba um bramogale ke nana gampata mfumana ka ofising yaka kamane wa bona mongaka
2: botlebotlebotlebotlebotle ga o tseba gorena go e tsalang ka project yane masepala lefeng yona and wena ke o tla ka
0: monake
2: tseba o fona dikarabo le tiso e bang a le teng a tlhaelela tlo ikabelela gobane ba le nna a ke sa tseye gore ke reng ga araba go media
0: maya thabiso ga yo monagantate o sana le matsi a satle mosebetsing ke bona gore ke tšhelete le koi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona tlantsha ga e ba nnete o bapala ka
0: mosetumela
2: o re o tlo etala kang ga apala ka mosebetsi le tlong ke gale a sa tlhimong
0: o kompolelena my leader wena utlwa e se taba e matsang gore ngwana gao nyametse fela jalo e my leader
2: ke kopa ke ditabeng tsa malapa batho a mona re motseng please
0: my leader
2: thabiso ompa batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela ga sa bona gore ga ke mathe kae o tlabe a sa
0: tlhaelelagopo ke
1: bangepele getlola ka nnete ke dulana le wena fa ga le omapora mosimane en banna ke na gore monao ko motloele ganyane a ithuta diphoso tsa gae
2: manke kopa oreletsemepele ge ka mengwe ko otletseng please ke kopa reeng ge ka durban project bontate brother big o tsetswa diofising tsa mohamane jwale ke ka re nke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o tsaya
3: jwangmpisa monate go ntse o rengwe otiwa ka
2: botiaka
3: nako tse dinete go na le o ite bake a botia a watse ena
2: a ke a bona lo bitswa a boti anyway wa buta ka ebile o ka ya osikutlwa o thotsee
3: wa o sa tswile monna o itse ba santsa atlhowa ke moya yena leo a eo
2: a no ga enate ebile ke gantle ke fumana lesio tla o na letho ke batlang re bua lesio
3: ke utlwile fela gore a botuwaka gore taba ntse ke maketse o rena o isa ga monate fela jenana e le gore ga ona ntho nngwe o e bang
2: wenaebatla gore itse tlhoka re re bonde mabuti ga mono teng ke batle o bua maakaonte re ka nnete ke setwa le o buelelela

0: rena mohlomo ke ke a thuseya wa tseba le ha se a khutla atje kwa le yena motho yona ka bona hantsi jwa ha loantsa hantle fela jinana empa ga ke ne ke mohe ke bone re tsholwane ho hang ha hantle motho yona ho hang ha fetuwa man
1: ntesquetie wa motseba motho yo o ne o bolelela one ka ene o ga tsamaya lo phadikeletsa
0: nna bonnete ga ke motsebe gore na ke mang wa tseba pampiri ena ke fumane nomoro motho eno no gona onono renkeng tse ba di tsamaisa ba
1: re
0: thusa malapa a mata ebile a mangata jo ga cedu a motho enono ebile pampiring wana go ngotsweng go ngotswe ka
1: segopotlaki
0: olelelana go tweng gathwe bring back lost love
1: batsantesekate ya letshabe ka nnete mogatsa letshabe o rapele ka thata o rapele badi ba gago empe tho eno ga senya phelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago go ke ampiri eno a motho ena o
1: thusa mamela ke ya o rapela gobane ga o ka phoso e tsagalang ke lebitso la gago
2: Ela, mmena me mapakiso.
3: Ela wena, a tswena o nomphotse, o sa dielo ho madirwane.
2: Mme mapakiso.
3: O nka mo.
2: Mme di fitse ba tse le seng.
3: Ha ke batle.
2: Bona, ha se ka go tla go me mapakiso ke a pahle marone.
3: Wa go bolelle.
2: Yem.
3: Bo hloko ba tseba, o tlhotlhe le leng ho yena. Ke khona wena o na go taba tsena di fitse ho bane wena o ne a se khokiwa ke. Ke tlile ho lona ka gotso ya ba wena o nlele ka jolo ka ntla.
2: Mme mapakiso. Ha mme o
3: bua
2: se ka mpontsa bohloko a kana mpakiso tla ke kopa e ya mme ke ya kopa hle
3: e hile go jwetse e bile kutlo ke ya bua a bohloko ho lana
2: ha o ba nne mme mapakiso
3: le letse ntwe bohloko ha mme ha ye a ha
2: ba tlang ha se ho lukile mme ke ba ke kopa tshelo mme mapakiso
3: tshelo e ntse ba tsa
2: ke go jwetse 20 tseng ho ke yona taba yona di yabo e no utlwa ona ho nna mohlamone
3: ho nna we ha o no se ho ga tsa tsile le motla o solo phantse di eta ka di etsa di ya di a le le mpotla kana tsa di ya
2: mme mapakiso hle ke tlo utlwa gona tsona lekgatlho ya tsona
3: o sa ko bolele Silas bothata bo ke bontsha o na le bone o na le sebit se fetang le sa tlo bogolo papalela go batho sekometse ga golo o bona batho ehile wa
2: tsunkanao
3: wa tsunkana ke enye fetoile o gotlo ba gona ke na le ga a ke gone o bona mosading wa gago o bona gore hehe e ka ba o nona naka go isa
2: kaewa tseba ke a dumelana gore o na koranta maobana max o ke ntse mme bona max ke sa batla letho sa mase go ipona se le ene ha e kgomme motho eno o bibene ke sa nagana go sakang ke tsa ntho ee ke mokgone ke batlang go suta
3: jale o ntlela ntho e ntšha gamaxe wa gago e le ya kgaleng a botlhe o bona fela go tshwanetse o tle go nna o nagane gore sefane se mapakiso sone se tla gona go sefane max gobaneng
2: seng jalo mapakiso ga ke re bale max ga o tlwaela ga kalo ke dumele gore ntho tsela ka o etsa tsona mmese kokopa o direke ke tlhoke ganka ipumana ke tloile pela max ke le kgobo yako le pele mma batho ampolelela gore ga ke sebetse ke dutsa lapeng mang ke a kopa mmetlhe
3: ka utlwa monate ate wa ga motho o ne o ka motho a gana o kea jele e le ena a gotlo o kekisa ka bo madimo a be a botua le ga nka baka ba thusa kere mo gauteng batho eo nna maa ke santsane ka ne mathatanyana a ntseng ke le ka ke tswe kapa bo nna ketswa jaaa tšhelete yona ke na le yona fela
2: ga re etse eme ga ba na le mathata a tšhelete nka go fa tsone ko e tlasenyana
3: faga
2: nka mona fa tlile pela max ke a opatlheme please mme mapakiso
3: o tsaya ke ntse selasele e kare o batla ke tšhe menagano fela o bolele ke bone ke ikentse ka gare go na le nthonyane ngwe e ke sa e rate monke tsa galetseng ka tšhelete eya o tsaya ke otse ga ke kgale le bosiu ngwana o jetse
2: ore
3: ke nagana ka thata ke nagana mathata ao ke leng ka ga ona wa tsaya ke nsela se jo
2: nnago
3: tshepa motho ko opa ko thanowena kutlwantse ke sa o
2: tsheboga re
3: tsetsenabona
2: lelele gona ke bonnang ke keng ka thusana
3: o nthusa kang o nthusa ga ona o ntse o ga nna matso a ka nthusa ka eng wena nka se go jwetsa motho o fe kapo ofe botho ke nang le bona sila kere le monna potlaki ga ke batle gore a sebe gore o nlena ke ke ntshwa mashwamane e jang ee gale monne wang galemelela o rata tšhelete fela bonneteng kate ke mang a sa e gobane le ba ntseng ba re ke a e rata ba eta nna ke kutlwa ke sa tsebe gore na ke tse o etsa
2: jwangeselakenya
3: ka gare wa tshulo jalo
2: eeleme
3: ke na ke mpe ke kopane le motho eno e a nkeng ka mathata tsone go e
2: gantle mme mapakiso a kamang
3: tšhelete e teng fela a ka utlwa botlhoko bo ka
2: mokake a utlwa mme bolelele fela gona o bua ka mamehleso
3: la motho la le bolelo fela a se fela he ko go ntshosa golo baneng itatola go ke yana tšhelete empa ga re tswetabeng tseo

tsetse yona mo mamedi ya ho tla mamela tshwantse sa motshelo wa rona e le monyaka ya ka jana lo ke ditse tsa kholo le mashuma supileng mamedi na tefelwa

0: Hela, moreso potlaki. Wa tsama hese ile kana kwi. Ke ntse ke nna ha o sa tla mo tsi. Ha o bata jine ntate, ke ke batho ba bangata e malofa.
1: Ke nna le thatanyana ka squad. Ka o mpona ke dile tjena mo na o fihla. Ha se mo ngwana mo nna.
0: Eh ntate. Ke sa rai.
1: Kwati, mo hatsa ka ha robala la tima o ba. Ha ke mo funela. Ai, ha ra fu.
0: Jo. Jo, jo. Wa tsama ke ntse.
1: Ba tle swa.
0: Mosadi ha a qa o ratana tsona ntho a di etsang tsona
1: tse
0: ee motlhomongwe le motho yo o robetseng ena
1: tloa fela ntse o di nagane sekwadi
0: o batla ke reng
1: a e ka ba mo a teng o na le mathatang wena o ntse o ile banne bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa roho o tla ipherekanya mo nanante gante motho ya moo a leng e o natefetsweng